0: ako sa ospital gabantay sa asawa ko. Hayga pamati gid ako baw. Get Wilson sa asawa mo ha. Ma'am Ramona Harkyo. O get Wilson gid, gabay makarecover gagi. Aga thank you gid bisan una ka nagabantay sa mister mo sa ospital. Hayga pamati ka gid. Thank you gid. Kay Alon's Paul. Hindi ko ma-gets da kung ano ra Alon's Paul eh. Kagawad Irene Silva Gonzalez. Good morning kuno sa anang mga constituent sa Barangay Bacausor. Pangutanagang, will there be a possible frequent increase in price per kilowatt hour to compensate with the system's loss? Kung yes, ay naduga nga ni Isabel dong system's loss pero gataas man dong per kilowatt hour. In the end, medyo same malang or nagtaas malang gihapon, matsa sinugdang ta sa busa. Hindi pa na ito mahambang makagwapo. Premature pa. Haman. Dahil nga, wa pa man. It will take mga 1 year daw. Ha? Hambang ni Energy Secretary Sharon Garin. Kinapamatian ko kabi si Sharon Garin. Hambang na, it will take 1 year before nga maamiendahan dong ipira low. Ha? Bago maamiendahan dong ipira low, it will take mga 1 year pa. Oh. Ngani nga, hindi pata, wa pata, wa patara. Tananda, plano pagang it presidente. Hindi pata. Hindi pa nato masayran kung mamindahan gitman. Pa-shout out sa Santa Mesa, o na kay Rectory nga maugan-ugan ko no. Kay Bongsonyo sa Marikina, kagawad Michael Solina, sa laging Banwa West naman siya, Sir Ed Zabal sa California, good morning. Kay Dodong Kokoy, una sa Manica Viewpoint sa Libacaw, good morning man. Johnny De La Cruz, una sa Libacaw Public Market, good morning daw everyone. Igbata De Dorigue sa California, God bless you always man, Madam Junaline Vega. Dali lang Agosto, abo karaga birthday sa pamilya namon, bow. Say happy birthday, advance ah. Kay JB Matore, Atina Elis, kay Isabel Greenery Gray, mga taga Olbuswang, good morning kid, pamilya Matores. Sir Mario Torreya, happy monitoring man, una sa San Francisco, sa California. Good morning dyan sa tanan nga mga nagapagamati sa istasyong Radyo Todo. Kapin pa sa akong pamilya sa Pinamukan, sa among nanay Marieta de la Cruz, kay ate Jeline de Juan, Bibot Bihar, ag Dave de la Cruz, ag sa nagapinatupad sa karsadang Wa It's Wildo. Ate Lucy, China de la Cruz, thank you kid, ate baby. Hugod gagid ing sa ing mga kaisla. Sagamat nga bo sa pagpamati. God bless katuntanan. Thank you gid Madam Faith De La Cruz. Isbi Longlong de Asis, una sa Hibon. Sa pamilya Timplansa ko no. Una sa Huyaw-Huyaw. Ihoy Timplansa Kawaling family. Halin kay Rectory sa Santa Mesa Manila. Ara na sa linya. Iyon sa linya, Ruaton nga, mahugod nga general manager, gabting abogado, it akan, aga sa pilang adlaw, basi kung mangin mayor da imaw. Attorney Ariel Hipte, sir, good morning.
1: Good morning, Judith. Medyo magumus ako sa imong introduction ka. Anyway, may ayon nga agahon sa aton nga mga manugpagamati, makarong agahon, kayo man Judith.
0: Good morning, sir. Now, sir, kung nagtaliwan na bing suna, ay samilog sa mga diingid, itaton nga presidente, ay rong pagdimangid nga rong systems loss, duga o na, ay ginapasan natin, binatuntanan eh, kay bahan ka, sa nagapasan ko systems loss. So, duga o na kuno, dahil nga, haman dong consumer dong magpasan sa nawasi nga kuryente or tinakaw nga kuryente nga wa manitsaga ro mga konsumidor. Ano ra nakarang implikasyon sa mga electric cooperative, Attorney Hipte?
1: Posible nga implikasyon karo yun kung halimbawa amindahan do aton nga energy power, electric and power industry reform ako, ipiralo. Duwaon do systems loss ay pag-abagahon it aton nga electric cooperative ro mga naduga ag tinakaw nga kuryente.
0: Okay.
1: So, problema karong mabahol, especially sa mga electric cooperative, hayray kami abihay mga non-stock, non-profit,
0: non-profit.
1: Na electric co-op.
0: Okay. Pero, pero ara, i-clarify ko, anay ha, ro, akil ko, co-op na tuod, pero buko na kita tristrado sa Cooperative sa Development Authority.
1: Sa DA.
0: Oh.
1: Dahil daya, abi nga rang electric cooperative ay ginggamit ara ging patent na it mga nagdaliwan ng administrasyon, especially sa time ni the late Ferdinand Marcos Sr.
0: Okay.
1: Sa US nga kung siin, ito ra ging kopya ro sistema nga ginggamit it aton nga mga American counterpart ay cooperative.
0: Mm.
1: So, pag non-stock, non-profit, abi, hay, kung ano yung ginabaton, itaton nga Akelco, at iba man nga electric operative sa ginatawag natin nga DSM, Distribution, Supply, and Metering Charges, nga 1 peso at 61 centavos na per kilowatt hour meter. Doon yun mo lang ro ginagamit at aton nga kooperatiba para pampasweldo, pang makait gamit ang mga kinangyanon at aton nga electric cooperative. Huwag kita karoon nga ba, ginansya. So kung ano ro ginabaton, rato man ro ginagastos. Doon yung konsepto. So in kaso por kaso, nga dugaon doon niya ron, ay medyo may kamo niya tana, no? Sa abisansiin sa private distribution utilities man. Pero mabugat abi karahay ro technical loss nga ginatawag. Ang doon kita ro mabaho nga component, ito aton nga systems loss na kung siin. Alin sa planta, ito aton nga generation plant. Paagi sa transmission line, ito atong NGCP, at sa aton nga distribution utilities man na substations sa aton nga mga backbone lines.
0: Okay.
1: Ay, physics sabi ka ron, suno sa mga electrical engineers, ay may una nga resistance along the way while the power travels from point A to point B, ay may una gitang nagakaduga.
0: Okay.
1: Marihas man dun sa tubig, may una man sa ginatawag nga non-revenue water, nga ginatawag ng mga pamat, may mga leak man. So, parehas man sa yelo, pagguwa na nasa planta, ay nagakatunaw man, bukod nyo makatut, parehas baho, maabot sa
0: along the way, along the way, nagakatunaw man imaw.
1: Oo, oh, nagakatunaw man. So, medyo makaroon do, prinsipyo man sa technical loss. No, hindi natin na nakikita, pero while it travels from point A to point B, may una gitana nga, nga nagakaduwa nga power kasi especially pagsugod sa aton nga kontador say pagsugod sa kontador basa it kontador nga gibutang katon it NGCP nakabutang ito sang gatos do sumugod katon agro aton nga ha-distribute sa mga panimagay hay rayang nubinta yat ana hay si inha agtoro jis
0: dino
1: pumutana. So pwede ka ron nga suno sa science, no? Itatong mga electrical engineer, tanda ka raro mas eksperto nga mag-explicar, ay daya nga may nagakaduga, dugang pa ka raro mga tinakaw. So, in so far as systems loss is concerned, yan sa aton nga electric cooperative, umpisa nagpungko ako, ay nag-average kita sa 9. Makaroon ay nagasugod kita 7
0: okay. O 8
1: dahil sa aton nga mga improvements naging ubra sa aton nga mga conductors o sa atong linya at kuryente nga kung siin.
0: Mga pilang million doon, attorney?
1: Oh, yes, sir.
0: Ro mga 7% nga ron nga systems loss, mga pilang million kung i-convert na ton doon?
1: Monthly, siguro nag-aabot aron it mga 40-35 milyones.
0: Ang kita tanan nga, pasan ka ron ha?
1: Tama ron, tanan doon ginahugugay ron dahil suno mataan na ron sa manto sa atong epiralo ag sa regulasyon aton nga ERC. So kita, parehas kita nga electric cooperative pero aton nga systems loss cap ay 10.25%.
0: Okay.
1: Pero what na aton ginapaabot di karuyon ay ginausuyan natin ipaagi nga ma-reduce. Dahil sa akon ng mga electrical engineer sa aton ng mga substation engineer o area engineer nga ginatawag, akon kanda nga ginatao nga mission ay mahit namon do 5 to 6% nga systems loss. Mabaho abing bagay rod kung halos katunga rin namon mapanubo. Agro nakita namon nga pagi ay sa pag-improvear it aton nga mga linya. Nakusiin na kabuhay yun nga dinagon nga uwahabayluhan. Prior sa bilog nga factor nga nag-epekto nga haman, nag-taas ro aton nga systems loss.
0: Okay.
1: So amat-amat namon dun ginaubra, at nakikita man namon do resulta sa amon ginaubra.
0: Okay. Now, dayang 7% or mga 40 million, rugapasan kara bilog ng Pilipinas or aklanon yang nga consumer?
1: Ang hindi sa aton nga electric cooperative do yun nga systems loss. Eh. Sa ibang electric cooperative, saan na matagapasa sa anda nga member consumers karon Judith, mao man ro mga privado nga distribution utilities kaparehas kung Meralco o more iya sa Iloilo.
0: Now, doon do akon nga pangutana dahil nga pag inimplementar dalimbawa amin dahan nung ipiralo dinuga rong systems loss sa aton nga bill nga gina-charge katon. Sin mabuura kilko it 40 million. Halimbawa, hindi magbag-or atong systems loss, 7% o mga 40 million gid. Sin ka mo mabuo it itabon kara?
1: Ay, di karo yun sa aton nga DSM karon ginakulikta naton karon ruin ro maapektuhan.
0: Distribution metering charges.
1: Oh, distribution, supply and metering charges naton nga 1 peso at 61 centavos. So, di karoon rin po ang sayo, abagahon doon it ato ng elektriko. Oh. So, rupangutan na karoon ay paano masustain kung makaroon nga sistema.
0: Correct.
1: Ani, hayro proposal namon iya sa grupo it mga elektriko operative sa bilog ng Pilipinas na kusiin. Amon hindi na nga pagamitingan nga alauna. Yasum, ay raamon nga ginaproponer kung gusto kita at gobyerno duwaon do systems loss, dapat sandaro mag-subsidize.
0: I-subsidize.
1: Do
0: tama.
1: Dahil unang-una ay andang nga gusto raya nga ra, ag, siguro ay dapat ay di ba nga nasyon, pares ko Singapore, Vietnam, Thailand, hayro gobyerno ay nag-subsidize it mga bagayiran sa kuwinti, especially sa generation cost, it andang nga mga pumuguyo. Makaroon man do sistema. It aton nga pag-distribute it kuryente during the time ni President Ferdinand Marcos Sr. nga kusiin, may unang subsidiya. Napukorpa ruga padagagan. It aton nga grid.
0: Okay. Now, kung raton nga DMS charges say 1.61 per kilowatt hour makaron, kung buon dong systems loss kamon, agipasa kinyo nga power distributor, gataas raton nga DMS charges.
1: May posibilidad nga mag-adjust man di karo yun para mabalansi.
0: Siyempre yan yung patong.
1: Kinaganon it aton nga kooperatiba dahil unang-una ay ruservisyo ay waman kami na ilang nga maapektuhan. Dahil doon do mataas abiro ekspektasyon nga ginatanaw it aton nga member consumer sa aton nga akelko para sa manami nga servisyo. So, sa hambay ko nga ni, ay do electric o, pahit non-stock non-profit, umbraho man natin nga halwa, stock corporations sa ulihi, kung may i-convert abin natin, ay naturalmente, mausin man gihapon ipaagi, pero aton nga kooperatiba, kung paano imang kumita para abagahon, rin yung mga obligasyon nga ginpasa para sa tanan.
0: Agwa makita't pwede nga butangan kundi di kara sa DMS sa charges gilang dahil ibang nga ranga ginabayaran namon anat nasyonal da eh.
1: Oh, hey, pass-through charges sabi ro yun. Kung ano ro sumugod sa imong metro at aton nga elektriko o sa mga metering place na aton nila lugar, hay rato man ka aton ro ginabil. So, suluminti malang ro habibilin nga ginakulikta ni Akelco Hero yung sa DSM. Sa generation, sa transmission, sa tax, ay raya nga pinapasat anaton doon sa aton nga mga generators sa AGCP at sa gobyerno. So, sa bilog pa nga ni Kara Judith, gusto ko nga isayot sa aton nga pag-ilistorya nga na nakasayot ka baga nga pati systems laws ay gina-tax in atong gobyerno.
0: Nasa. Ama ko matapat.
1: Kumbaga, dapat
0: abi. Tinakaw. Tinakaw nga kuryente, ginabuwisan pa.
1: Oro, prinsipyo abi taxation naton, judgetay, re-income.
0: Okay.
1: Gina-tax kimo.
0: Mm.
1: Ay haman dolos gina-tax nanda.
0: Pilang percent do tax sa kwan si Sims
1: Loss? Ay 12% doon po Arias.
0: Doon so, sabat. Doon 12%. Sabat na imaw.
1: Oh sabat.
0: Ay ginabuo. Ay ginabuo man baga rubat sa kuryente. Di ba, order?
1: Di ba, 12% doon anang kwan charges ka doon.
0: Okay.
1: So, doon ang magkaroon nga pangutana, kabuhay yun namon nga ginaduso sa Kongreso, paagi sa aton nga party list representative, naman gina-tax the losses. Dapat itax mo re-income nga ta.
0: Okay.
1: Siba, so, hasang makaroon doon ay wapad na resolve, I don't know kung how fast the Congress could resolve dayang issue for sure. Dayang ginapangayo ni BBM kung nagtaliwa na ng zona ng dugaon the systems loss ay madugo rin diskusyon at debate sa Kongreso sa pagabuton ng inadlaw.
0: And kabiin, nagpamate ako kay Energy Secretary Sharon Garin. Ambag na, it will take 1 year. Ako na plano gid mga duga onda mga sangdag onda nang abuton bago maprobanda.
1: Ay doon doon siyempre maagi gid imo sa butas ng karayom kuno mga tagagog no ay mabudlay abirang diskusyon dahil may una abir scientific basis kung amat una nga technical systems loss nga ginatawag kita.
0: Eh hindi ta kamo makasurvive ha kundi kamo kundi nyo pagipatong sa DMS charges. Pero systems loss nga halimbawa buon yun abi kamon, paano ko mo makasurvive sa 40 million nga ipatong kinyo nga hindi ka mo mag-charge kamon?
1: Ay baka survive sa makasurvive ugaling apektado man do serbisyo ag gaban-gaban gid nga magtaas pagid do nagakaduga nga kuryente especially rayang nagapanakaw sa aton nga kuryente sa atong mga igbanghod aamon nga datos iya sa amon nga average nga 8-7% nga systems loss kada bugan ay siguro mga 2-3% karo yun ginatakaw agro mga hadakpan karon wa lagi gabayad kung hidakpan ay kanyang gahinipos aga panagungundayon bayad kiha mo, maging kihawin kita, pero kabuhay man bago mabayaran to ang mga obligasyon na tinakaw nga kuryente ka to.
0: Now, akong wow ni systems loss, ano ra na karang epekto sa anti-pilferage law bilang lawyer?
1: Ay, ro pagpanakaw, ay una nagahapon doon, special law taro yun
0: sa revised penal code
1: Rates garon. So, pag may hidakban, nga panakaw, ay suktun na gahapon, di ba? Because it is a separate offense.
0: Okay, okay.
1: Pagtakaw.
0: Okay. So, bye, Makwanda. Masalimuot rin nga rin gusto matabo itatun nga national government ni BBM, Attorney Hipte. Ag dahil galing nga, dahil galing topic nyo galing makarunda. Salin ninyo nga meeting ra, sana ita Bilog na Visayas?
1: Bukod sa amon nag-neck mga board of directors, doon na ay ibahan na ako o napilian ako sa iya sa Visayas na mag-representar sa aton nga National Association of General Managers of Electric Cooperative. So, hindi na may una kami nga Zoom meeting na paghihwaton nga launa.
0: Okay.
1: Agdaya rin sa Bilog na may init nga agenda namon kung paano kami mag-representar sa Kongreso o ano man raton nga position sa hanungod sa dikarayang nga plano ito atong gobyerno nga duaon no systems loss.
0: Okay. Sige. Now, attorney, total na mentionan mo kayo narong tinakaw aga mga manakaw it kuryente nga ginasukot na ito ni penalty kung madakpan. Papaano kung naman mabatsagan nga ginabalik nyo kamon dungin kolekta na ito sa mga ginpinahan nga manakaw it kuryente ay iwag apir sa billing?
1: Ang sistema abi karon ay tanan nga hakolekta kada bugan sa mga tinakaw nga kuryente ginabawas tagagi namon doon sa aton nga bagayran So, for example, may una kita nga kolekta nga 1 million.
0: Okay.
1: 1 million nga ron, ay proportionately ron, nga ginadistribute sa tanan nga kabagayran naton paagi sa formula nga ginagamit ita aton nga core plan na kusiin ginabawas naton sa sigukta naton. So, paano? Di abin naton mabatyagan doon nga mabaho dahil sinimti mo gilang 0.001 cent do gaagto sa bawat kaya nga konsumo kaparehas man sa aton nga mga prompt payment discount ginadistribute nato doon ipagariha sa tanan.
0: Paano kuno kami makasiguro nga ginabawas yung gidman?
1: Ay pwede nang daron tanawon ro aton iya nga computation paagi sa atong core plan nga una ron ma-indicate transparent man kita iya sa aton nga kooperatiba para makita atong member consumers kung paalin ginacompute isa yung ka-generation rate as well as for mga discounts o mga deductions brought about sa mga na-apprehend natin yung mga member consumers sa filter rate.
0: Ay, siyempre, wabi matong ga-appear sa billing eh. Nga hara, may bakod kaming ginabawas sa inyong akuan, inyong bill dahil nga may atong hakulikta.
1: Brought up di mo ron, Judget, kung sa masunod natin nga billing cycle ay aton nga i-disclose sa aton nga mga member consumers sa tayura nanda kung pila ro aton kakulikta, pila sa payment discount, ag pila ro aton nga gingbuhin sa aton nga mga bagayran sa kuryente kada bugan.
0: Siyempre natural nga dapat ibalikamon ay kita nagbayad eh. Katon gali, kita nagbayad eh. Saan ang kinakaw nga kuryente, kita nagbayad.
1: Panakaw nga to, ay ginabalikan, tawaan man gahapon, may huwag gahapon.
0: Pati imaw nga nanakaw, ag nagmulta, makasamit maghapon ni Mao.
1: Tama ron, Judith. Bigit ka ron to senaryo.
0: sige, na, may doon ay para aborog ka po ko tanang, ay paano man na masairan, iwa man na sa billing, hindi namon makita nga may ginabalik. Basi kung uwa, tama na ginabalik ka mon.
1: Ay, hindi pwede ron. Gasabit natin kami at reportorial report sa ERC, sa NEA, kung ano ron mga ibang naging buhin sa aton nga bill. Kung paano kita nag-feed.
0: Okay, arami. Mabalik ko man kita sa co-op nga ra. Kung co-op do, akil ko haman wa kami TV din do. Atari.
1: Okay, do co-op, bukunda itariha sa regular nga co-op nga atong nasasairan nga may una sanda nga
0: dividendo.
1: Capital share, nga tawag, o build-up. Yeah, capital build-up. Tumahay, rato nga co-op na ron nga under sa CTA, abihay. It is a nature for profit purposes. Kita abi non-stock non-profit. So, wa kita dividendo nga ginadeklarar sa mga member consumers kung ano rin ana ron mga diskwento o mga natipid. Res ko na-recover natin nga mga kwarta sa pilperage na ron. Aga sa diskwento natin, rato ro atin nga ginatao paagi sa pagbuhin sa aton ng mga bagayran sa kuryente kada bulan.
0: Okay.
1: So yun taro so, do prinsipyo it non-stock non-profit.
0: Non-stock, non-stock non-profit co-op or corporation?
1: Co-op na imaw by nature na.
0: Okay. So, pero private ha? Private taro akil ko bukod at public ra, di ba?
1: Yes sir. Private na imaw, gugaling raan ang uniqueness ka ra, nagabaton kita it subsidy kung ang sagot niya, no?
0: Oo.
1: Parehas kung makaroon, no, may una kita nga 30 sitios nga ginapaiwagan sa project at DOE nga kung siin si Akelco ay isang bilog sa recipient na
0: okay.
1: May budget ng mga 68 million na.
0: Million.
1: Sa extension, it kaya nga nga pagservisyo at kuryente sa mga sitios nga nasakop iya sa Daywang distrito at aton nga probinsya at Daywang munisipyo ito sa Pandan ag Libertad Antique.
0: Ag anat at national day, di ba? Anat national,
1: national da, 30 sitios na tanan, Judget, ag sige makaroon to implementasyon, ag nagpadayaw kita it, nagakaiko nga sugat, komunikasyon sa aton nga mga mayor, sa atong congressman, ag governor, tungod sa rollout it rayang proyekto it Department of Energy, paagi kay Akelco.
0: Di ba garo, aray nga rin gina-question nga rin mga dividendo about Akelco, nga sang kapribado, may decided case ka na, di ba?
1: May mga kaso di karuyon doon nga considering the nature it
0: sa Aklan. Sa Aklan may una yatang decided case sa Aklan nga Dukorte naghambay nga pribado taro akil ko.
1: Kabuhay taro pribado tag sa kaso pat-ana ron siguro ni Attorney Mationg.
0: Oo.
1: Kung hindi ako magsaga, no, dahil bukod ako masyadong pamilya, pero rutenor, naging desisyon, itatong Korte Suprema, ay ruyon nga sitwasyon niya ron.
0: Okay. Ano rin ang reinvestment fund? Di ba, aton manda?
1: Reinvestment fund nga ron, ay dinasukot natin doon sa aton nga mga member consumers, sa aton nga mga capital expenditure project.
0: Okay.
1: So, daya abi nga rahay, although ging finance da, ging utang natin sa bangko, ay kinangan nga ibalik sa aton nga kooperatiba para sa masunod naman nga proyekto, ay ratuman pa aton nga pagagamiton. Agroyon do konsepto kung hamaan, ginahambay namon budget na ro mga member consumer owners kasi nagaamot ro bawat isa ga para sa improvement nga ginahimo it aton nga electric cooperative.
0: So, raya nga nga ongoing na ito yung mga rehabilitation na project ka ra, yara ginabuo sa reinvestment fund?
1: Oo, sa CAPEX na ito. Kung ginabalik na ito,
0: okay,
1: para pag-improvear it at servisyo.
0: Okay, sige. With that, JM, thank you kid sa oras aga sa pag-explicar. Thank you kid.
1: Thank you, Judith. Aga med ayad agahon ka itong tanan.
0: Salamat, JM Attorney Aril Hipte. Happy monitoring ni Congressman Jess Marquez on the way daw mo pa Congress. Ag congrats gid ha, Congressman na Jess Marquez. Ay sang bilog sa mga speeches ni Congressman Jess Marquez sa ginkilaga. Ha, sa House of Representative nakagansang sa libro it mga manami nga mga speeches nga gindeliver it sang ka kongresista. Hay una na sa libro. Ha, it House of Representative. I am correct, Congressman Jess Marquez?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay may committee meeting yata si Congressman Jess Macaron. On the way daw siya eh. Eksakto bang pagkaintindi? Nga sambilog sa imong mga speeches, rong una o ta sa libro. Ita mga manami nga mga speeches nga gindeliver it sang ka member it House of Representative. Nga ni mabasa mo taron una sa libro. Ita kamara. Rong sambilog sa mga speeches ang ginakabig nga manami sambilog sa pinakamanami nga mga speeches nga gindeliver it's ang ka member it House of Representative. Oh, kita nyo?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Alas 8.27 ba nuwasamon nga pagbalik ay sa kabuabo nga mensahe dali lang gid. Balikan koruntanan pagkatapos siya mangkara. Oras atod kinyo, it RH superang shot ng tropa.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
10: DJX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DJX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butik.
11: Phone Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, glutathione ka pa.
11: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na. At gaganda ka pa. D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Mga butika. magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
20: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
20: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
20: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow!
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
22: Walang inatrasan. Todo komensaryo.
23: Todo komensaryo. 8.5 FM.
22: Radyo, radyo, todo.
24: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras alas 8.42 na. Padayon kita sa paghawan-hawan, mensahe yan ay ha. Ay, aba, sa kabahaba. Good morning, Jet. God bless San Ramon, Malinaw, Aklan. Good morning, Jet. Sir Roger Delgado Macabales. Ag sa mga taga San Ramon, Malinaw. Sa bato dyang, Jet. White mag-survive ng distribution utilities kung hindi na naipasa sa mga consumers ng systems laws. Correct. Unless nga isubsidize it gobyerno. Bisan ano pa kanami rong distribution line, hindi mo gid masiro rong systems laws. May wasigid sa kabahaba, abikulinya eh. Ah, alin sa aton yung mga power generators? Pagto sa akla na mako mong haba-habang linya nga ron. For example yang, pagto pagid sa aton yung mga panimagay. For example yang, takawon para iba. Resaga ang ka-distribution utilities ay may power purchase sa anang supplier nga 200 million. Aman! Agarong average nga systems loss ay 5%. Gubot si nga nun ay, may losses siya gisanda nga 10 million per month at 120 million sa sugodit sang dag-on. Base kung bumalik lang kita sa lampara, if doon yung case, jet, matood, man, kinomentar, need gid mag-research firme. Tama gid. makagwapo. Blessed morning, Jet. More power to your program. Thank you, Jet. Kaya Mr. Randy Samson Sarabia. Happy viewing. Blessed Wednesday. Ma'am Salome Sorilla. Solina Sorilla Villanueva una sa Rome, Italy. Kay kagawad to be Kennedy de la Cruz of Laonit Estancia. Tapos na Rectoray. Igbata Dido Reyes. Bawal man patyon ro ayam, di ba? Bawal man nga ni patyon do ayam. Pwede, pwede actually, pwede. May euthanasia, ginatawag kita. Ginaalaw, matatlayiron. Galing may proseso. Mga nangan, try tanga mabot si Kapitana. Pwede euthanasia. Ginaalaw, matatlayiron na Igbata Dido Reyes. O galing may proseso. Agro na't barangay nga ra, parang matsawa tayata sanda eh. I don't know ha, kung una saan ang power na. Kay Kim Panalig Jr. Good morning. Euthanasia lang, katulong Jet. Mercy killing, euthanasia. Oh, mercy killing. Kesa mag-antos parang mga ayam sa mga uyaya nga pet owners. Andaron nga responsibilidad bilang pet owners. Tama, gid. Ako, ano, gaugtas ako sa akong neighbor eh. Ginabinuhian na ng ayam, kapinanggagas yung mga unga. Oh, permi lang namon ginasaway. Pasaway, gid. Euthanasia. Euthanasia, gani. paas kay Atty. Hipti, 2025, total energy sales. Ulihi kay. Dapat kanina ka pa nagtanong, eh. Wala na si Atty. Hipti. Kasi may meeting. May meeting pag hindi na. Paano ba ni Chess ako? Bakit kamansi? Grabe. Ano sa Bulacan? Gabakay ka mula kamansi, magto ka ba't ba ni Chess? Para ka sa buto-buto. Sa mauganon nga gahon, sa antipolo, mga gulay. Okay. Sige. Ayos, paring arbitore. Good morning, kid. Pre Abelito Abel Prado de la Cruz. Kay Mrs. De la Cruz nga permigid nagapamati. Kay about to Torex. Napalpak to ko narong surprise nga pag-abot ni Kwan. Ni Jik-Jik ka magdail kahapon. Binuking mo, abi. Ay, welcome home, ha. Ang nagbabalik bayan, Jake Magdael. Aga, kabay pang enjoy ka sa iyong birthday kahapon, Totorex. Good morning, Jet. Good morning, Old Buswang Family Ocampo. God bless sa tanan. From Madam Josette Ocampo. Good morning, happy Wednesday. Dating kagawad, Mila Taiko, ita New Buswang. Una sa Thailand, Chili Timpurasa. Good morning, Gid. Kay Yulohio Ilig. Good morning, Jet. Kay Nanay Inday Iraw Ibaw. Sa akong asawa ina sa St. Bernard. Ya kami nagapamati sa Ati-Atihan Compound. God bless po. Thank you, Gid. Good morning ko no, Nanay Inday Iraw Ibaw. Haling kay Yulohio Ilig. Good morning, Migo Jet. Shout out lang kay S.A. Santos, aga siyempre kay Dr. Jones at your service. Ay, good morning sa mga taga-Rose. Kay, mauna pa maprubahan dong rocket ship sa Ipira. Ay, tama ka, gid, sir. Randy Samson Sarabia. Mismong si D.O. Secretary Gary nagambag eh. Mga 1 year. Pero parang may gin-file na yata sa Kwan. May gin-file na yata kahapon siguro. Si Tulpo. Karon ko lang balikan galing ron. Kay Juan Magharing Reyes, good morning, Gid. Igbata, pod. Mr. Manolito Manalo, nasa Tabayon ba nga? Good morning, man. Kay Jojo Panda, na ipatring ng Nansigos ng Josephine de la Cruz ng Lilian Sablaon. Sa Tinigaw, medyo pagpamati. Kay Jay Krupa, una sa Pook City Port. Kay Lucas, sa Buruanga. Tama si GMFT. Base kung dugaon ng si Simso, sa base, magbalik lang kita sa lampara. Pwede kayang tapal at distribution utilities sa mga systems. So, unless nga ni Macon nga i-subsidize it national government. Sin matod baburong akil ko karong iba pa nga mga electric cooperative or distribution utilities. Tama, kamakagwapo. Good morning everyone. May the blessings of God rain down on you this blessed Wednesday. May your week be filled with answered prayers and unexpected joy and peace. With God's blessing, God bless you, Jet, and your family more power. Thank you, Gid. Likewise, ng Rolin Guyo Tabor. Kay Nung Nobel. O, nasa istansya. Bisan, anin pa ka namin yung distribution line? May una, Gid, ang systems loss. O rin yung hindi masolusyonan. Right. May tama ka. Mayan kung isubsidize it. Government, ako direktaro nga pagtaot bulig. Bukon niya mga magtinaot ayuda. Amon latest bill, 5,400 plus. Systems loss ay 476 plus 42 na bat. Okay, tamo gina nga, Biron. Kuwang-kuwang 5 gatos, yagirong sa systems loss pa yang. Sobrat ang 5 gatos. Sobrat ang 5 gatos, ay plus 642 nga bat pagid. Kabahuta, ano rong formula karon? Doon dong hindi ako maka-explicar ko, pure mo lang ginagamit. Janua Inosanto, ipa-explain na to't uban kay Tony Hiptero ang formula or sa core plan nanda. Ipa-explain na ito sa corporate plan nanda, Itakelco. Sino ba rong core plan? Jim, sino ba rong core plan Itakelco makaroon? Agon, ipa-explain ta sa naga-core plan. Ipa-schedule na ito naga-core plan Itakelco. Sana ko normal explain karon eh. 5% yung ani ang sumada sa systems loss. 7% na ginagali. 40 million times mo sa 12 months. Ayawan sa dat abaga. Katungon siguro kita magamit itlam para pag magsira rong Akelco. Ay siyempre hindi ka makasustain. Magtinabon ka ron ay hindi ibutang tingin nga wa tinakaw. May una bigin natawag na technical ag non-technical losses. Raya nga non-technical, raya maro mga tinakaw, raya mga non-technical losses, mga tinakaw nga ra, mga jumper nga ra. Raya yung mga non-technical. Do technical na yung nagkakawasigin mata. Nagkakawasigin mata along the way, siyempre kahaba-haba ko linya, hindi ka ba duga ang may wasing kuryente? May mga leakage-leakage yun ha. Di karon pagata, wapas sa tinakaw ha. Kabahot yung ginabayar takil ko karon. So sin buo ni takil ko? Ibutang tagid nga matap na natunong anti-pilperage. Di paano rokwan? Technical losses. Hindi kita natun malikawan ng technical losses. Ginistudyoan masiguro atong president bago na ipa-implement doon. At ako nga ni Igbat Adiris kung anang ginisip na't madagom. Araw anang karang implication. O galing palin matapalan ng systems loss. Wa manabigin mention sa suna nga isubsidize. O tama. Ag matsarong pag-intindi tabi gina papasanta sa electric co-op eh. Hindi tapag isubsidize it gobyerno. Ginapapasanta sa kwan eh. Ginapapasanta, ginapasabata sa mga electric co-op. Agod ko namang epektibo ng mga, hindi lang electric co-op, pati mga private, ng mga power distributor. Agod ko nung mag-ideya sana kung paano mabawasan do systems loss, kapingid mga tinakaw nga kuryente. Ay paano nga nero technical losses? Ay ambot na lang. Good morning, Jet. As lang kung hinono ma-implement. Ay, wa pa, Arlon Francisco. Wa pa, it will take 1 year daw eh. Kung ta-i-indicate man sa billing, kapareset, mga system. So, tugod, mathag ay makita sa billing. Kapag ni Johnny De La Cruz, hambang ni JM kayna, ibutang kono na sa billing. Medyo ni kono ay atong talakay para ibutang na sa billing. Kung pilarong ginbawas ka to halin sa mga nakolikta sa mga manakaut kuryente. Mayad nga morning man, kagawad kumari, Auntie Nancy Soto Season. Una sa tambak, aga kay Cup to be uno season. Good morning, Cole. Sometimes prayer is only gift we can give to the people we care for. So on the wings of love, I pray to God to take care and bless you every day of your life. Good morning. Thank you, Gid. Likewise, kay Rod Taborda, Mark Andro Patricio Makadangdang. Good morning, Jet. Kumusta kundong tulay itbatan ag dumagit? What at binati? God bless, more power sa inyong program. Wa pa it update. Pero nagasalig yahapon kita nga madayon dong tulay. Agkabay pang madayon dong tulay batan New Washington. Kabay pa. Ipangamuyo tayang nga madayon. Wow. Good morning gid kay anong Hel Reyes. Interesting topic regarding sa Akelco. Importante nga ginmanduan ko aton nga presidente nga dugaon dong system source ag amindahan dong ipiralo. Hopefully nga mapadasig rong pag-amienda at Congress sa ginmando ni PBBM. God bless everyone. Ayo mainit makaroon nga topic ko ra. Pero dapat tanawon gid dong Hel ro na karang implication matuod. Dugaon na itong systems loss. Harap matabo ba lang karay? Ag masaray, gano'n matabo kara. Okay, dugaon tarong systems loss. Hindi yun natin pag-ipapasan doon sa itong mga consumer. Pero, may increase man doon mga power distributor. Itaton nga DMS, distribution, metering, kung ano-ano pa una. Rin nga 1.61 nga ginabayaran natin per kilowatt hour. Di karon na naidugang, ipatong mananda ron. Sigurado, para ma-recover nanda rong kapirdihan sa systems loss. Agod may pangbayad sanda. Pero sabi, 7% dabay ni GMK na. Kung i-convert na ito ng 7% nga si Simsos, 40 million. 40 million monthly ron ha? Monthly. 40 million monthly. Isin buo ni Takel ko rong 40 million monthly. Ay, sandaga abagay. Kundi, mapdugang na naman sanda sa aton nga binagayran per kilowatt hour. Imbis siguro 161, base kung mangindaywang piso gun per kilowatt hour. Do yun dong tanawon anay naton. Ay, maidiyag ito mga kwan, power distributor, kung sina na ipatong ron. Sina na buon doon. Ipasa man gihapon ka ton, sigurado gini pasa gihapon ka ton doon. Kung hindi man sa systems loss, sa ibang mga charges na naibutang ron.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Paano, Akilko, yung pag nag-brown out kayo ng 8 hours to 3 hours, mga negosyo na nagagamit yung generator or pondero trabaho kasi pwede magsukot manit loss kinyo. Mahal doon gasolina makaroon. Depende sa Randy Samson Sarabia. Dahil ro mahaba abing brownout, mostly karon hay anarot in GCP. Ro yung mga schedule, ngayon yung mga tigsang adlaw ta nga mga brownout, hay naka-schedule abiron eh. So, mostly karon anat in GCP. Kapin ko na may ginaayos na nga mga main line, anang linya. May ana matakil ko, depende sa kung ano rong sitwasyon. Pero kung nag-sukot kita ita danyos, pwede, pwede. Pero siyempre may proseso man. May react. May proseso man.

0: ulit ag kay Rex Pilayo Itiawan nga nagapamati gid pirmi. Thank you gid mga tagayawan. Good day, project shout out kay Grace de la Cruz and Bitoon family nga nagapinamati gid kimo ba. Good morning gid pamilya Bitoon ag de la Cruz. Madam Grace, good morning gid. Una sa Purok do sa sila sir na. Ang ginapag-greet man ni Rex Pilayo kuno ro mga taga San Roque nga nagapamati man. Sa Malinaw ay may basketball kuno. Yapit lang piyesta ita San Roque. Siyempre San Roque senior, San Roque ang patron siguro ron eh. San Roque gagi. Kay Exalteo Terencio, good morning gid daw na sa Sitio Bita, Kayang Juan. Blessed Wednesday, Jet. Manami gid man maghambay si Kong Papa Jess. Train goro ni Kong Lito. Anyways, congrats Kong Marquez. Oo. Actually, hay maya kita mag-speech abi si Kong Jess. Sa matuod yang. Maya di mo sa public speaking eh. Kita nyo, bibihira man ang abi. Huyapon man lang. Sa pilang gatos nga rin yung member of House of Representative. 300 plus. Pipila man ang karun. Ah? Rung ginapili para maibutang una sa libro it House of Representative. Nga mga speeches, ha? Pinili ron, sinaga ron nga mga speeches. Rupang pinakamanami nga mga speeches ginapili ron. Agsang bilog sa mga speeches ni Kong Jess. Ruho, hapilian nga mabasa mo una ron sa libro it House of Representative. Gani, palakpak, ha? Palakpak kay Congressman Jess Marquez. May sino pa baro akanon nga nag-deliver it kanamiton nga speech nga una sa libro House of Representative. May iba pa bang akanon nga roanda nga mga speeches ay una sa libro House of Representative. May una man siguro, I don't know ha, kanay Guding Ramos. Rino mga bait ka to eh. Sanday assemblyman Sunying Tumbukon, mga mayad nga mga assemblyman, mga congressman. Hindi ko lang sure kung na andang mga speeches ay una man sa libro ito House of Representative. Pero nga pinakalitest doon sa bilog sa mga speech ni Congressman Jess, nga ginkilaga House of Representative. Engineer Bernardo Beray Moises, good morning gid. Kay Kristan Wyatt Gulay, mayad nga agaman, Nini Francisco, shout out sa Francisco Batoy ag Victoria. A Victoriano. Family it Badyo naman siya. Ag sari family. O naman sa Badyo puro 4. Good morning gid. Actually, nalampasan na. Nalampasan pa ni Papa Jess si Kong Lito. Soft spoken gid si Papa Jess. Ah, oo. Si Budski Mariano Villanueva, good morning man. Joy Banyares. Pa shout out daw kay Mary Ann Nadura ag Joy Banyares sa Tagig. Nga nagapamati makaron. Good morning. Abo nga problema ro atong nasyon. Ginuna porong propose launching it racket. Ay taulat ang ani nung rejeribukan. Lionel Valencia Vlogs, good morning pre. Engineer Cesar Gomez Taiko, good morning gid. Di ba siguro magsukod ng NGCP sa systems loss? Ay hindi. Roana matay ita. Ay siyempre may ginasukod ng NGCP nga transmission na cost eh. Ha? Transmission charges. Nga ni iyagid. Ha? Iyagid na ron. Akil ko gid nagasukot. Kita iyaro ko ni. Distribution na utilities eh. So akil ko ron nagasukot. Akil ko ron tamaon da yun. Hindi taro NGCP. Hindi taro mga power generator. Hindi tarong power. Hindi tarong transmission company or generation company. Kundi ro mga distribution utilities tarong iguon karon. Chef Boy Lumibaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Nikaroon sa planta sa Menyo Washington, mabaho gagalong system source. Biro mo 5 million yataan nang inabayad karon nga waman ginagamita. Natapos na po ang contract, Igbata de Reyes, ita ring planta, diesel power plant, ita GBPC. Anaroon ita Global Business Power Corporation, anay, nga diesel power plant. Dahil waron, sa nabas ang bilog, nga gintik over gon. It NGCP, binakagit NGCP sa JBPC. Naurin nga kontrata sa Kwan, sa Mabilo, hay natapos yon. Dahil abi, dati pa ha, dati abi

0: Igbata, may miyot-miyot yung ginatawag kita. Ah, may miyot tabi. Ang una man doon sa aton nga ipiralo eh. Ah, rayang minimum energy uptake. Nga una man nakasugad sa kontrata between a Kelco ag GBPC. So dahil ko rin miyot-miyot, bisan ginagamit na ito nag-indi rong planta. Gawain kita 5 billion monthly. Pag nagamit na kita ita ng power, bayad pagid kita. Ha? Sa GBPC. Matsa tubi, manigbata dito Reyes, at MKWD nga mahigko. Nga madugaw. Nga kunamat, ice tiro ng kulay. Nga kunamat, magangto. Maroon man. Hey, hindi mo mainom. Dong tubi, alin sa gripo. Dahil kuha ng kulay. Pero gabayad ka man gihapon sa imong ginakonsumong tubi, watyabot, nga may minimum man, ikaw nga ginabayaran. Pila ba karon nung ginabayaran sa tubi? 275? 225? Kaya gamiton mo kindi, bayad ka. Hay, mauron man na natabo sa GBPC. Pero makaroon natapos na rong contract, nagabayad na lang Raquel ko sa GBPC ng nga planta kung ginagamit nanda. Wala na po tayo yatang binabayarang 5 million kasi wow ta pag-renew harong contract. Napaso na rong 25 years sa biro kontrata na paso gon. Wow ta pag-renew ha takil ko. Dahil nga, uwa kita nga ni alkansig kita one-sided do kontrata.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hopefully, eksaktor ako nga pag-explicar, mga taga-akil ko, GMFT. O, eksakto ba rong ako nga pag-explicar? Konsaga, i-correct nyo ako. Good morning, God bless man. Wow, good morning, good happy monitoring, Ma'am Dili Albert. O nasa Oxnard, California. Hambag ko, akil ko, ayusun nung line. Masakano pa tang inayos dun. Dinag-untang inayos dahil sa kabahaba. 6,000 pilang kilometro sa itong linya, takil ko nga ron. Ga 4,000 o 6,000 ga kwan kilometro. Duli niyang ginaayos, ha? Bilog ng Aklan. Siyempre, may mga interior barangay. May mga sityo-sityo pa kita. Barangay-barangay. 6,000 kilometros ng linya. Hindi mo tama ayos. Makaroon siguro mga 20-30% pa lang doon na ayos. So, mga 70% mahaba pata, kaabo pata. Nga dinag-on. Doon ang gamunon ba?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Intindihan lang, Tres Hermanos, sa 6,000 plus kilometros ng linyang ginaayos mo, kung pilang libo, pilang kapustero ginabayluhan nga ron. 2,000 plus? Ng mga posterong dapat bagayluhan? Tay nabayluhan na, iba. Pero kaabo patagapon nga dapat bayluhan. Mga 20% pa lang yata eh. 20% pa lang hasta rong akil ko. Kabo-abo pa ta. Mga 80-70% pa. Kabo pang dapat ayuson.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agrin, halin doon sa CAPEX. Aton doon nga kwarta man. Good morning kid kay Chris Ang Suarez. Good morning kid, Toto Chris. Madam Bill Arsula, God bless sula sa Hong Kong. The best kid man si Kong Papa Jis Marquez. Mabakas at mahugod basta't servisyo Marquez. The best. From Chris Ang Suarez. Wow, congrats Kong. Jis, proud Aklanon here sa Hong Kong. Madam Amabella Jimenez, good morning kid. Doon sa New Washington sa Mabilo. Good sa tanan ng mga taga-Kalibo. Pilot Elementary School. Good morning daw. Good morning pa shout out from Panilungan Burwanga sa Casimero family. Halin kay Wind Casimero Panganiban sa Panilungan Burwanga. Shout out lang sa 87,957 nga boto ni Jinggoy halin sa Aklan. Ayos kagid ba kagwapo. Ah. Approve ko naman ni Tres Hermanos. Ah.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang, dali lang. Plaster, plaster. Plaster, mga soke. Iya kita sa pihak. Liso kita sa pihak. Dali lang. Sa inyong to. Basta kahaba-haba man. Good morning. Happy Blessed Wednesday again, Toto Joseph Tolentino. Salamat gin sa imong atsara, Toto Joseph. Ngagin padaga. Dahil ang gid ha. Watch this. Okay. Sige. Naitanong ko na boss eh. Naitanong ko na kanina. Sento. Okay. Nag-file na daw si Senador Erwin Tulfo. Itdaywang hagnang layi. Or panukanang batas kung sa dagagog pa. Sangka resolusyon angot sa systems loss charges, energy tax, agbat sa electricity bill. Day ako na ikasunod itpahayag ni Pangong Marcos sa nang suna ko nagtaliwan nga Lunes. So nag-file na. Kahapon siguro na. Gin-file ni Senador Erwin Tulfo rong Senate Resolution 537, investigasyon sa systems loss charges nga ginapasa sa consumer. Senate Bill 2239, pagbawi sa Batas Pambansa 36 or Energy Tax Law. Aga Senate Bill 2340, exemption sa or pag-exempt sa systems loss charges sa 12% VAT. Abay, very good, very good. Ay para makausad. Siyempre, hindi man makausad sa wrong amendment ita ipiralo kunwat magpasa ita hagnang layi. So si Tulfo nagpasar na sa upper chamber sa House of Senate.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Magandang gising. Bayet Bautista Yamog. Happy birthday ko no kay Mayor Ogie Enero. Birthday mo galing makaroon Mayor Ogie. Happy, happy birthday gid. Halin kay Bayet Bautista Yamog. Agalin man ka ako na. Happy birthday sa Alcalde. Ita Banwang naman siya. Rogelio Ogie Enero. Sa inyon. Good morning. Okay. Happy, happy Wednesday kita. Blessed Wednesday man. Toto Roger Losero Nagales. Ag sa mga taga Office of the Barangay Affairs. Una sa opisina ni Mark Mitchell Silisi. Ro 7% systems loss nga equivalent sa 40 million kanyo o sin ginarimit sa NGCP? Hindi. Ha? Sa ano ra? Sa kwan? Sa aton taron nga kwan? Sa aton taron nga ginabuan it kuryente? Sa aton taron nga power generators? Sa aton daron nga power generators, ito taga-agtura.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Sa akon nga pag-intindi ha. Sa akon nga pag-intindi, Chief Boy, sa ito tara sa aton nga ginabakan ita power. Siyempre, nagkontrata kita 200 million sa aton ginabakan it power. Haro nag-abot at akato niya bakod yan ecosystems loss. Hay, 180 million. So may naduga nga kwan. May naduga nga 20 million. Pero atong ginabayaran ito, hay 200 million man gihapon. Bisan nga ro nag-abot kato niya nga power, nagbakay kita ito ita sanggatos. Do nag-abot ya katon sa kabahaba Bicolina, nag-abot kato niya nga kuryente. Hay ano gata? 80. May naduga nga 20. Bangod gani ko nawase sa linya ang tinakaw nga iba. Pero atong ginbayaran ni Tokanda sang gatos. Ro yun do gina charge katon. Ro gina bayad aton igto kompleto ro nagabot kugang. Dahil gani ko nagakawase nga kuryente. So ito takit tagabayad kan dat bilog ag dahil gani nga kugang nagabot ag din atong ginabayaran kita ro gaabaga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay correct, makagwapo? Supplier. Supplier. Sa atong inabakan it, kuryente. Abtik kaya kaya. Dali lang kita. Sin yun to? May systems loss man rowa. Gabay, magyapong kita kahay nako. Tamagid il sopla dito. Una kay Rona Rana Baez Panganiban. Good morning git sa mga taga Navas. Nini Geraldine, good morning git. Greet ko lang pamangkin ko it happy birthday sa unga ni Buday. Agni Hob Balgos nga si Jos Jacob Sabal Balgos. Happy birthday. Ora sa tinigaw ra. Igapit man lang kami kara. Ayan. Kundo rin sa pamilya ni Dr. Dating SB member Melanie Villanueva Tolentino. Ako kung nagtaliwan nga adlaw, Toto Chris Ang Suarez, tumaliwan sa pagkinabuhi. Nakibot may ngayon ako eh. Si dating Kalibo SB member, ang Kalibo Municipal Municipal Health Officer, ang dati man mo sa ato niya Provincial Hospital da, Dr. Melanie Villanueva Tolentino ay nagtaliwan niyo sa pihak nga kinabuhi. Condolence kid sa pamilya ni Dr. Melanie Tolentino. Ano ba ang purpose it iyo nga awaan na itagaputo it kuryente sa August? Asa sa October? Say malang gihapon nga gabayad na aba ni makagwapo. Inaga na ganiton. Ato na nga i-research. Sabi mo, diba? Mag-research kita. Research na kita. Inaga ko galing sabton. Congratulations kong Papa Jess. God bless. Sa rin kay bro Jaymar Carpiholian. Tawag karon hay tinimbang. Bakit kulang? Tininimbang ka, ngunit kulang.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Amay ni Chris. Amay kita nagabayad sa tinakawan nga linya. Basi kon kuryente rin mo ginambal. Bukot linya. Dapat do badakpan taro nagapanakaw. It kuryente. Ginasukot. That's why nga ginakasuhan, ginamultahan, ginapabayad. Agree nga ginabayad nanda, hay gina bawas man sa atin nga ginabayaran sa kuryente. So ito sa core plan na birong sumada karon, pero nagpromesa kay na si JM Hepte nga sa next billing base ko na ibutang unanda sa aton nga bill kon pilaro aton nga gina avail, pilaro gin bawas katon halin sa mga ginsukot sa mga manakaut kuryente. Ay kabay pa ginaprint mo man lang nasakwan eh bill. Di ba nigit siguro malisod da JM nga iprint idugang mo na sa bill nga ara daywang bakod Ramon nga gin bawas sa inyong ginabayaran dahil dako agin sukot naton kay Juan nga nanakaut kuryente.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ara Chris, lo sabat ni makagwapo, sinabat ka unana. Bukon yang kuno ni ta pa about sa nagpanakaw. Ay bisan man nami rin mong linya, may ina gin nga wasi dahil sa kabahaba nga ni, ha? May una gin nga nagakaduga. Ginabawas man sa bill naton. Aptik ka gisi magwapo. Imawin nga ni nagsabato. Huwag ginagbawas ang bill. Sa kuryente nagtaas pa nga ni Rokon kuryente. Hindi mo mapanuhan kasi nga mga bakod pisitas 10 centimos. Moro man lang ron. Sa kabuabo ka ton. Pila kitang libo ay. Alibaw may nanakaw abi nga daywa. Nagmulta ita 50,000. Oh, 50,000. Ay tunga-tungaon pa naton doon ng mga member konsumidor per kilowatt hour. Hindi mo magiliman mabatsagan. Nagawa abi ga-aper na sa bill eh. Pero kung ga-aper doon sa bill, makita mo ni moron kung pila ginbawas, kung piso, 25 centimos, kung pisitas, kung bakod.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Doon do sabat kay makagwapo nga pangutana. Okay. Hindi ko man pwede ma-play da. Ipasa ko lang galing kana. Sa imong best friend nga si makagwapo, bagsik ni Juan. Good morning. Happy birthday kay Konsehal Chari. Birthday gali ni Kagawad. Manog Kagawad. It mubo. Happy birthday gid classmate Chari Baltasar Yap it mubo. Ro asawa it mahugod nga si Ibi Yap it akenro nga naga birthday today. Happy birthday Jorks Makabinta. Good morning aklan. God bless more power. Yes ano man siya si Nini Dimple galing Sambilog lang Radimple. Ay, wala ning Toto Alex. Sa Messenger lang. Usuya lang si Joel Merigay Q. O so yan, Joel Merigay Q. Messenger lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Makagwapo. Una na kuno kimo. Gin forward na kimo. Happy birthday ni kay nung Greg Martinez. Nag-birthday makaron. Happy birthday gid nung Greg Martinez. Ita Kola Kalibo. Una sa iyo turong ag happy birthday man kay sa gwapang asawa ni Bossing Brian Makinika. Nga nag-birthday makaron. Si Brian Makinika taganat MacPix karon sa Merigalado. Rong pinaka the best nga mga kay edit cellphone sa bilog nga Pilipinas. Karon sa Merigalado, MacPix. Ha? Kaping mga iPhone cellphone mo agto na kay MacPix o na kay Brian Makinika. Imo rong pinaka maya doon nga mag-ayos it kaping gid iPhone mga i mga kwan. Mga abisa mga laptop, mga kunano-nano na. O kapin lo mga iPhone, maya di mo karon. So yan yung si Brian Makinika, asawa ron yung nag-birthday makaron, nga si Rachel Makinika Madam. Happy, happy birthday, gid. O nasa niyo buswang. Kainong Lilian Navarra Laurente, good morning. Ma'am Lilian Laurente, o nasa bitiran sabi niyo, thank you, gid, sa pagpamati per me. Nanay Claire Choco Serlucin. Attorney ano ra? Sinura Madam Bayet, wap na ako kakilaga ka ra. Attorney Quintin Magsiko Jr. Happy birthday. Ha? Di ko naman kilala pero happy birthday yan nga. Ila baba sa kapag gins invitation ha. Toto Ibi. Oh, good morning gin Toto Ibi Yap. Kita Kenro. Happy birthday man kagawad to be Nini Chari Baldasar Yap. Kay Todo Joseph Tolentino, happy birthday lang kay nung Grimaldo Greg Martinez. Nga nag-birthday maron. Hindi ko pa ma-play. Huwaton ko lang may mag-add. Okay, sige. What problema? Aga, condolence ko na sa pamilya ni Uncle Mike Carillo. Dating sheriff, itaton nga RTC, it Capitol. Condolence gid sa bilog na pamilya rin kay Chris Ang Suarez. Thanks gid. Bagsik ni Juan. Ikaw kita ruga tawit kahayag ang kaklaruan. Ayos ah. Magkasugot ya kamong daywa. Kay Marvin Makabinta, good morning. Magkasugot ya kamong daywa. Takilid nga na nung transformer takil ko ya sa tugod namon kan ako pagin reklamo karon kanda wagid ayusa. I-send mo sana ng bagong apps. Akil ko ang apps nanda. Ay naglunsar sa ako ng apps nga bag-o. Ina mo i-send ay automatic ko no, may response na yun. Ha? Tres hermanos, di ba may bagong application ng akil ko na magparehistro ka sa nga apps. Una ka message ay 24 hours, may nagabantay. Ha? May, ao. Ay, bago sa nang apps ko, siyang adlaw, gin na officially, gin lonsar na na eh. Alas 9:19 na, oras sa tukinyo at RH, soberang shot ng tropa.
1: Todo komentaryo. Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtandway light. Masarap din namin, suabe ang hagod.
7: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana, i-for problema ko gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yumay Vizio! Ang Vizio! Yumay D3! Malakas,
11: mga buti ka.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas.
12: At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas.
12: At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas.
12: At gaganda ka pa.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
22: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
23: Armando Castillo ng Nandanggay.
22: Tatay?
23: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo komentaryo. Todo komentaryo. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oh, makagwapo. Naka-gameplay mo ron ay nag-advertise yun ako. Hay nano ko no. okay. So yun tanang apps. Pero ito gina ko nag-agto sa opisina. Gali. I-follow up eh. It uman. Pero ina mo i-follow up sa nang apps. Aga, kunwa gihapon, message mo ako uman. Tres hermanos. Sa DYJJ, Bujong Panay, good morning, Gate, Bujong Inday. Sir Insabal, God bless you always. Una sa California. Good morning, Jet. God bless you always. Thank you, Gate, Mampuli. Shout out kay Merly Bautista Golpeyo and the Luni Ligaya Andrade sa Kawayan, New Washington. Haring kay Mampuli Bautista Sabal sa California, USA. Dali, may nalipatan ako, Yay. Yet morning greet mo iya sa Tambayan sa Aktoda. Nagapinamati sa imong programa Perme. Good morning it, taga Aktoda. I-schedule tabaga si Mr. Gianni sa Minyot interview. It Aktoda. O nang letter nga rang agin na padaga sa sabi ng bayan. Ay, aro mga Aktoda poblasyon. Gina-question yung legitimacy. It leadership di kuan. Middle Valenzuela. It kaputuda. Ay, may kaputuda man. Abi nga ginarecognize aton nga LGU. Tapos, may kaputuda man imaw. So, ginapangutan na rung legitimacy ko anang kaputuda. Ay, may kaputuda man. Ah, nga grupo, ag may kaputuda man imaw.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ah, okay. Sige, no problem. Good morning. Good morning man sa dalawa kong pinsan. Many years, ngayon lang nakita at nagbanding kahapon ni Nilani Ruwala. Good morning kay Nilanda Servatos de la Cruz. Dali lang gid ah. Ito yun to. Harap agad. Wire ka na. Good morning, what a common sense ro gakinotana ko tulay nga project sa bata ng New Washington. Bukod it magic ro gauso it pundo ag billiones para sa project ag plano pa yang ron. Pwede ma rin, pwedeng hindi kunuwa mabaho mabuuan it budget. Tama. Aro rohambaga bini Congressman Jojo Angay ma-include sa 2027 budget. Hay ano pa yang submission of it budget pa yang para sa 2027 national budget. I-deliberate paron it Kongreso. Ah? So, hindi pa nga ni kita sigurado kung ma-include gid man sa 2027 budget. Pero, as promised by Congressman Jojo Ang, nga 200 million initial nga pundo, try na nga ma-include sa GAA, 2027 GAA. Wait and see kita. Let's wait and see. Kabay pang madayon, manami man ko madayon. Ipa-adapt sa animal right to jet ay masangag sanda kung makasakit it rotawo it ayam na correct get hinagabalikan ko rong ayam ay hinaga may istorya kita inayam nga istorya ay mabaho nga problema makaron ayam eh.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Huwag itabi, basta ro ayam pinabayan itagana. Huwag itat manaming daga sa aton nga mga pumuguyo. Una, Ruayam, pabayan mo sa karsada, mahigko sa karsada. Anang higko, kon masilak pag nagmaga, hitapak-tapak at sagakyan, tapu-tapo, humuyop hangin, di ginasininghot manaton dun. Pag umugan, anod ito biugan, pagto sa aton nga mga drainage, sapa, tagto sa suba. Pangatlo, eyesore, ha? Nga una, taro mga ayam sa kalye. Pangapat, taro aton nga mga basura nga ginabutang sa mga punot poste. Bisa nakakabit pa nga ni, pag naabot na, wasko nit ayam ay mausit pwedeng makaon. Pati mga diaper, gawasa ag sa karsada. Problema, sa basura. Panglima, kung makaangkit, kung makaangkit, hindi ka matruma kung hiangkit kat ayam. Agro panglima, ro rabies banwa, mahagagiro antay rabies vaccine. Kung sa gobyerno ka man mangayot libreng bakuna, papilahon ka man itagaaga, makasamit ka gang kong libreng anti-rabies vaccine. Ama ko mo tang perwisyo. Ha? Ama ko mo tang perwisyo sa pumuguyo.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ay, terrible. Mga kasimanwa. Ngayon kung galaga ka mo tayo, make sure nga kaya nyo nga magalaga. Huwag po kayong mangin irresponsible nga mga dog owners.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Batabos army ko, no? Abong hindi ko idea basa sa animal topic. Frustrated veterinary medicine, abi katunong jet. Ako, akong thesis anay ka to. Agali. Ah, okay. Ilaga. Istoryahan na galing. Istoryang inayam. Ag pwede man nga sugpunan tat istoryang binaboy.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
6: Ay,
5: radyo, radyo,
6: anak
5: todo.
6: Anak na istipakling. Pero mga iso nga, wata matalakay banwa. Aga na gini. Inagaman ah. Update at development kung mga kinatabong incidente, aksidente sa aklan. Sa nagtaliwan nga 24 oras, bantayan si Banamon nga mga news and public affairs program.

0: You're welcome, Toto Roger Nagalesa. Nangin ka partner sa technical side engineer J Plus Show sa ngagan itbulog ka porsa. O Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Chet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo it mahila iton mahilwayon. Nagsilak na. Masilak nga gahon it Merkules. Julio 29 na kita. Trabaho lang. Walang personalan. Banwang nagapamati mangin. Hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Malapas sa isang tulad.
0: Good morning, anik. Daddy Bird Tabasa. Nalipatan ko ag maakig ka kon si Daddy Bird Tabasa.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Aga ginapag-greet kili ba? Oh, mahingagaw. Dali lang ha. Hingagaw tanay. Dali lang. Scene ka na. Si Ma'am Rita Kimpo. Happy birthday. Haling kay dating SP at SB member Lilian Kimpo Tirol.
1: At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
3: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya yung D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amun mga virus, amun mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no? Mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no? Mapabakterya mo ng viruses. Nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa? kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
4: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid sir boy ang D3 bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala amo na sir boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides kang isang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
3: system
4: or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas sir boy
3: amo na kay picto sang D3 bio sakto sir Kevin no ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no bo Dios ko nagtan abi concert ni Bamboo no bo tumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
4: sa Mega World,
3: sa Mega World o sa Plaza. Huwag kang kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gili masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 bio.
2: D3 bio health news. D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka.
4: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 bio no nga adlaw-adlaw no. Paano sila makabinipisyo Sir JP? Ari aton pag-istoryahan no kung gapangita kamo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas no diri na kamo sa D3 bio. Kag ang nami pa sa D3 bio Sir JP nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 bio, paano Sir JP? Ang D3 bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, capric acid naga panami sang imong ghrelin kag ghrelin hormones no. Amo ni siyang imong appetite hormones no ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio no. Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid Sir JP no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 bio na kita Sir JP no.
3: Yes, exactly.
4: So ang MCTs no ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag gid ang ginahimo sang ketones, ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy, that's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay galing kaya ang kalamay or ang sugar has bad effects so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka dapat dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
5: That's why kisagamba sa Sir Kevin, nga kainom ko blaser sang D3 bio, doga pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat, sumagabot ka.
3: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Hindi tawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid la mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
4: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
4: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
4: May mga iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
4: So, sa hormones na to, ay base ang isa, taas siya happy hormones.
3: No? Correct.
4: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa
3: ilaw
4: happy
3: na,
4: hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagaspor biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
3: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. kikundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kikunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo maniga patulog si imo, kikina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ninga patulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
4: So sa aton nga mga suki, no, hinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy,
4: piki ina,
3: piki na,
4: no? Kag kung naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, mighty sea alkaline vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latar akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipay-lipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio.
1: Radio.
0: Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog lang sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing
2: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen and glutathione ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa

0: Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryanta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60, Storyanta. Bro, ano nga mga, dito yung balang karon, ano nga mga edad nga dapat gina-regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na itong storyahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies mula, gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana may edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyalis, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500, ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Sulweta, ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress perme, pas kay Sir JP, stress. Damo ka panawag, buhay ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, initanan-tanan, detrimental, no? Patigulang sa inyo silula, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase ng antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 kampiyon man ni. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have both, you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system para layo ka sa masakit, ha? Para makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan, sa dutay nga pulaw, nga way kapaluya sa imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amunin nga pahamis. Ha, gapahami sa imo skin, no? Amo paninga pataas sa glutathione level, that's why dukon bugana kasang ginatawag nga Mighty C. Hubin ka tanawon. Tanawon lang si Sir JP, mag-attend sa ila reunion. Siya yung pinakahubin. Ang muna, ang balasakon. No? So, tapos, kung gusto mo niya, kung mikrobyo naman yung problema mo, Sir JP, kung gusto mo dali kamatayo, mga mikrobyo ang dala sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direkita sa prostate gland.
3: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Yan ang purpose yan eh. Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pagproduce ang semen. Sa mga lalaki, kinsindi na ka muna. Hindi ko na nag-urong pagyambal kung ano sa ilunggo ah.
3: Semen ha, hindi semen ha.
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, di ba Joanne, do ka milky, nga do ka, do ka gatas-gatas.
3: Ambal si Ma'am Joanne, text dahil ka dasig. Text na si Ma'am Joanne, malabnaw ko, no?
2: Yung ibutaw na sauna yao.
3: Ay, hindi.
2: Ano?
3: Ha? Hindi.
2: So, ini siya, Sir Boy, amuni siya ang prostate gland na kobra, sinisang daw ka, daw ka gatas-gatas, blang, daw ka puti na nga. O, siya na. Kaya ini siya, no, nagahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, amuni yung source of protein. Oo, di, budlay na, masagi mo na kauyang. Now,
3: puno protein, ginibasin mo, ha?
2: Dili ka swim-swim ang sperm, no? Para nga, di siyempre may likido sa nga kaunon, Sir Boy. Now, that's why edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nag-contract, sir boy, ang muscles, no? Pag-contract yun na, amo na nag-patulod nga ma-eject ang imong lawig, sir boy? Kisa konperti ang mga stimulation, halindi, hasta to sa may bangko, o lawig, gapuswak. So, amo na siya ang i-purpose, gina-contract niya, bi, para nga mag-gwa ang seminal fluids ng lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, ini man Sir Boy ang involved, no, sa urine control. Kaya ini siya daw kaangay sa muscular valve sa ara sa imo nga bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kay may problema na? Kay kun ang babae, Sir Boy, prone sila sa ginatawag tanga cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, Sir Boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo. Sige ka pangihi. Especially kung gabi.
4: Nan. Oh, ang balila na nga muna ang gatawag na 2 a.m. nightmares.
2: Na.
4: Ha? Tulog ka na. Pukawon ka pa sang imo pan sang imo pantog. Sang imo bladder. Kay mangihi ka. Ha? Gulago ka na. Gulpila ko. Mangihi ko. Meaning to say, ha? Medyo may dependensya na ang imo prostate.
2: Especially kung wala ka gainom DTX 500.
4: Nan.
2: Kung gainom ka DTX 500, di ko kalmado ka. Kay nga, nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka, magsugod, mangihi. Inablang, gusto mo mangihi, pero doon di siya magwa.
4: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Doon mangihi ka, gadali-dali ka sa basin, pero doon dugay siya mag-start.
4: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa, may gatubod.
4: May pagatubod.
2: Ang lain pa, kung tumubod na siya, doon hindi man mag-untat.
4: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
4: Kamu nga tawag nila nga dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga nga flow sang imo ihi sang imo urine.
2: No.
4: So mga sinyalis na siya sa ginatawag nga ginatawag naton nga benign hyperplasia.
2: Prostatic hyperplasia. BPH. Ay pa. Maluya,
4: ha?
2: O kun pigaw ang force sang ihi.
4: Okay.
2: Do, hindi sa kusog.
4: Hindi sa kusog.
2: Uy, kusog.
4: Hindi projectile.
2: Oo, do kay knife la. Hindi mo ito may supon, ha?
4: Ikaw, Sir JP, huwag ka na batag. Dumawasak yung basin, no? Manghihi ka?
2: Ako niya!
4: Do pressure hose?
2: Hindi man. Uh-huh. Nga, gatamsak niya pati sagwa. Oo. Shhh, mo na yan.
4: Kung naging niya kumplito, kaya to si Multis 5
2: ka. Hindi man. Gamit na gamit lang. Uh-huh. Now, ano pa? gasakit. O kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, Sir Boy, balikawang hawak, dumay pain ka da, mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo. Or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, Sir Boy. So, but siringon, may amo na ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, Sir Boy. O, pases ka to. Or hindi gani, kadto ka sa mga doktor. No? Pacheck ka. Sa amon nga clinic, libre naman, Sir Boy, ang konsultasyon. No? Mayara ta dara yung mga medical doctor. Mayara man ta naturopathic doctor. To, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, Sir Boy, ng mga problema sa prostate, is malignancy. No? Kung nga, Sir Boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kaya imo prostate gland, dra ang dagalabay ang ureter. Dra galabay. Halin sa kidney mo, o halin sa bladder yata.
4: Bladder
2: mo. Halin sa bladder galabay da. No?
3: Kato si Ritter.
2: Oo, pag ang tube, ang hose nga ginaagyan sang imuihi,
3: ginipit
2: na tung-an asa sang doga butterfly nga na prostate man. Tiipiton nyo na, Sir Boy, kung nagdako siya. May ginatawag ka ta, nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya, benign pero hindi ya delikado, hindi akansiros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod ba si mikrobyo?
3: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man gani.
2: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya, Sir Boy Bala. So diri kita, kung inflammatory, makabulig sang dako si DTX 500, Sir Boy. Makabulig sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500, kampiyon nga anti-inflammatory.
3: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas, muya kaya yan ang Sir Boy. Man. Basta hindi na tamaan, gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base, may mga nodules. Base, may mga nagtubo. Dira, may mga abnormal growth. Di we're talking about cancer.
3: Correct. Ay. Amo na do kakulbaan ng cancer, no.
2: Oh, Sir JP. Hindi tanan gamo na cancer da yun ah.
3: Putang tanong. Let's go to a deeper context. Bigo padalman tani gamay mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki, ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka, Sir JP. 50 years old.
2: Kay aging.
3: Hindi, ang cost ni, ang muna yung ginatawag nga 5A reductase. Ano yung ginatawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amon ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini DHT, amon ni siya ang halinan sang tanan. Amon ni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Punggan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imo antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung dito tayong epekto, pero ang kampiyon kaya makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys, no? To mga male, nga mga lalaki, nga 50 years old up na. No? So, kung gusto niya, kung lalo na kung ikaw single for life, ha? Single for life, wala ikatilaw girlfriend, nga? Or sa
2: past do ako subong
3: do pala sa
2: why na girlfriend
3: do pala sa kilala ko nga nasubrahan sa girlfriend
2: sila na, si engineer
3: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag nga sex life. Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
2: problem. So dapat tsaktuhan lang 7 times a week lang.
3: 7 times a week lang. Twice a day.
2: Tama mo na. Now, so Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
3: Balda.
2: Ang ilaga ning recommendation, so 21 times a month lang kuno.
3: Ang recommendation?
2: Oo, 21.
3: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong 1.
2: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate, magpa-prostate examine ka. May arat na, ano gin nga screening, Sir Boy? Prostate.
3: Na prostate screening na lang, ang general name. No?
2: Or, nami, pa-ultrasound ka. Para ma-measure. At din pa-measure ko ligad.
3: Medyo ano na, medyo, basta makibot ka mo.
2: Medyo invasive na.
3: Kasi makibot ka nga ang nurse kay home si imo may gloves. Ginputangan sang
2: gabaw na blaw.
3: Kay
2: may jelly.
3: May jelly. Kag
2: Mm. Ay, hindi ko ta yan ang frustrasyon ko yung sulbuy.
3: Kaya isulod ang sa wet po mo, kaya tanawon to kung may gabukol sa sulod.
2: Ako yan, nag-option na siling sang nurse, gusto mo sir. Ko hindi. Asawa ko lang makakita sa ngakon nga dax. Oo. Dax. Oo. Dakoong kulang.
3: Pan-dax.
2: Hoy, sobra ka. Chuy boy, ha?
3: May Christmas pa nung. May Christmas pa nung.
2: Nagpa-ultrasound ko. Okay. May enlargement kagamay bangod sa edad. Mm-hmm. Sa 40s ka muna ko nagsugod na siya enlarged gamay. Alang alam to sa panahon, sir boy?
3: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin pa rin, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zulweta, Gambal, good morning, and start your week right.
2: Kaga ko naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 29 na po tayo sa buwan ng Hulyo taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigawa.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radyotodo.ph.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, lalaking natutulog, pinasok at pinagsasaksak, patay.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, Akelco, pinag-aaralan ng battery energy storage system para mapababa ang gasto sa kuryente.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At Barangay Briones na sungkit ang kampiyonato sa barangay category ng 3rd Bagong Kalibo Rescom 2026.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa kagnay na balita, Linabuan National High School kampiyon sa secondary level ng 3rd Bagong Kalibo Rescom 2026.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa ilan balitang regional, tatlong estudyante na huling gumagamit ng marijuana sa loob ng paaralan sa Iloilo.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dagdag headline balitang regional, Representative Jojo Ang nakapaglagak ng piyansa matapos isyuhan ng warrant of arrest sa kasong graft.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Sona ni PBBM, pag-aaksaya lang ng oras ng mga Pilipino ayon kay VP Sara.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, Representative Paulo Duterte, kwinisyon ng malasakit ni PBBM sa Sona.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At sa iba pang headline, Senador Amy Marcos tinawag na pambubudol ang bahagi ng Sona ni Pangulong Marcos tungkol kay Romualdez.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, D-Zone na tinawag na honest and clear ang naging Sona ni Marcos.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, Oman nagmungkahi ng bagong pamamahala sa Strait of Hormuz.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At UN nagbabala sa pagdami ng human trafficking sa mga online scam sa Asia.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Alex Yala wagi laban sa dating world number 4 sa DC Open.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa headline naman ng balita ng showbiz, balitang artista, MTRCB, ipinatawag ang It's Showtime dahil sa mga reklamo.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, Senadora Tulfo naghain ng mga panukala laban sa energy tax at VAT sa system loss.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, panukalang pagbuo ng National Nutrition Commission na tatalakayin sa Senado.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At ang mga balitang yan ay atid sa inyo ng Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Alas 11:39 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Dead on the spot ang isang lalaki matapos umanong paulit-ulit nasaksakin habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa barangay Dahasur, Banga kagabi. Inilala ng pulisya ang biktima na si Rachel, 50 anyos, habang ang suspect naman ay si Ronelo, 40 anyos at parehong mga residente ng nasabing lugar. Sa paunang investigasyon ng Banga Municipal Police Station, habang natutulog umano ang nasabing biktima, ay bigla na lang itong pinasok ni Ronelo sa kanyang bahay saka ito pinagsasaksak. Ngunit sa kabila ng mga tinamong sugat ng biktima, nagawa pa umano nitong makagante dahilan upang masugatan rin ang kamay ng sospek. Gayunman, dahil sa tinamuan ng bitimang mga patal na tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ay kaagad itong binawian ng buhay. Matapos naman ang insidente, ay nagawa pang tumakas ang sospek, ngunit kalaunan ay sumuko rin ito sa barangay captain ng barangay Dahasor, kung saan dinala siya sa Dr. Rafael Estumbucon Memorial Hospital upang mapagamot ang kanyang sugat sa kamay na umano'y kinakailangan ng operasyon. Sa ngayon, naka-hospital arrest pa rin ito habang nagpapatuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo ng pananaksak at maihain ang kaukulang kaso laban sa sospek.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang detalye ng balitang lokal, pinag-aaralan ng Aklan Electric Cooperative Incorporated ang paggamit ng battery energy storage system bilang isa sa mga hakbang upang mabawasan ang gastos sa pagbili ng kuryente at mapanatiling matatag ang supply ng elektrisidad sa Aklan. Sinabi ni Aklco General Manager Attorney Ariel Hepte na layunin ng kooperatiba na bumili ng kuryente sa mga oras na mababa ang demand at mas mura ang presyo, partikular mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ayon kay Hepte, makatutulong ang sistemang ito upang mabawasan ang pagbili ng mamahaling supply ng kuryente at posibleng mapababa ang singil sa mga consumer member ng Aklco. Gayunman, nilinaw ni Hepte na nasa yugto pa lamang ng pag-aaral ang proyekto. Anya, patuloy na sinusuri ng kooperatiba ang iba't ibang business model at iba pang mahalagang aspeto bago tuluyang ipatupad ang paggamit ng battery energy storage system.
1: Sa iba pang balitang lokal, nasungkit naman ang Barangay Briones Kalibo ang kampiyonato sa barangay kategory ng 3rd Bagong Kalibo Rescue Competition 2026 na ginanap noong Hulyo 24 sa Magsaysay Park, Kalibo. Naiuwi ng barangay ang 15,000 pesos na cash prize, isang 3,000 to 4,000 watt portable inverter generator set, isang extra large first aid kit na may medical supplies, at isang spine board na may strap. Itinanggal namang first runner-up ang Barangay Isansya Kalibo, habang second runner-up naman ang Barangay Poblasyon Kalibo. Nakatanggap naman ng consolation prizes ang mga Barangay Bacau Norte, Naluok, Buswang Old, Bacau Sura, Mubo, Tigayon at Tinigaw. Sa mga special awards, nagkampiyon ang Barangay Buswang Old sa Mass Casualty Incident Challenge, habang first runner-up naman ang Barangay Istansya.
3: Todo balita.
2: Samantala, kampiyon naman ang Linabuan National High School sa secondary level ng 3rd Bagong Kalibo Rescue Competition 2026 sa isinagawa sa Magsaysay Park sa Kalibo noong Hulyo 25. Bilang kampiyon, nakatanggap ang paaralan ng 15,000 pesos cash prize, isang 3,000 to 4,000 watt portable inverter generator set, isang extra large first aid kit na may medical supplies at isang spine board. Hinirang namang first runner-up ang Gaudencio L. Vega National High School, habang second runner-up ang Bacau Norte Integrated School. Nakatanggap din ang consolation prizes ang iba pang kalahok na paaralan, kabilang ang Kaisek, Aklan Valley High School, ANSA at St. Gabriel College, Puok Integrated School at Regional Science High School. Sa mga special awards, itinanghal na first runner-up ang Aklan Valley High School sa vehicular explication.
3: Todo balita.
1: Aras 11:43 na at libad naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
3: Todo balita.
1: Nahuli ang tatlong minor de edad na estudyante matapos umanong maaktuhang gumagamit ng marijuana sa loob mismo ng kanilang paaralan sa Iloilo City. Inilala ang mga ito sa mga alias na Jeb, 16 years old, Toto, 15 years old, at Yeta, 14 years old. Ayon kay Police Captain Jesus Cambay III, officer in charge ng Police Station 7, isang guro ang nakakita sa tatlo habang gumagamit umano ng marijuana sa loob ng comfort room ng paaralan. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na sa online umano binili ng mga minor de edad ang marijuana na kanilang ginamit. Narecover sa kanila ang isang pipe na may bakas ng marijuana. Pansamantalang dinala ang tatlo sa Police Station 7 bago isinailalim sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office or CSWDO para sa kaukulang disposisyon.
3: Todo balita.
2: Dagdag detalye balitang regional, nakapaglagak ng 90,000 pesos na piyansa si Suwagilongo Party List Representative Jojo Ang. Batay na rin sa kumpirmasyon ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ito'y matapos isyuhan ng mababatas ng warrant of arrest kaugnay ng kasong graft na isinampalaban sa kanya ng Office of the Ombudsman, kung saan naharap ito sa 14 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
3: Todo national. National.
1: Inawag ni Vice President Sara Duterte na pag-aaksaya lang ng oras na mga Pilipino ang isinagawang 2026 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang panayam sa The Hague, Netherlands. Sinabi ni Duterte na hindi niya pinanood ang SONA ng Pangulo katulad ng ginawa niya noong nakaraang taon. Aniya, wala rin siyang planong basahin kahit ang buod ng talumpati dahil naniniwala siyang wala itong pakinabang para sa publiko. Bagamat inimbitahan siyang dumalo sa SONA, hindi nakadalo ang Vice Presidente dahil nasa official trip siya sa ibang bansa mula Hulyo 16 hanggang Hulyo 31.
3: Todo national. National.
2: Kinistyo naman ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang ipinakitang malasakit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address matapos itong banggitin ang nalalapit na pagsasampa ng mga kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Magugunitang sa isinagawang SONA ni Marcos, sinabi niya na bagamat masakit para sa kanya, kailangan gawin ang tama kaugnay ng mga kasong inihahanda ng ombudsman laban kay Romualdez kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control project sa bilang Tugona. Sinabi ni Duterte na habang ipinakikita umano ng Pangulo ang awa sa kanyang pinsan, dapat din itong isipin ang kalagayan ng milyon-milyong Pilipinong nahaharap sa kahirapan. Patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, patataas na singil sa kuryente at pagbaba ng halaga ng kanilang kinikita. Binigyan din pa ng mababatas na hindi pakikiramay para sa mga nasa kapangyarihan ang hinihingi ng publiko, kundi ang katotohanan, pananagutan at hustisya.
3: Todo national. National.
1: Sa iba pang balita, binatikos naman ni Senator Amy Marcos ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Partikular ang pahayag nito na malapit nang magsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Senadora, isa lamang umanong pambubudol o panlilin lang sa mga Pilipino ang naturang pahayag at layunin lamang nitong makuha ang simpatya ng publiko. Kinuwestiyon din ni Marcos ang anyay mabilis na pagsasampa ng kaso ng pamahalaan laban sa mga opisyal na kritiko ng administrasyon. Habang umano'y mabagal ang pag-usad ng mga kasong may kinalaman sa mga kaalyado ng gobyerno na nasasangkot sa mga aligasyon ng katiwalian, matatanda ang hindi dumalo si Senador Amy Marcos sa SONA kasama ang iba pang miyembro ng minorya sa Senado.
3: Todo national. National.
2: Sa iba pang balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways sa DPWHS Secretary Vince Dizon bilang honest and clear ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes. Ayon kay Dizon, malinaw naging mensahe ng Pangulo na kailangang magtulungan ang buong pamahalaan upang matugunan ang mga suliranin na kinakaharap ng mga Pilipino. Kaugnay naman sa isyu ng umano'y maanomalyang flood control projects, sinabi ng kalihim na dapat hintayin ang magiging hakbang ng ombudsman sa mga kasong inihahanda laban sa mga sangkot, kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Todo national. National.
1: Isinulong naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang panukalang itaas sa 350,000 pesos ang taunang kita na hindi papatawan ng income tax sa ilalim ng Senate Bill Number 2338 o Proposed Expanded Income Tax Exemption Act of 2026. Kung maisa sa batas, tataas ng 100,000 pesos ang kasalukuyang tax exemption ceiling na 250,000 pesos sa ilalim ng Train Law at ipatutupad ito simula Enero 1, 2027. Ayon kay Soto, layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mabigyan sila ng mas malaking take-home pay. Sinabi ng senador na hindi na naaayon sa kasalukuyang sitwasyong pang-ekonomiya ang umiiral na tax exemption threshold nasa patuloy na pagtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, pamasahe at kuryente.
3: Todo National.
2: Tinanggihan naman ng Sandigan Bayan ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na agad magtakda ng halaga ng piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ayon sa 5th Division ng Sandigan Bayan, wala pang sapat na legal na batayan ang mosyon ni Estrada dahil hindi siya naghahain ng formal na aplikasyon para sa piyansa. Iginit din ng korte na hindi maaaring gawing batayan ang nauna niyang kasong plunder upang otomatikong payagan siyang makapagpiyansa ng walang kaukulang pagdiniga. Ayon sa Sandigan Bayan, kailangan munang magsagawa ng pagdinig at matukoy kung hindi malakas ang ebidensya ng pagkasala laban kay Estrada bago maaaring pag-usapan ang halaga ng piyansa. Dahil dito, binasura ng korte ang kanyang mosyon bilang maaga at walang sapat na legal na batayan.
3: Todo balita.
1: Alas 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
3: Todo International.
1: Nakain ang Oman ng panukalang Joint Regional Management System para sa Strait of Hormuz bilang hakbang upang mabawasan ang tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim ng panukala, magbabayad ang mga shipping company para sa pagpapanatili ng navigation equipment, search and rescue operations at pangangalaga sa kapaligiran. Nilinaw rin na hindi magkakaroon ng eksklusibong kontrol ang Iran sa malagang rutang pandagat. Gayunman, ilang Gulf States ang tumutol sa panukalang pagpataw ng bayarin sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz.
3: Todo International.
2: Nagbabala naman ang International Organization for Migration ng United Nations sa pagdami ng mga biktima ng human trafficking na napipilitang magtrabaho sa mga online scam compound sa ilang bansa sa Asia. Ayon sa IOM, libu-libong individual mula sa mahigit 18 bansa ang nalilinlang ng mga peking job advertisement sa social media at dinadala sa mga scam centers sa Myanmar, Cambodia at Laos. Pagdating sa mga naturang lugar, kinukuha umano ang kanilang mga dokumento at pinipilit silang magsagawa ng online fraud sa pamamagitan ng pagbabanta at pananakita. Dahil dito, nananawagan ng IOM sa mga pamahalaan sa Asia na paigtingin ang kampanya laban sa human trafficking at mga sindikatong nasa likod ng mga online scam.
3: Todo International.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang sports.
3: Balitang sports.
1: Nagtagumpay si Filipina tennis star Alex Ziala matapos talunin ang dating world number 4 na si Zheng Qinwen ng China sa score na 4-6, 6-4 and 6-1 sa round of 32 ng Mubadala DC Open. Matapos mabigo sa unang set, bumawi si Yala sa ikalawa at tuluyang nangibabaw sa deciding set upang masilyuhan ang panalo. Ayon kay Yala, ang payo ng kanyang coach na manatiling kalmado at magpatuloy sa laban ang naging susi sa kanyang tagumpay. Sa susunod na round, makakarap ni Yala ang Canadian tennis player na si Leila Fernandez.
3: Todo Balitang Sports.
2: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, ipinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga producer ng It's Showtime kaugnay ng mga reklamong natanggap nito laban sa episode na ipinalabas noong Hulyo 24. Ayon sa MTRCB, inireklamo ang umano'y hindi angkop na eksena. Gayun din ang mga pahayag na itinuturing na racist at colorist sa Memerimar, skit at lugaw scene ni na Vice Ganda at Ayon Perez. Nakatakdang dinggin ang MTRCB hearing ang adjudication committee ang kaso ngayong Hulyo 29 upang alamin kung may paglabag ang programa sa Presidential Decree No. 1986. Matatanda ang humingi na ng paumanhin si Vice Ganda sa naging episode ng programa noong Hulyo 25 kaugnay ng naging biro sa naunang episode.
3: Todo Balitang Showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
3: Todo Balita.
1: Naghain si Senador Erwin Tulfo ng tatlong panukala na naglalayong alisin ang energy tax, tanggalin ang value-added tax sa system loss charge at imbestigahan ang pagpasa ng system loss sa mga consumer. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Kabilang sa inihain ni Dolfo ang isang resolusyon para siya sa atin ang pulisiya sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o EPERA. Isang panukalang batas na magpapawalang bisa sa energy tax law at isa pang panukala na mag-aalis sa VAT sa system loss charge. Ayon kay Tulfo, isasama sa pagdinig ng Senate Committee on Energy sa Hulyo 30 ang usapin sa system loss bilang bahagi ng mga panukalang amyenda sa EPERA. Iginit ng senador na hindi dapat ipinapasa sa mga consumer ang system loss at umaasa siyang maipapasa ang reforma bago matapos ang taon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, tatalakayin ng Senate Committee on Health and Demography ang panukalang batas na magtatatag ng National Nutrition Commission at ilang panukalang magpapalakas sa mga pampublikong ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, layunin ng Senate Bill No. 1576 o National Nutrition Commission Act na palakasin ang pamumuno, koordinasyon at pananagutan ng pamahalaan sa pagtugon sa malnutrisyon. Kasama rin sa pagdinig ang mga panukalang magtatatag, mag-a-upgrade o magbabalik sa pangangasiwa ng Department of Health sa ilang pampublikong ospital sa Zambales, Davao de Oro, Zamboanga Sibugay, Capiz, Bukidnona, Agusan del Norte, Kalinga at Romblon.
0: Todo balita.
4: Todo balita.
1: At mga katodo, ang mga balitang yan ay atid sa inyo ng Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
0: Todo balita.
1: Nasa 11:55 na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life. At ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw
2: at Katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
5: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
6: Pamati

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
2: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan?

0: Gan, simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 7 minutos na kataliwan sa oras ita alas 10.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon.

0: Kalibaw. Ay, good Tradlaw, Banway ito Kalibaw, may good Tradlaw, Provincia Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag, ita programa nga Todo Action. Todo Action. Nagkaroon daw kita, ita Miyerkules, pitcha 29 na kita, Banwa sa buwan, ita Hulyo, dagon 2021. Todo Action. Unas tran, Banwa, rung agapag-abi-abi, agapag-panamyaw, ita may gahapon, may gapag-pamati sa ito, mga suki, nga taga-pagamati. Sa kabilugan niya, Banwa, Takalibo, kabilugan niya, Provincia Taklan, sa kutob, kumagabutan ko ito nga pagpangalagad. Nagkaroon ka edisyon, ita ito nga pag ililiba ro ako gikinyo Banwa nga pag welcome pag panamyaw ita maayad ayad nga udro adlaw. Hoy, kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati makarokragadlaw ita Miyerkules? Kamusta do ato nga sang mga no makarokragadlaw kapingid sa ato nga mga katodo ang nagapamati makaroon ka lang nga mga panyempo. Ay sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati sa Bayan Krakong Kalibo Public Market. Kama naman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ato nga mga bulantero, bulantero Banwa ginakatutok na makarokraga udro adlaw. Kamusta do ato nga sang mga kamusta ro ato nga pagpupangita makaroon sa ato nga negosyante sa Kalibo Public Market ang Kalibo Shopping Center. Aga siyempre magkatodo sa bilog naton nga mga merkado publiko sa bugos naton nga probinsya kra ita Aklan. Sa ato man mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita ato nga Banwa ita Kalibo kama naman bilog nga probinsya Katakan. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo ang makaroon ka na mga pangorason nagapupaway na aton nga mga drivers samtang nagawatuwat ita pasahero makaroon ka na mga panyempo. Siyempre nung iba makaroon makatodo nagapahilay-hilay na no na aton mga driver kaya nga ilabas na arong iba una pa sa karinderya no iya sa aton nga Banwa Kalibo para gamang ilabas makaroon ka nga mga panyam ko sa aton mga mga igmano nga nagapamati sa tag sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang iba na aton nga mga katodo masako pa no sa pagpreparar pagdigamo para pang ilabas makaroon ka nga unto no kapingin sa mga ulihi ka nga nagapreparar. Pero siyempre itong iba, timprano ang nagpreparar, siyempre timprano man niya magkailabas. Dahil nagasusan di ay na, rung iba, nagausoy na papistuan, no? Kapingin sa mga kabaryuan. Sokbet ka na ita, duyan, nahilay-hilay. Dahil mga katodo, no? Kapingin sa mga kabanuhunan, kabaryuan niya sa kapitato niya, probinsya Katakan. Na magawa pa rin kailabas, ha? Kamulang bahala, magpreparari tinyo, kapay nagahon, magkaroon ka ng unto. Kay kami man magkatodro, magatod kinyo, itapila ka mga balita. Ang nagkagrabo iya sa Banwa ita Kalibo aga bilog ga probinsya Kataklan ang anton nga pagatawa at ligwa sa anton nga pag-ililiba. Karanga magkatodo nga magkapartisipar sa itong pagpagayag makaroon karanga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon karanga daw. Pwede ka mo nga magka-comment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon niya Facebook Live. Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay Anton Gidong nga pagatawat ligwan no sa kabilugan ko ato gagapag ililiba. Siyempre mga katodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share dato nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabo na to no nga mga katodo makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggit sa mga balita lokal aga Anton nga pagatawat ligwan sa Anton nga pag ililiba. Action. Aga siyempre mga katodo para nga maging mas updated ka mo no sa managakanabo sa bugos nato nga probinsya Katakan. Paki-follow no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news nga ginatratar dong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton ka mo nito notification mga katodo agud nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bilog nato nga probinsya Aklan. Yani, pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado ato niya pag-ililiba sa Miyerkules niya edisyon. Ita aton nga palatuntunan.
1: Pagana sa pananghalian, Todo Action. Todo Action.
0: Sa kinangdan, manging kaibahan sa nagagang pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Mga ililiba kita Banwa hasta alauna imedia makaroon karang hapon. Mga ibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters nga naka-standby naman Banwa. Sanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magkatsik kita magkatodo na itapila ka mga balita direkta sa anton niya mga municipal police station sa bilog na anton niya probinsya. Mga insidente Banwa ginagkaganabo follow-ups no, sa mga insidente ginagguntad kung nagtaliwan ko ng mga inoras Nasa Bugos naton nga probinsya kara Itaaklan. Kay kami una kara makatodo na mga insidente. Aga naguntad sa bilog naton nga probinsya insigida ron. Aga igabasyada ni katodong Jastrel Nermar. Kama naman doon pila kabagabalita direkta man sa aton nga munisipyo kita Banwa Itakalibo. Pila sa mga aktividad naging patigayon ni taton nga LG o Kalibo. Iman sa aton nga pag-ililiba igabasyada ni katodong Rolly Boy Herrera.
1: May balita, may aksyon, toto, aksyon.
0: Ilaman mo sa mga balita nga itong pagkatawa at ligwa pagkatataron sa itong pag-ililiba magkaroon ka lang hapon. Aksyon. Dahil ka lang magkatodong operation kung poultry farm sa may Banwa kara Itabatan. Ang ginareklamo kara Banwa itaton niya pila kabaga pumuyo. Matapos nga raya karong ginapatian ginumpisahan. Ahaman nga nag-abo ronday ka lang gagaw. Ang ginareklamo itaton nga pila ka mga residente sa barangay Anga sa Banwa kara Itabatan. Agin pasara ni Batan Mayor Michael Ramos. Kay Sandy Karabanwa sa Ronday Karanga Closure Order nga ginpapanaog na itry karanga alkalde makatodo ko nagataliwan karanga Domingo matapos sa Banwa nga hindi nagin mapunggan barong pila ka mga reklamo itry karanga baga residente ako nasambit karanga barangay pilang dagon man nga ginareklamo mga katodo kay papano nagapasagamat nung pila na ton kabaga pumuyo una na sa barangay Anga sa Banwa Karita Batan nga nag-acto na Ro Anton nga LG o Batan partikular sa kay Batan Mayor Michael Ramos agod nga matauan ay nagakaigo karanga solusyon no day karanga problema mga katodo ko aton nga pila ka mga residente. No, kay hindi man manipot manigar Banwa naraya naging sentro kara makatodo kong reklamo kung pila na ton kabaga pumuyo Banwa nga nagapaabot kanda kong sentimento mabuhay na karaga mga dinagon mga katodo araw day karaga closure order de, number 2026-01 mga katodo saray karaga Estupendo Broiler Farm ang nahamtang una karon sa may barangay Angas sa Banwa kara Itabatan nagapasagamat gid Banwa araw day karaga mga residente no Itabanwa kara Itabatan na in particular sa mataga barangay Angas no kahit papano mga katodo na aksyonan na gidman doan da karon nga problema apisar Banwa nga nagapabutsag doon pila na ton kabaga pumuyo ay masiba nga man na katodong Rinald no nagapapanaog itry kara nga closure order para amon kara nga alkalde kay bana manog piyesta man na iya sa August 15 sa barangay Angas ay mga katodo importante kara Banwa nga nakita na ton ang nag-acto na no Ro Anton karon nga alkalde ako nga Banwa kara Itabatan may kanta na mga katodo sa nasambi kara nga problema kapareha sa nambad na kahapon mga katodo kita nakarelate na itry kara nga problema kung pila ka baga pumuyo ako na karon sa may barangay Angas sa Banwa kara Itabatan akong sa sina Banwa ronday kara nga nagapanag-ana ako ronday kara nga Estupendo Broiler Farm ako matandaan ninyo Banwa norong tag-ana matingin reklamo na karon sa may barangay Pulukati sa Banwa kara Itabanga ako nagataliwan katong nga baga binugan ang naging sentro manda Banwa itapila ka baga komento kung anton niya pila ka baga pumuyo ang natukibanto Banwa nga may una nga pila ka baga violation ang ginyapas Banwa rung operation itry ka nga poultry farm so the same man Banwa sa rin ka nga Estupendo Broiler Farm ang nahamtang una sa Banwa kara Itabatan particular sa may barangay Angas amang katodo imauran na kitaan ita violation sa Municipal Solid Waste Management Ordinance number 2022-01 nagabayular man sa Republic Act 9003 or Solid Waste Management Act of 2000 nagbayular man sa Republic Act 9275 or ay karanga Philippine Clean Water Act of 2004
2: may tutugon
0: nagbayular man no, sa Presidential Decree 856 or Sanitation Code of the Philippines mga katodo aron day karanga operation kung poultry farm na nag-operate una sa Banwa kara Itabatan particular sa may barangay Angas.
1: Aksyon!
0: Itapila na ton ka mga pumuyo ang may una agreement na karaga violation no mga katodo ronday karaga poultry farm aman man na nga naka-operate itapilang dag una bago nga matukiban ako aton nga local government unit itabanwa kartabatan ang may una karabanwa nga violation ronday karaga operation kung poultry farm nga naga-exister sa barangay Anga sa Banwa kara Itabatan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: so standby Banwa no sa ato nga pag-ililibang sa ato nga pagpangalagad na tara talo na to, no, sa kabilugan pa aton kagapag ililiba, magkaroon ka lang hapon sa aton nga pala

0: usapi ka mahin pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Aging pabutsa gabanwa itapila ka mga residente kong Sitio Lapus-Lapus, Barangay Balabag sa Boracay. Aga haus tatlong Domingo na ang nakatiwangwang. Mga katodo, ronday ka nga construction kong Circumferential Road. Wala karon sa may Barangay Balabag sa Isla ka na ita Boracay. Ang karong punto malang karabanwa, reklamo itaton nga pila ka mga pumuyo. Mga katodo, nga hamaan nga ginbuuan, ronday nga karsada, tapos ginpabayan. Kaya siyempre tama ka delikado sa safety ay itaanton yung mga motorista mga umagagi sa Rasambi karaga lugar. At the same time banwa no rung concern itapila na ton ka mataga isla kara ita Boracay nga mana tama ka makahuya sa part aton karaga baga bisita banwa nga naga patigayon itry karaga land tour mga katodo na sa isla kara ita Boracay mag-agi sa rode karaga lugar kay kung nakitaan ninyo karong banwa na obsebra ninyo sa aton yung mga national highways na kung may una karaga mga repair aga maintenance sa tong karsadahon. Adi ba ginabuhu-buhu andon man katodo rong karsada? O gali rong pagkaiba ng abi banwa, siyempre iya sa tong national highway ay continuous ana banwa ro de karang pag-obra. So di karon sa may area si Chulapus-Lapus mga katodo, basi man kara sa pagpahayag itry ka naga mga residente nga ginpabayan ag kaina nakabaton kita impormasyon. Nga man na katodong Reynald may una naman na nga naksidente sa karsada. Ay siyempre sin o man abi banwa na ila sin uman nalipay nga mga pumuyo na sa may Sitio Lapus-Lapus sa Roday Karaga Proyekto Banway ta DPWH una sa isla kara ita Boracay nga perwisyo ta na banwa sa pinanaton ka mga pumuyo sa mga umagagi una mga katodo especially sa aton nga mga motorista mga katodo nga nagaagi di karon sa Sambik Karaga lugar bukon yamang itaton nga mataga isla ta Boracay siyempre kaibahan man karang nga mapiktuhan duaton nga mga bisita mga turista banwa nga nagaagi una sa Sambit Karaga lugar ay ba sino man abi di makakomento kara banwa mahambado iba na ton karaga mga bisita nga mana ruato nga isla kay Taburakay nga ginapabugay naton sa bilog karaga kalibutan pero de karaga karsada banwa tanawa ba gao kay ogta sando de karaga sitwasyon daw may pun may punto banwa no ro de karaga reklamo daw itaton karaga mga pumuyo banwa una karon no sa mataga barangay Balabag no particular sa karaga mataga barangay or Sitio Lapus-Lapus Balabag Boracay Island Malay Aklan mga katodo no kay hagos sa masubra 40 milyones ka pesos banwa ron day karanga budget intended mga katodo sa ray karanga circumferential road una sa may barangay Balabag sa isla karaita Boracay siyempre wa man karaban wa ita naga against kaya kumbaga nalipay mga ni rumpi na naton karaga ba residente una ang mai-refer no mga katodo ron day karsada pero dapat no ay dire-diretso baga no mga katodo ron kaya kapag ubra nga hindi man makaperwisyo sa tono na nga mga pumuyo sa barangay Balabag sa isla karaita Boracay kay mga kaabyanan. Standby at trataro na ton sa ton na pag-ililiba magkaroon ka ng hapon. Samtang sa piyag kamayin, pila pa kabaga balita sa ton na pag-ililiba magkaroon ka ng hapon. Aron dahil karabanwa nga masubo-subuman nga insidente nga naguntad sa bayan kara kong barangay Daha Sur sa Banwa kara Itabanga ang agin kamatay itray kara gasangka 50 anyos. Ang agaki makatodo matapos nga ginbuno. Ako naman mismo hindi man magayo membro mat pamilya. No kay suno to banwa sa igmangod kay na itaro day kraga biktima. Ang mana hindi man managan magayo no kay pamilya man kami sa side ko akon kraga nanay. Ang makatodo ro day kraga biktima nga ginpatay. Akabi una karon sa may barangay Daha Sur sa Banwa kara Itabanga. While nga nagakatuog makatodo ro day kraga biktima. Abaw kinamang to banwa pinagapitan itaro day kraga suspect agagin na to katok itabuno ro anak ro nga gawas man katodo nga gintunaan ko anak ro nga insigida nga pagkamatay ginapabutsag to banwa itray krang aton nga pila ka mga opisyal na ita barangay Daha Sur sa Banga nagwagid no ro anak ro nga part ko anak ro nga gawas mga katodo although nga nakabawos pa banwa ro day kraga biktima o galing abi no naunahan imo kay wag man gid expectar kay nagatuhog na banwa aron day kraga biktima mga katodo sandi kaina sa pagpahayag ni Kapitan Arnold Tihada ita barangay Daha Sur sa Banga garo day ka nga mga imbulbado parehas man da nga manami dong record sa barangay wa man da kara banwa ita maging kaimbulbaran una nga mga kontrobersiya or nano kara nga gulo mga katodo ron day ka nga biktima aga suspect daswai nga uwa man sanda ka makatodot mahambay abi kuna nugig bagarban arong rason. Pero sanding karabanwa sa pagpangusisa at Antonia Banga PNP, partikular sa kay Police Major Ronald Cesar, sanding karabanwa sa nagwa nga imbestigasyon kong imbestigador, mga katodo, tag na istorya, runday ka nga suspect, ana ka na gintuad mga katodo, ginpabot siya gamay una nga dati ka nga mga alitan, or hiligot anon sa anda karon nga pamilya, runday ka nga mga imbolbado mga kaabyanan, no particular, runday ka nga suspect, actually, ginpabot siya pagani, itry ka nga igmango, tag ni kapitan, mga katodo, nga jury nga nagamagsakit, runday ka nga biktima, no, tag hindi makapanaw na lumpo banwa, runday ka nga biktima, kung tayo mga nikaramang katodo nga sospek nung nag-alila ka na imaw man daro nag asikaso sa sitwasyon kung nasambi ka nga sospek that's why no bablang kumandong pila ka mga miyembro kata pamilya so makaroon na porsigido ka na banwa nga magsaka itakaso nga murder aron day ka nga pamilya base ka ina mga katodo sa confirmation kanto ni Police Major Ronald Cesar rong hepe ita aton nga banga PNP.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Nakadaywang sunod na banwarong banwa kara itabanga. Nagligad to makatodo patay man sa may barangay Tinapway. Sa uunahan gidamang to itadaha sur sa banga makatodo. Aron to koronatabo agdayan naman pani bago ang kasut insidente pagbuno patay sa barangay Daha sur sa banwa itbanga mga kaabyanan.
1: May balita, may aksyon. Todo aksyon.
0: Kaya mga katodo, pila ka mga balita nga ito nga pagatawat ligwa pagatrataron sa ito nga pag-ililiba magkaroon ka nga hapon. Sagi hapon ha, padayin ka mga katodo nga magkapadagay inyo ka mga minsahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto'y pagabot sa ito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon. Kaya ito nga doon nga pagatawat ligwa sa kabilugan ko ito nga pag-ililiba. Paki-like ka, paki-share do ito nga pagpangalagad. Agod mas mabunan ito no, nga mga katodo rung makapamati, maka-update si pila ka mga balita kapinggit sa mga balita lokal nga anton nga pagtataron magkaroon ka nga kahaponanon.
1: Pag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
0: Hoy mga imbukada na ibanwa nga minsay nga gimpadaga sa ito gagapag-ililiba. May giga hapon, nagmay nga pagpamatiya sa ito nga mga kaapin na sa ito nga mga taga 82nd Infantry Battalion Bantay Laya Troopers. Unay karon sa Camp Libas, banga nangalaga pamati igid makaron karagabaga pang orason. Hoy maidagig nga hapon na sa ato nga mga miyembro kung 82nd Infantry Battalion Bantay Laya Troopers ang nagapamati sa ato nga pagpangalagad. Hoy belated happy birthday kay Captain Malana. Nang nagaselebrar ita birthday ko nagataliwan karagad daw kara ita Sabado. Bao nakasamit man kami ita handa ni sir. No timing may budol pait nagligal ka nagadlaw ita Sabado right after no itagin patagayin ka nga forum una karon sa Camp Libas sa Hismondo Banga mga katodo no sabi listening nga sa ato nga mga taga 82nd Infantry Battalion na Bantay Laya no mga katodo una sa may Camp Libas Hismondo Banga graga pamatigid makaron sa aton nga pag-ililiba. May mga hapon may mga pagpamati sa aton nga mga kaapin na karon sa Isla Taburakay kanday bro Russell Senyeres sa Senyeres family. Good afternoon kay Papang Sani ako naman kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Tangalan kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa mataga Barangay Lagin Banwa West sa Numansya o naman kay Toljo Olarte Senior ang nag-iisang tagapagmana ng Hacienda Olarte sa Pragante sa Banwa Kampandan sa Antique. May kapagpamati may kita na dolba o nahidlamin kita kay Toljo daw pinandag o naging gawa kami nagkililita kay mga kaibahan natong dati no taguna pa kita sa isla kaya ita Burakay may kagahapon na may kapagpamati sa Olarte Pam mili una sa Praganti Antique. Kay Madam Bing Delicatore, happy viewing! O naman kay Rex Pilayo, nagapamati man makaroon ka nagabaga panyempo sa Taiko family sa Barangay Awan, no, sa Ibahay, mga katodo. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good afternoon! Good morning, kay Agahon makaroon sa Pungso, Germany. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Manuimi Santa Maria, a.k.a. Bukulpin sa Dubai. Ay Ma'am Chili Tempurasa sa Thailand. O naman kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong, good afternoon!
1: May balita, may aksyon, tututu!
0: Kaga siyempre, una kay bro, ay kay bro. Una sa kay Sir Christopher Zoleriatar sa Los Angeles, California. Kay Sir Roger Lucero Nagales, happy viewing. O naman kay Migo Liobel Ibardulasa Noblasa sa Barangay Hulita sa Banwat, Libakaw. Nagapamati man magkaroon ka nagabaga panyempo kay bro Marlo Silva sa Tagbaya, Ibahay. Kay Ma'am Rusi Isog sa Matagabarangay Andagaw sa Kalibo. Kay Migo Carly Tornea Santiago sa Boracay. Kay Irwin Tiada, no? Happy viewing. Kay Bilia Lozero Crispino, nagamonitor man sa atong pagpangalagan. Bawo sa akong guman ko, nagapamati o sa Tansa, Cavite. Maayt-agig nga hapon, aga may gid nga Udro Adlaw. Siyempre, sa atong manegosyante, yakaroon sa Uyotorong, kanday nung Woody na bara. Sa atong manegosyante, na karimbaboy, kamusta nung Woody? Nung supply, makaroon ita karimbaboy sa Kalibo.
1: Action!
0: O naman kayo nung ili na para sa May Karibo Shopping Center sa Madaga Chamsi Restaurant. Kaga siyempre kay Sir Gino Ambito, nagapamati man makarondong gwapo nga principal.
1: Action.
0: It Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel Balete.
1: Action.
0: Kay nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguhan, happy viewing. Kay Master Noni Nicolas sa Nilas Eteri. Kay Pari Unyok Junior Relente sa New Buswang. Kaga siyempre sa maalwan niya mag-asawa kay Sir Ramon Agmamaymay Munja sa Barangay Bagto Leso, nagapamatigin. Pero makaroon si Sir Ramon ito sa Arke Ukay-Ukay sa Kulasi Antike. Basi magsunggod man si Jam Jam Andrada una sa Rocksken Motor Parts. May gid nga kahaponan nun aga may gid nga pagapo mapamati. At siyempre una sa kay Pari Koy Jonel Gregorio sa Gregorio Family. Daw gagamonitor man sa ato nya pagpangalagad. Moro akong gwapo ngay kampo nagapamati una karon sa Lagro. Si Toto Arturo Banjola Sagwano ang nagamonitor sa ato nya pagililiba.
1: Action.
0: Kasi paring Bernie Ibisate, kay Papang Bernie. May gig nga hapon kay bahan si Papang Bini Clarete nagapamati sa ato nga pagpangalagad. Na no, mayagid nga kahaponan noon aga may gigapag uilaban. Nakaday Migo Wong Swalog sa Capitol, kay Bro Yulio Garbo sa Matag Global Paint, at siyempre sa RG Paint, maroon mabuot niya tag-ana sa mag-asawa, no, kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo, nga nagapamati sa aton nga pagpangalaga.
1: Kapag may balita, may aksyon! Tututu, aksyon!
0: May 32 minutos, banwa na kataliwan sa oras kalit alas 12. Oras magkatodatod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy God's healthy life. Gani sa anto niya magkatodo, sa anto niya maigmangod kapinggid sa mga mahilig na magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta ganga kape. Dapat siguradohon na anto niyo rong kape nga anto niya ginainom. Ayrong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad ita to niya mga kagawasan. Ginarekomenda ginamuro pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Daw kay mabu na to niya magkatodor nagpahayag. Akong ano kay piktibo sa andang nga mga yawas umpis ang sanday nag-inom eat more power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power. Ag nagapamati gid makaron sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it Kalibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik ra to nga pagdetalyet aton maginidlas nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmaod balik naton pagkatapos anay it pila ka baga reminders.
1: Action.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sningation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sang aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX
12: S500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
19: Todo Aksyon. Ang pagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo Aksyon. Aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
20: Alik sa itong pagpangalagan, sa itong pag-ililiba, may 45 minutos banwa na kataliwan sa oras, sita alas 12.
19: Toto, aksyon!
20: Kaya kibing kay Migo Arnel Sobiaga, una sa banwa't Libagkaw, kay Chikboy Jandel Margaring Galaw, sa kama kasi Manwa sa Naman.
19: Toto, aksyon! Kaya
20: kay Sir Hamilton Cavales, sa barangay niyo Buswang, happy pamati. Kay Sir Andrew De Luna, sa mga taga The Boss Barbershop, no, nga nagpamati man makaroon. Sa atong kagapag-pangalagad, no? Magkarang-karang hapon, may gid nga untradlaw, no? Sa atong mga kaapin una, no? Siyempre, una sa GM's Terminal, kay Park Baruk Mistura, aga, siyempre, kay Nung Janing, aga sa atong mga van driver nga nag-monitor, sa atong pag-ililiba, magkarang-karang hapon.
19: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
20: Yan ang kita magkatodo, no? Sa pagkatao italigwa sa pilagkabaga balita, ang aton niya pagkatrataron, magkarang-karang edisyon, ita aton, ang pag-ililiba.
19: Aksyon.
20: May kanta ng mga katodo na sa Roday Karagana Tabo nga insidente kabi ita pagpamuno patay sa main karakong barangay Dahasur, no? Sa banwa kara itbanga kay masubo-subo banwa, no? Roday Karagana insidente nga while nga nagakatuhog na to, Roday Karagana biktima agin pagapitan mga katodo itaray Karagana suspect ag anak Karagana binuno aron nasambi karaga biktima gagintunaan ako anak ko nga insigida nga kamatay
19: todo aksyon
20: particular banwaro day karaga biktima no nga nagapangidaro na kara ita 50 anyos nga ginkilaga sa kay Rachel Tempura sa Ilarina daw ga residente man kara ita barangay Daha Sur sa Banga rung ginaturo karaga suspect rung day karaga si Ronilo Montoya 40 anyos nga residente mat nasambit kara nga lugar. Nga sandi gari kay ina banwa sa pagpabutyag ni punong barangay Arnold Tihada no ita barangay Dahasur nga wa man man sandara ita kung naano abi man nga record do iya sa barangay Dahasur ray kara nga baga imbulbato.
19: Aksyon.
20: Agwa man man kay mina kabati nga may una abi karon nga banggian ay runday kara nga daywa. Mga katodo nga, pwede abi nga mangin rason ita. Paghimo ita ronday karang nga krimen.
19: Aksyon.
20: Okay, nakibot man banwa si kapitan nga may nagapanawag sa anak ko nga bagay. No, ang nakita ganit, pagbukas to kada ka o ga nakita nga dugoon ronday karang nga suspect, may bit-bit karang nga siyaw. Mga katodo, ang nagpahayag nga anak karang nga ginbuno, rurato karang nga biktima mga katodo. That's why nga gin... Dali-dali to manwa kami distansya patarong bayan ni kapitan gindali-dali to nga may ngagindaga sa orgin higdan to mga ninangan angkon nagindaga iya sa ospital sa Kalibo kay may ana man karanga nina matapos nga makabawos na to karanga biktima.
19: Aksyon.
20: Actually na nalipong panin rong sambilog sa unga ni kapitan no kay posible ginnervious no kay bangod nga ni nga dimusit dugo oro day karanga suspect mga katodo kung sa sin naabutan na lang rule kay nga patay nga gawas ko sa mga biktima nga nagahamyangon kay wrong country nga ginagugban itry karang biktima sa guwa ti mo watat na ko na parang may bubong nga baga anding country lang rayon tapos to payag-payag man abi ko anak ko nga nanay ina man sa prente no magsuod ka ito may kural lang nga maisot man mga katudo aga open do yun no aga hambagan ni anak ko imagod nga kay may nakita kita to nga butilat ilim no nga posible nga basi nagainom-inom man imaw no pampatugog no ag nagagubog na ni rong biktima pag matabo ronday kara nga insidente base karabanwa sa pag-imbestigar it ato nga banga PNP.
19: Toto, aksyon!
20: Daw kay bangod na white record kara sa barangay nga ginkaimbulbaran kara nga mga insidente, kontrobersiya, ronday kara nga daywa, pero nagagawa magkaroon sa imbestigasyon mga katodo it ato kara nga banga PNP nga sandig karabanwa sa pagpabutyag itry kara nga suspect kay may una karoon nga dati kara nga mga hiligot anon. May una karabanwa nga mga dati kara nga alitan no pinamilya no mga katudo nga problema kay ruray kara nga biktima ang suspect bali hindi masada magayo nga magigbatara sa side ni nanay na base kaina no sa pagpahayag itry kara nga mangod mga katudo ita runday kara nga biktima so ipamati naton mga katudo no pagpahayag ni Police Major Ronald Cesar dong hepe ita aton karon nga banga PNP and then isunod naton dong pagpahayag man ni Kapitan Arnold Tiada itdasur sa banwa ita banga si si Police Major Ronald Cesar ita banga PNP.
15: Good morning po sa ating lahat at sa mga listeners po natin. No?
21: Sir, base muna tayo sa platter siya.
15: Okay, as a brief background and at about 11 PM balik kagabi naka-receive po tayo ng tawag from Barangay Captain of Barangay Daasor informing us na may stabbing incident dun sa area niya. And immediately thereafter, our elements, the station, proceeded to the area. And nung pagkadating nila, nakita na nila yung body ng victim. Yun nga sir, it was observed na may maraming multiple stab wounds. Ang suspect naman natin is sa initial investigation habang tulog yung victim natin, yung suspect pinasok siya sa bahay. Pumasok yung suspect natin sa bahay ng victim. And he was under the influence of intoxicating liquor. Yun sir, habang tulog yung victim, sinaksak niya, but yung victim natin nakagain ng consciousness, so naka-retaliate, naka-inflict siya ng injury sa suspect natin. And after nun, yung suspect natin tumakas, but definitely nag-surrender naman siya sa kay Kapitan. So, si Kapitan sir, siya din yung na sinamahan niya yung suspect sa provincial hospital. Sa ngayon, waiting for surgery sila sa kamay niya. And yung sa victim, sir, is nasa ano na, sir? Serenity Funeral Homes sa Washington.
21: May late, sir, kung ilang talagang tama ng biktima?
15: Yes, sir. Ngayon pa lang kasi, sir, pupunta sir ng doktor natin. Okay. So wala pa kaming official report kung ilan yung tama.
22: Established na, sir, yung motibo ng crimen, by the way?
15: Yes po, sir. Actually, sir, may personal grudge yung victim tsaka suspect. But accordingly kasi, sir, actually magkaibigan sila, sir.
21: Pinsan mo. Magkaalam din.
15: Hindi naman sabi sa barangay, sir, hindi naman sila related. But itong victim kasi natin, sir, is once na paralyzed. Actually, si suspect pa yung nag-alaga sa kanya. Yung bahay nila is 30 meters lang yung pagitan sa magkapit bahay.
20: Nasabi, sir, ng suspect kung ano talaga yung pinaka-rason na bakit nagawa niya ito?
15: Yes, sir. Medyo malalim kasi yung personal grudge talaga nila. Medyo related sa family.
20: May mga previous record na rin po ba sila na nagpang-abot din?
15: Yes, actually, sir, nung nandito yung taga-barangay kanina is wala talaga silang record. Yun nga, yung taga-barangay mismo yung nagsabi na magkaibigan yan sila. At yung suspect mismo, yung nag-alaga ng victim nung time na na-paralyze siya sa, in relation sa sakit na.
20: How about their family, sir? Especially sa victim, andyan po ba? Bakit po yung suspect nag-alaga?
15: Yung victim kasi natin is andyan naman din yung family, sir, but yun nga, sir, magkabarkada, magkasama lang sa trabaho yung farmer kasi sila, sir. So nagbulig-bulig lang siya ba? Pag hindi naman siya talaga yung soli lang ng galaga, but tinutulungan niya yung pamilya din ng victim that time.
0: Pinasok talaga siya literally. May sa tingin niyo sa investigation niyo intentionally talaga na hinintay pa ng suspect na matulog yung victim?
15: Yes, sir, kasi according sa mga witness, sir, is yung suspect natin is it was observed na lasing na siya, sir. Nakainom na siya before pa sa inuman. Before pa pumunta.
1: Sa birthday.
15: Yes, sir. Tapos, yun, sir, umuwi siya doon sa bahay niya. And yun nga, sir, sabi ko
21: kanina. Dinalan yung biktima.
15: Yes, sir, malapit lang kasi yung bahay
21: niya. Kasi open na niya mga tinutulogan ng biktima.
15: 30 meters lang, sir, away yung bahay nilang dalawa.
21: So, sa mga ganitong incidente, sir, kasi pag daw intention talaga, anong planong, anong kaso na ipapayad natin?
15: Actually, sir, pwede siyang mahulog sa murder kasi murder. May
1: intention committee.
21: Mabibigat na kaso yan. Yes, sir. Hindi rin na-downgrade ng piskalya.
15: Yes, depende naman, sir, sa fiscal office kung may makikita silang mitigating circumstances. Depende na yun sa ano nila, sir, sa pag-weigh-in ng mga circumstances.
21: Mahabol ngayon, sir, yung kaso.
15: Yes, sir, i-inquest naman natin yan, sir.
1: May ano na sa pamilya na prosigido sila magpay ng kaso?
15: Yes po, sir.
21: Nanay, andyan eh.
15: Yes po, sir.
21: Sir, may ebidensya na dala si Kapitan Arnold Tejada na interrogation siya yung patay mga gamit ngayon?
15: Unfortunately, sir, according sa investigators, wala.
21: Dala
15: na. Dala na rin. Ngayon na, sir.
21: Yan.
15: Kanina kasi, sir, wala pa.
2: Sir, saan yung sugat ko na ang suspect?
15: Sa kamay, ma'am.
2: Sa kamay, ma'am.
15: Yes, ma'am. But for surgery, according sa investigator natin, ma'am.
0: Ano yun, sir, naagaw pa ng victim or?
15: Hindi na ma-establish, sir, yung kung naagaw ba. Kasi yung victim kasi natin is ano din, farmer din. So may mga gamit din niya sa itak. Possibly, sir, naagaw. Possibly din na nakagamit siya ng sarili niya. Medyo pagdating kasi natin sa area, kung nakita natin sa picture, magulo na yung ano. So may commotion talaga na nangyari. May retaliation na
21: lumaban ng biktima.
15: Nakalaban yung biktima, sir.
21: Gamit yung itak.
15: Hindi natin masabi, sir, kung ano yung
21: itak yung gamit niya.
15: Nagamit niya mismo.
2: Sir, pero yung family ng victim, wala ba silang narinig, sir, na commotion during that time?
15: Ito kasi nangyari, ma'am, medyo gabi na. According naman, ma'am, is wala, ma'am. Kumbaga, si victim is parang siya lang yung wala that time yung ibang relative niya.
0: Sir, may mga nagko-comment sa post sa social media parang sinisisi si Cap na bakit hindi dito din diretso. May liability ba si Cap or nakatulong pa kaya?
21: Kasi may wanted ng victim, ay yung suspect eh.
15: Ay, sir. Wala naman, sir, kasi syempre, sir, unahin natin yung first aid, yung kapakanan ng tanto ng tao, kahit sabihin natin suspect siya. Presumed innocent pa naman siya.
21: Yes.
15: Kahit sabihin natin
21: siya na ang umamin.
15: Kahit sabihin natin umamin siya, presumed innocent pa rin.
21: Innocent pa rin siya.
15: And pagdating naman doon, sir, sa hospital, tinawagan naman tayo ni Cap. Actually, sir, na-effect naman yung arrest. So, under hospital arrest yung suspect natin.
21: Okay. Nag-attend pa daw na magpanto, tumakas kagabi dahil under the influence of liquor pa rin yung suspect,
15: sir. Yan nga, sir, yun yung mahirap pag under the influence of liquor tayo. Medyo, baka hindi pa tayo wala pa tayo sa atin ng isipan.
21: So, pwede natin gamitin hospital arrest ngayon yung suspect?
15: Yes, sir. Actually, naka-hospital arrest dun sa provincial hospital.
21: May polis na bantay?
15: Yes, sir. May bantay.
2: Sir, dadalas pa po yung victim na?
15: Yes, ma'am.
2: Na-establish natin, sir, yung motive, sir. Medyo na late lang, sir. Na-establish natin yung motive.
15: Actually, ma'am, personal grudge po. Yung established na motive namin, yung findings po natin sa investigation.
2: May discussion before na nangyari ang incident, sir?
15: Wala, ma'am, kasi si victim is tulog sa bahay niya. Si suspect naman is galing sa inuman and umuwi sa bahay niya. At dun, pagkatapos siyang umuwi sa bahay niya, nagpunta sa bahay ng victim. Ang bahay ng suspect at ng victim, mga 30 meters lang po, magkapit bahay po sila.
21: Considered na solved ngayon, sir, yung kaso na yan. Yes. After pa, hindi

0: personal grudge, pwede naman natin pag-usapan yun sa maayos na ano, na meeting or magpagkita tayo kay Barangay Kapitan kung hindi talaga natin i-resolve. But definitely, huwag talaga tayo mag-resolve sa ganyan na patayan kasi hindi yan magiging tama. Kahit ano pang justification.
1: Pagana sa pananghalian, todo action!
2: Asan yung magkatodo? Norong pagpahayag ni Police Major Ronald Cesar, norong OIC Chief of Police kung Banga Municipal Police Station, may kaantanan no, sa Sambik Ranga insidente. So yung magkatodo, ipabati taman norong pagpahayag ni Kapitan Arnold Tihada kay Kana nag-surrender, no? Roray Krang suspect, actually, pag-abos sa bagay, nagpadawag, na no? Di mo spa itray krang dugo, roray krang suspect magkatodo, gimbuling ganto, ngagintaga, naya sa probinsya hospital kay mayan naman kraga na ang kon kraga magalastro asa na karon nga gawas mga katodo. So si Kapitan Arnold Tiada ita Barangay Dasor Banga.
3: Ikra si mong daywang ka pumuyo ya.
4: Kabi ay what nahani man ako kasayod karon nga aro yun ana may kumusyon ta ito banda sa crossing ato. Mm-hmm. Ay iya ta kami nag-istorya kan kang tiyo si Mrs. Ong gagubugot ah. Mm-hmm. Ay, may nagtawag. Gali, ro nagbugtaot ana, rakunt ang baye. Ngao nga. Na, no. Ay, binuksan anana, ay hakita na nana si GR nga may bit-bit ang siyaw.
3: Ah, si GR, mismo at okay
4: po? Oo, agdimos dugo. Mm-hmm. Ay, doon nga, sinarado na pertahan ang ilak, ang pukawo na raan ng nanay, mm-hmm. Ang maroyon yung mga nangana, di sumayo tayo mo.
3: Doon mo nga to?
4: Oo, oo. Naging tabang taron, ay ako nga ra, nanawag ako, dahil loon na sa DR.
3: Oo.
4: Ag, ano mga problema ay, makon binuno ko mana si, kuhan, si Richel.
3: Loko.
4: Ay, binuno ko anay Rosiaw.
3: Kanan?
4: Ag, oo, ag.
3: Haba-haba, mahaba ka?
4: Iso, tagod gilang, mga 10 inches siguro.
3: Dimos dugo,
4: gawas? Oo, dimos dugo ron. Ba? May ninaman ni Mau. Apat siguro na napuros alima, ag, maiyang ato yung ano.
3: Oo.
4: Ay, man doon naging ako naging tatap, binbugkusan ko, ag nanahog mo na sa bilog ng aking unga, binbugkusan na na, agad hindi magtubo dudugo.
3: Dugo.
4: Ag, kung na rin doon nga, pinahaom ko yung sayakyan ko.
3: Daya, daya.
4: Oo, raya. Mm. Ag, pinasakay yun, imaw.
3: Oh, okay.
4: Ag, di na naramon ito sa, kuan, kalibo.
3: So, inunat na si GR na sa hospital?
4: Oo. Oh, hmm.
3: Huwag ka kasayod nga si Richel. May igo to.
4: Medyo, anang hambay ay medyo patay. Ah, imaw man mismo nagambay.
3: Patay. Pidad na ko ng bisis buno na.
4: Uwa man yung matambay kung pilang bisis ra ng pagbuno.
5: Ano ro kap si GR nga ra? Si, may mga record ba sa atong barangay?
4: Awa, uwa mat record do yun. Mga sa mga krimen, uwa at record do. Mabuot mo sila pareho ron.
6: Nakasugid mo kap, kung ano ro rason abing haman naging buno na kabira ng ikampod mo nga ra?
4: Doon hindi ako kasabot, huwagin ako at ikasugid
6: niya. Huwagin naman yung kasugid, abi-kabi iki mo?
4: Uwa man.
3: Nagsihinggitan yung nakunok sa adlaw?
4: Ay, tawan eh. Siyempre, kung ito mataroro na niya sumin ka rin, pero iya tabi.
3: Uwa, iya matang
4: mali ka
7: rin. Do, biktima nga rakap, is nakaagi gaman ita, kwan ka to, masakit. Doon niya rin, hambal ko, anak ka rin mangod nga, nakaagi ko ng tumpura.
3: Doon nag-adaga si...
4: Horo, rumi na toon gidahay. Doon yung nagmasakit do.
6: Biktima.
4: Do, biktima. Ay, nagkuhan aron, di nakatindog, nagbalat butot aron.
6: Mm.
4: Hindi ako man doon sa Madalag Hospital, Binalibaran. Diniritso na akong sa kalibo. Ito ko kinumpay nanda sa panay. Mm. Di, naumpawan mata, nagpupagsik, inuli. At pag uli iya, hindi para nga ron ni DR.
3: Okay, atubang mo lang ba yan?
4: Oo. May pila ron sa likod, mabaho mo tara pila ko. O ni Richel nga ron. Kaya nung nagdipara, si GR. Eh, ngawa niya ako kabi, haman it natabo nga, sanda pa ron, daywa nga.
3: Lulo, kitang bensin na magkampun. Ay,
4: hey, kung uwa si GR, ay patay ko taron si kanya ron. Si Richel, dahil sa kaniwang talaga.
5: Sinimok up to be sa hospital si GR. May hanak ang pag mapagagyot akong tayo, ma'am?
4: Uwa, bukon at pagagyuraan lang ito, nga pamanaw.
5: Ano ta lang pa yun?
4: Ga, iwas at imaw ko rin ito nga.
6: Tawo.
4: Ipat yun kung imaw ko tawo nga ito sa ilid na na.
8: Oh, oh.
3: Sa sulit emergency room.
4: Oo. Oh, oh.
8: Pagabot na yaka bi, ikimukap ay hilong-hinong gid imaw o bukon?
4: Bukon man gid itilong mayad.
9: Mm. So ano yung ginatanaw kap nga motibo ka ra? Tandang away gid makaroon?
4: Ay, do wag gid ako it nali.

0: karon sir kung ano doon ang dahilan naman is nag-abot sila sa makaroyon nga magbugun an asan na
1: wa man abim kap gakwan abot sa tayong gampi sige nervyos imaw kag git abot bagamana kay parasto sa senaryo kami sa ospital nga ginahamba na nga patso ni mo datong naka face mask nga to o
0: ay wa man imaw it kon nga abi na nervyos imaw pag adto na to iyang nagsurrender imaw.
2: Ano background ni GR nga rakap iya sa imong barangay? Pagkatawo na gitabi sa imong kasayad?
0: Ano pagkatawo karon ay gabuyot iturtol dun. Gabuyot turtol, tapos kung siyempre kung matapos turtol,
2: tagay.
0: Paghapon, tagay-tagay.
2: Normal malang doon?
0: Oo, normal malang roan ng karong habi.
2: Wat at background may mga gulo iya?
0: Wat aron, wat abi, pangaway, wat aron.
2: Imo ang ginaway?
0: Oo. Hindi. Uwaman, hangus uwaman ka na gaaway karon iya.
2: Ang wala trikot siya ng daywa nga biyawa sa barangay ay dayang daywa nga rin ang kampod.
3: Pamilyado man si JR nga rakap?
0: May pamilya pero kuhan na ron kuhan na kasay ka ng asawa pumanaw tanga nila ng asawa na iwan tayo mo dayat na ron nga
4: si Richel nga rakap may trabaho pa rin lang
0: kuha man trabaho ron
4: pero makaroon nakakatikang matakunta
0: oo ga umpisa yung tanga ni tagay-tagay man doon yun maka
2: yun ang tapat sa kuhan eh. Ginaiwan mo to si GR kina ospital nga ito sa banga makon pulis o ito pa sa ospital?
0: Sa ospital agro, banga pulis, ito mo rin bantay.
2: Naiwan mo gano'n?
0: Oo, oh, alas dos yun nabi.
2: Pag aiwan mo, mga alas dos kayo na ano, istorya niyang daywa, maumpawan yun mo sa inino mag...
0: Aywa, sigidas pat ano, maipan pat aron, masupok pat siguro, itagak na ng ugo ay...
2: Bukod iba ang normal pa istoryahon pagid?
0: Bukod pa kita.
1: Nakita mo ka pro sitwasyon ni Kwan, biktima, pag saan ang katri nga itong inaguban?
0: Ay, wag ito.
1: Wag ka kanto ito.
0: Pag halin na mo ni mga last dos, umagi ako ko na sa bagay ko. Dima? Ay, habuuta.
1: Habuuta.
0: Purinalia.
1: Okay.
5: Si Kwan Kap, si JR, anang tama? Kamusta anang pagira?
0: Mga maintok mo lang na anang tama. Raya mo lang ato mahaba-haba. Madugo.
2: Sanduko, guro ko, no? Inaboy mo, sanduko.
3: O kuchilyo mo. Tumagos ka na.
0: Hey, taw nga na, may sanduko. Abi sa kilid, mando yun nga.
2: Biktima.
0: Oo. Hey, ano mo nga na ako? Kung what na mag sukol, what na rin na si JR?
1: Rin
0: na apat eh. Apat rin na.
2: Huwag tayo mo masugid nga rin mo sa birthdayhan. Kung ano kita ng tabo, inagin na na rin biktima. Huwag mo kasi naryo.
0: Uwa man, basta rin pag-report na iya nga nag-surrender imo ay kinamang ko tama na. Rin na rin na yan.
2: Magagawa mo siguro biktima eh.
1: Oo, tugog eh. Tugog, biktima.
2: Pag atubang imo, hukas pata ko chilyo.
0: Horon, bayot na tagom ang Kwan.
2: Silyo? Oh.
1: Hilong nga mayad kap si Kwan si JR?
0: Bukod, hindi mangin. Bukod hilong. At may respeto, matabi ka ro nga ngaron. Ay, ito man, tahubrat na laro. Makaroyon man sa
2: anong. Ito kanipong mo nga, kinubaan kayo mo kung dugo siguro may kutsilyo
0: si JR. Oo, ta. Sa kutsilyo na nga to, ay siyempre dimos-dimos at dugo si JR. Tapos bit-bit pa na ano, siyaw nga to.
2: So, pinagdad ko yung mga?
0: 18.
5: Pero kung siyaw kap na recover mata?
0: Oo, oh, yata ka.
2: Bumata?
5: Mamunod haba ka, pero nakara nga, ninyalit nga.
0: Pwede nga ninyo makita,
2: buhay ko. Sige, okay, kap. Yeah.
6: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo may aksyon! May aksyon! Todo aksyon! Ang salawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Asulay man ka todo, naroon nga pagpahayag ni Puno nga Barangay Arnold Tihada, no, ita Barangay Daha Sur sa Banwa Karaita, Baga.
6: Todo! Aksyon!
1: Sa pagkaroon, no, kay Kaina, ginpamutsyag ni Major Cesar, no, nga porsigido, no, nga magpasaka, aita kaso ra na ko nga membro ka pamilya kaso nga murder dong ginapreparar nga ipasaka ako aton karon nga mga otoridad may kaantanan sa nasambit nga incident.
6: Todo aksyon.
1: Subo-subo makatodo no kay indi magisa da bagyayo no nga membro ka pamilya sa side ko nanay itray ka nga biktima base kay ina mga katodo sa pagpahayag ko anay ko nga manghod nga amon kira gra istorya una sa anda ko nga panimagay sa Barangay Dazur sa Banwa Itbanga.
6: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
1: Apo, no, sa kay atong Orita Kambal, no, na sa Banwa Katnabas, kinagapamati sa atong pagpanganakan.
6: Todo aksyon!
1: Pagkasama kay Ma'am Lina Mercado, no, ganahulihing nag-view sa atong Facebook Live, magkaroon ka lang nga.
6: Todo aksyon!
1: May 8 minutos bago na nagkataliwan sa oras kalita ala una oras sa Tudkinyo magkatodo it aret super ang shot ng tropa. Sa ato nga pagparumbalik rundugang pangabalita report sa ato nga mga tudo reporters balikan na ton pagkatapos panay tugang nga mga pahanomdom.
6: Todo aksyon! Todo aksyon!
7: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami ginipit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po ninyo yan?
6: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanlo-nurlok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Hmm. Kasi ni, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipay-dipay ko sa mabatian ko nga Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtandoy light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaimang ko na rin siya ng recipe. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
14: May aksyon.
4: Todo aksyon.
14: Balita.
4: Hindi palalampasin. Ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Balik sa itong pagpangalagad, may 17 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita ala una.
4: Todo aksyon.
15: Kadiyan ko na, padayag mo nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjo.
4: Todo aksyon.
15: So, dragi mga Todo, no, kaya i-check naman na ito, andong linya, tato niya mga Todo reporters, no, sa andang natipon, karang nga mga balita, si Katodong Jesrel Nerbar, no, ag Katodong Rollyboy Herrera.
4: Todo aksyon.
15: Para sa pagbasyada, no? Kung mga natipon niya balita direkta sa munisipyo kay Tabanwa, Itakalib, iba pa na ito, no? Mga lugar, area, iya sa ton sa Banwa, kaya Itakalibo.
4: Aksyon!
15: Ang igabasyada magkaroon karagang hapon sa aton karagang pagpangalagad, no? Mga katodo, sa aton karagang pag-ililiba sa Miyerkules ka edisyon ni Taton nga palatuntunan ang mga kaagad.
4: Aksyon!
15: No, dalagin no, kay ginagagat-agat na ito, nag-activate na ito. Arong linya, no, ita aton nga mga todo reporters sa ito kagapagpagalagad, no, kay Katodong Jasrel, no, sa daywa ka mga piso wifi, no, ginransak, itry ka rin wapa, no, makilagang suspect, iya sa manwa ka rin ita kalibo.
4: Aksyon!
15: Check na itong karoon din detalye, no? Sa report ni Katodong Jasrel, no? Sa itong agapagpangalagad, aga Gismel, kabaga school, ag banks, ag school supplies, nagkataga na, no? Ipanupod sa mga estudyante, no? Ng mga kalibunon, no? Sa report man ni Katodong Rolly Boy Herrera.
4: Kapag may balita, may aksyon!
15: Unang taron niya ni Katodong Jasrel, naka-standby sa Kalibo Municipal Police Station.
4: Radyo Todo Live Report!
15: Sa line number 1, Katodong Jasrel, with the report, please come in.
8: ging ransak katodong Reynald, no, it daywa o magkapin sa tatlo ka mga panakilan ang individual rung daywa ka mga piso wifi katodong Reynald diakara sa may bahing karata Capitol site istansya Kalibo kay narat aga-aga katodong Reynald, no, so pagdangop kara it nasabiton kara nga mga tag-iya ita piso wifi yakara sa tong karang istasyon kay nasa radyo todo katodong Reynald ay ging payag na nakarang magkapin ta katodong Reynald sa Trismel rung hadagasa ita sabitan kara ka mga kawatan usasin katodong Reynald agahon sa landara na siren nung rin tangan ni sinugod yung kung natawag karang ging ransak o taran na karang piso wifi ro malisod-lisod ka na katodong Reynald doana bikara ay ma'am heavenly nga katodong Reynald gavintura nga piso wifi no isa kinangan mo takara magsugod sa anda karang gate main gate katodong Reynald bago mo karang mabuog no ra na karang piso wifi agdo yung tangan ni katodong Reynald ging sugod kita ito nasabitan ka ng mga kawatan dong gate bago na nakatodong Reynald naransak nasabitan ka ng piso wifi
15: uh-huh.
8: So aray matangara ay nanay matanang nakatodong Reynald isa sa guwa matakatodong nakarang panimagay kung sa sinmaid batangani rato ay nanay ay ano matabak katodong Reynald ha buo tabagin na nakasyangadlaw pero nga suod agratong-atong magkapin sa limang gatos is doon niya rin tinipo na nahasta katodong Reynald kahapon pagang no aga ay ma'am heavenly tangara katodong Reynald is what ba na nabugag na plano pang kung tanan nga buon pero nga suod aga kay nataning aga-aga katodong Reynald ay nadiskubrihan tananda nga wow tata suod aga wasak uta nura na karang lock ka na karang piso wifi katodong Reynald so pamatihan naton atong karang pagpagangot kinag atong pagpayag mata ni ma'am Evin Libintura regarding katodong Reynald sinasabit ang residente pamatihan naton
14: sa wifi ng mga ransak na kasi may bahay ng Capitol site sa wala pa sa yuran karang ang oras ko no kabi o kaya nakagagahon ma'am good morning at pwede mong istorya ma'am regarding sa yung rabi incident ma'am
16: ay makarang ani sir hi ro ako nga mother hi ga buon kung tait kwarta sa ana nga vendo kaso pag agto na na sa vendo mismo hi wala utat ano nakaangot yut aro ana nga lak buka shoot ah oo ago utat sodro kwarta tapo ay do vendo tapos gincheck na ro ako nito sa piyak man nga ano building hi wa man nakabukas man do kandado agro ako nga ano ito sod sa vendo o aman
14: mga pila gid man do tawag ka halaga it na iwa ka vendo nang binuksan na ng sod
16: do estimate na mo sir ay mga ga 3+
14: di ba sa imo pila mga sod gid
16: do ako na medyo dali lang man mag trip mag 3k yun to kasi ana ay kakabuuang manana ro ana last week yata ay ga 500+ lang yata ro ana
14: okay na ni mo ra okay mo di balik ka bi ko kay nat aga-aga may nabatian ba ko makagas mga lahi tayo bago na kita no kinagahuwa to sud yo bendo
16: ro mga borders nagsugid kay nanay nga mga alas dos kunot aga-aga may naga ano kuno may naga nabatian kuno sa nga nagdagan paag to sa PSA nga ano agagyan
14: mga sunod ano mga pilang katawo
16: mga pila mga tatlo.
14: Mga tatlo. Mm-hmm. Ano na, mga inunga o may mga edad yun na nakita ka?
16: Mga binatilyo, ma.
14: Mga binatilyo. Oo, do inyo nga mga piso ay pinakabutang sa guwa or sa medyo sa kurang ito
16: do isa, abis, sir, tag-akon, hi. Gasugod yung pating it-git-it. Among gin nga residence, oo. Agro sa ana matang hugugan ay sa guwa mata. Doa na nga lakay sa sood. Madya kailangan mo pa mag-sood it-git. Tapos doa na, hi, sa guwa at agin.
14: Sa guwa at agin.
16: Oo. Sa it, ano, bilyard, bilyaran.
14: Di ba, dahil mo ito, ma'am? Di ba siya nag-agi ka ito sa aspek? Sa guwa mo, sumugod pag ito siya?
16: Sumugod pag ito yung mga gate.
14: Sumugod pag
16: ito sanda.
14: Mga pilang buwan yung itong ano, tinipon na itong sumugod at piso wifi?
16: Madyaga 3 weeks.
14: 3 weeks pa.
16: Mahina, abi kasi with mga borders.
14: Mga mo na halataon ng mga nag-atambay, mga inunga, nga permiyo na karoon nag-uhog sa inyong piso wifi?
16: Madyaabo man nga mga unga di karoon.
14: Gita?
16: Pero wala ko ta idea kung sinugid.
14: First time matago sa
16: CCTV? Oo, first time. Ang dungan gid ah. Madyaplinano.
14: Plinano. Mga pilang buwan yung kamuordag kung may piso wifi na sa inyo, ano?
16: Oo, pamatuan nyo. Mga ano pa lang? 8 or 7 months.
14: 7 months?
16: Oo, di karoon pa lang.
14: Tapos may wala sa libot ninyo, may mga incidents man nga aging nga ansakan man eh, piso wifi?
16: Oo, sa unahan namun.
14: Sa unahan ninyo?
16: Sa Baraka. Bago mag, ano, dating smoke test.
14: Di ka rin sa di may paliko o ng kampe?
16: Oo, di ka rin. Imaw rin nauna ka mon, mga last week imaw. As pero may imaw yung CCTV, mata imaw.
14: Habuan ta?
16: Habuan, mata siguro.
14: Pinyo mo sa CCTV nyo, wag na ka mata, ano. So, okay, nag-ipablatter nyo sa Kalibo PNP. So, ano yung plano mo karon?
16: ay nag-antuan ni kami agad for awareness sa iba man nga kay double padlock gid ang anon andang mga vendo ay kalisod ah. Di karon malang man ako naga ano man abi pong bayad sa motor. Sa akong monthly man sa motor.
14: So wa kamot mga nasuspitsahan yung mga inunga nga posible na sa
16: mga wa gid.
14: So any message siguro ma'am sa mga payaski mo mga negosyante nga may pag-iyakit ng office wifi ma'am nga para ma-aware man sandari ka din sa mga incident mo.
16: Dapat lang nga ni hay butangan na tat alarm. Alarm agad kung may may magtangka hay ga alarm ta sa suod. Pati tabi ang suod lang hay dagat
14: ah. Oo.
16: Bugat ah siguro. O siguro sa suod lang.
14: So any message ma'am sa mga panas niyo may mga office wifi ma'am para aware man sana makaroon ba siya, makaroon ba matabok ka na?
16: Sa mga, may mga vendo man di karoon, hay, i-double padlock nyo lang gid inyo, aron nyo vendo agod, iwas lang gid kita sa takawan, hay, malisod yun makaray, abo utang mga makagamit, alima, doon malang siya.
14: Abo nyo siya nga,
15: ma'am. Justrel?
8: Yeah, so waro yung katodong Reynald, pagpahay ka rin ni Ma'am Heavenly Bintura, katodong Reynald, regarding sa pag-ransak na ni Konda Karapu.
15: Bintura, ay, Bintura, tuloy rin katodong Jisrael?
8: Bintura, katodong...
15: ay, sa imo, abing asin kina to, Haikwan, Heavenly, ito, Bintur?
8: Bintur, nakuyang ta katodong Reynald.
15: Oo, nga ba, magkoy, ay, doon matagibutang sa atong particular partner doon, kaya doon managabutang.
8: Oo, Bintura, tara katodong Reynald.
15: Ang awa, man ako pa sa, awa man ako, Bintur nga pilido.
8: sorry, my fault.
15: Oo. Kaya mo nakikinag ka itong Jesuit, isa ko na ito, pangagan, kumpanya ba ka?
8: Oo.
15: Ay, ano ito? Heavenly Ventor, ano ito?
8: Ventor?
15: Ay, gali, Ventura.
8: Ventura ka itong Reynald. So, Ro yun, no, Ro natabok para ka itong Reynald, sa nakarang piso wifi, kung sa senya ni, nagpanumdum lang man ni Mao sa parehas na nakarang mga piso wifi vendor owner nga nakatodong Reynald nga idubulak gid ano o na secure ng gitat mayad mga piso wifi nang dangara dahil gid bukon matero first nga incident nga may natabo na sa may anda karo camping nga street katodong Reynald dahil tigara man sa may unahan gid may naman karang natawag karang kinakawan man agamit ba tangara to sa CCTV ta katodong Reynald pag nasayuran nga mga minor de edad man ro nagransak kanabi sa nabitan karang nga mga piso wifi ag sandara isuwa gid ba katodong Reynald ita CCTV diga sa may guwa kanda ka nga piso wifi kaya makaroon ginagapangayo sa nakaraita madasig ka ng investigasyon narin ka sa itong karang kalipo PNP dahil suno ka ng katodong Reynald ginasaligan man na narong sambitan ka nga kwarta agaroon niya nagkinabayad na katodong Reynald sa nakarang monthly sa nakarang motor aga mga pangbayad ba sa mga bills katodong nga Reynald siyempre huwag kita kasayod ka na basic ang mga minor de edad yuman pero nagsuod o kung natawag ka nga nagransak sa mga piso wifi nga katodong Reynald ay kagabanan sa mga makarawat na nakatodong Reynald dauli rong anda karang nabubuog ng mga nasabitan karang mga kwarta magaling ka na katodong Reynald sa nasabitan karang pagpanakaw katodong Reynald so sa makarunda is wapa man karait development magaling sa itong karang kalibu PNP aga samtang sigidas pa katodong Reynald rong natawag karang follow up investigation sa palibot ito sa bitang lugar para basi may mga nahagip ba katodong Reynald at CCTV rong mga individual nga rang nagaransak sa nasabitan karang mga piso wifi katodong Reynald. Samtang sa pag-secure pa, diba ka ng mga municipal prestation, yung sa itong nga Bugos nga probinsya, naging matawa yung man ka itong Reynald, no? Agawa mga madugugin yung insidente-aksidente nga respondian, atong karang mga otoridad makaroon nga pang orason. Para sa Todo Aksyon, ako man si katodong Jisrael Narbar ng Radyo Todo.
17: Radyo Todo Live Report. May balita, may aksyon. Todo
15: Aksyon. Abugin niya, siyaman sa report ni katodong Jisrael Narbar, no? Direkta sa Anacronia area, no? May kantanan sa Rodecra nga ginransak naman, no? Nga peso one day wifi machine.
17: Todo.
15: No, mga katodo, no? Dapat maging aware, no? Daton yung mga kaimanghuran, no? Kaya hagos sa pinabihis na naratabo, kapingidiya sa aton sa Banwa Karaita Kalibo, mga kaakit.
17: Todo, aksyon!
15: Itik naman ang rumilya ni katodo, Rory Boy Herrera, direkta sa aton ng munisipyo kita Banwa Ita Kalibo, sa pinagkabaga balita, naman namin nga balita para sa mga kalibonhon, kapingid sa mga estudyante, na no? Iya sa Banwa Karaita Kalibo, kayrong aton nga LGU Kalibo, no? Ropisina, itatong karang alkalde, no, mga katodo, mga panupo, do try ka naga mga bags, school supplies, no, para sa mga estudyanteng kalibunon, no, mga katodo. Sa Yorotaro Detalye, no, sa report ni katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa aton nga munisipyo, ita Banwang Kalibo.
17: Kapag may balita, may aksyon, tututu, aksyon.
15: Dilagin daw kay kinaktivit na aton, nulinya ni katodong Rolly, para man sa binipisyon aton nga mga kalibunon, kapingid, Now, sa managa po pamati, makaroon ka nga hapon, standby.
17: Radyo Todo Live, report, report.
15: Line number one, Katodong Ruling, with report, please come in.
18: Yes, Katodong Reynald, kapin sa 10,000 ka mga school bags at school supplies kung nakaong makaroon, no? It aton nga, Municipal Mayor, Urban Mayor, Juris Bautista, Socro. Kaya, nag-una na nga ginapaong para sa aton yung mga inunga para makabulig sa mga ginikanan niya mabawas-bawasan o andang gasto.
15: Uh-huh.
18: Sa mga school supplies kami dimataan sa pirong opisyo. So, pinagi sa rin ang programa. Arin para sa ako na, personal na kwarta para ni Mayor na ginapaalag sa ating karangang mga estudyante. No? Kung disnil ka bag, boda, school bag, minay, disnil ka bag ang estudyante sa elementarya, makaabir ka na katodong rinar. No? Ang nakita natin kahapon, kung mga pang-school bags na ginapaparya sa atong karangang stage ni Mayor, ag rungkugan mo lang karang anak karang mga school supplies na puro now, ginatinguan nga sigurado nga mabutang sa school bag at i-distribute nasambit ng mga bag sa mga qualified na mga estudyante at banwa at kalibuka to doon rin lang. Sa pihak na bahin, makaroon ay ginapatigayon na meeting or capability building training on DRRM, basic first aid and basic life support. Ang ginapatigayan ng ating Presidential Commission for the Urban Poor, ang mga center pa ng mga individual na miyembro at urban poor, yes, mga kilibo, yung ginapatigayan ko na sa ginatawag nga training katulong rinal. No, yun ang nabuo natin yung information sa fourth floor kung ating nga numerous floor building at LGU kalibong nga ako sa batas mga aktibidad na ginasportahan ni Aron Mayor Juris Bautista. So, magluwas ka rin huwag na sila sa mga aktibidad kita nga nagkita, magluwas ka sila sa mga work intersection alin sa mga departamento, agay siya kung ato na gobyerno at same time yung mga individual na nag-transaction sa kina ni Mayor matapos daw nga nag-abot sa inaka mga alas disminya yaman sa anak nga opisina sa Todong Reynan. Yun ang inisyan, no? Ang mahasin ng professional report, no? Para sa Todong Aksyon. Agar mas kaya Todong Rolando Herrera, ito ang Todong Kaibigan.
17: Radyo Todo Live Report. Pagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Todo Aklan.
15: Reynal Pandiola on the mic. Abog niya sa amat sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Antonio Municipio Banwa ng Kalibo sa pila ka mga balita nga gimbasyada magkaroon ka nga hapon. Kapag kita Banwa tiempo sa tong pagililibas sa tong pagpangalaga daro pila ka mga balita agawa ta magabotwa ta matatar sa tong pagililibas magkaroon nga hapon bantayan sa pila ka mga news and public affairs program ni Radyo Todo sa Aklan. Kapag kita nga magilibati nga nga daw sa Webes edition ni Tatong nga pala tuntunan. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Francio. Astara di karar tong pagililibas ako man din Katodo naging ka-aksyon. Magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
17: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
19: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
20: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
21: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
20: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
20: Patata Navara. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Ansang Sumag. Isla ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Dominic, isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
2: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Dilactos, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: DDX 500
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas
6: at

0: medyo mo.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: So, si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new. Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry located at Calibu Shopping Center also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Sundown Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Punaday?
8: Mindoro. Oh. Ipoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo, banal na Diyos.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban Wais, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitin. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sandang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sandang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound kanagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: Sophia, Fuse is the

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa

0: Pork Tocino, Chicken Tocino, Beef Tapa, Embutido, Lumpiang Shanghai, Chicken Cordon Bleu, at Crispy Pata. Navara Food Products, magluwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo, may andapagid nga outlet sa Calibo Public Market, si Lacerna Street, Calibo, Agusmenia Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Panwa, Itbanga. Pwede mangani ka mo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Roan ang Facebook page, Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ang manamit nga frozen food products, dapat tatak Navara!
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
2: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako. Ay, medyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akon nga was nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly.
11: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nagre-rice-iha.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-mm.
13: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
14: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
9: every
10: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaudlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaudlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Southon Plus Gold, mapibili sa inyong mga suking butika.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
13: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-hmm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, maraming marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: radio na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music,
3: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan.

radyo todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drug stores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
3: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: na buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi
9: ang kagalingang hatid
8: ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
7: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatong dunay tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatudunan. At iyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Ernie po, Ernie Salindong.
0: Ernie, tama po?
1: Opo.
0: Okay.
1: Opo, Ernie.
0: Ernie, okay po. Dating Ernie, taga saan nga po kayo?
1: Ito, Sampaloc, Tanay,
0: Sampaloc,
1: Rizal. Sampaloc, Tanay, Rizal.
0: Tanay, Rizal. Okay po. Ilang taon na po kayo, Sir Ernie?
1: 59 po.
0: 59. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Simula po noong November.
0: So mag-iisang taon na po, tatay?
1: Opo.
0: Very good po. Ano po yung nag-u-juke sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Nakapakinig ako sa inyong programa. Maganda naman ang napakinggan ko. Tapos nag-try ako. Nag-try kami ng misis ko. Maganda naman sa katawan na maging hawa. Sa pagtulog, sa pagdumi, ganyan.
0: Opo. Saan po kayo bumili ng ating rice coffee dyan sa Rizal?
1: Yung anak ko po nagbibili sa online po eh.
0: Ah, kaya, online? Opo.
1: Opo. Kaya ako napatawag. Gusto ko malaman kung sa kami makabili sa Tanay. Kasi laking son Tanay. Wala kami halos mabili ang gusto na pharmacy.
0: Opo. Meron po bang South Star Drug dyan sa Rizal?
1: Ano po?
0: South Star Drug.
1: Wala pong na ganyan sa Tanay eh.
0: Sakali po kung mayroon pong halimbawa may madaanan po kayo, South Star Drug po, tatay. Meron po 'yan ng ating rice coffee diyan. Bukod po diyan, itatanong po natin sa mga deliveries po natin kung diyan po sa Tanay, saan po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at inonote ko po 'yan para maitanong po natin sa ating po namang mga deliveries kung saan tayo pwede dyan makabili sa Tanay bukod po sa South Star Drug. Para tama nga naman po yun na mas maigi po kung dyan po kayo bibili. Mas maigi po kung dyan po sa malapit po sa inyo para hindi na kayo mag-additional pa ng shipping fee para po sa online.
1: Kaya nga po eh. Medyo mahal pag sa online.
0: Tama po yun. May shipping fee po kasi yun na additional. Sa online. Paano po ninyo nalaman po pala yung ating rice coffee, tatay?
1: Yan nga po, nakapakinig po ako sa programa ninyo. Tuwing alam po kasi ng tanghali, nakikinig po kami sa inyo.
0: Sa ano pong istasyon?
1: Ano nga po istasyon?
0: Nakalimutan po.
1: Pag tanghali po, medyo wako yung programa eh.
0: Okay po.
1: Sa kalating oras yung program nyo.
0: Opo. Napapakinggan nyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo. Yung mga na-interview ninyo.
0: Opo. Yung ating po namang nakakausap. At tama po ba yung produktong nabili po ninyo sa online? Yung sinasabi po natin lagi na kulay gintong dilaw ng karton? RISE opo. Po yung spelling? Tama
1: opo,
0: po?
1: Opo.
0: Very good po tama yun. Opo. Sige po, tatay. At ano naman po sa mag-iisang taon na napag-iinom po ninyo ng iyong asawa, sabi po ninyo kanina, ng ating po namang rice coffee, ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po yung nainom po nito?
1: Ayun po, yung nga po, pag umiinom ako niyan, madalas antukin.
0: Oo.
1: Maghinawa po pag patulog.
0: Tama po yun.
1: Po yung sa pagdumi, maginawa, labas ang toxic.
0: Tama po, lahat po ng toxins po natin sa loob ng ating katawan, parang lahat ng basura sa loob po ng ating katawan na ilalabas po ng ating rice coffee, tama po?
1: Opo.
0: Tama po yun. Tsaka yung sinasabi po ninyo, tatay, na Maganda na po yung tulog po ninyo, Tatay Ernie. Kasi isa po yun sa napaka-importante po, Tatay, sa ating po namang katawan, yung pahinga. Tama po ba?
1: Opo, yun nga.
0: Yes, kaya mararamdaman po natin yun. Kapag maganda yung tulog po natin, masarap yung pakiramdam din sa buong araw. Tama po?
1: Ito nga po, maginawa sa katawan.
0: Yes po, Tatay Ernie. Tatay Ernie, kayo po ba yung nagtatrabaho pa?
1: Opo, security guard po ako.
0: Ay, saludo po sa inyo. Maraming salamat po at napakalaki pong tulong ninyo. Tatay, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: Sa umaga, isa.
0: Mm-hmm.
1: Sa tanghali, hapon, merienda.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa gabi, pag dumuduti ako, nakakadalawang sasi po ako eh.
0: O si Mrs. naman, ano po yung kanyang naramdaman simula nang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganon din po. Yung pag dumi, misan nga po, nagkakansawa kami, pagkana po ito, yung ganyan na binuntot mo.
0: Tama po yun. Isa po yun sa mga sistema na naibabalik po sa atin, yung buong sistema po ng ating katawan. Kaya po, napakalaking bagay po na tayo po ay araw-araw na umiinom po ng ating rice coffee. Tatay Ernie!
1: Opo, yes po.
0: Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga katulad po ninyo na may mga iniindang karamdaman din, dun sa mga gwardya din na katulad po ninyo, napakarami po ninyo sa buong Pilipinas na meron na din pong mga iniindang karamdaman at kailangan po bilang isang gwardya, dapat po talagang matikas yung pangangatawan po ninyo at wala kayong iniindang karamdaman kasi pinoprotektahan po ninyo ang isang lugar. Tatay Ernie, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon? Kasi napapakinggan po tayo ngayon live sa iba't ibang probinsya ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po sa atin ngayon, Tatay Ernie. Go ahead po.
1: Yes po. Sa mga katulad kong mga security, mga gwardiya, minawa po sa katawan na hindi ko basta kayo pupuyatin. Magpupuyat sa pag-duty lalo sa gabi. Sa umaga naman po, pagka nakainom na kayo, madali naman po na makatulog ng maginawa sa katawan. Ganun po.
0: Tatay Ernie, na ano nyo na po ba? Natikman nyo na po yung ating yung isang uri po ng ating kape, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Hindi pa.
1: Hindi pa po. Yung palang pong coffee po. Yung palang po.
0: Opo. Sana po masubukan din po ninyo yun. Masimulan din po ninyo yung pag-iinom po noon dahil para doon sa mga katulad po ninyo na talagang dapat po gising po sa gabi, mainam po yun. Na kumbaga makakatulong din po yun sa inyo at napakasarap din po noon ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sige po, Tatay Ernie, hayaan ko po na hayaan nyo po at ito po ipapaabot po natin sa ating po namang mga deliveries ngayon sa ating po namang management dyan po sa Tanay Rizal para sakali po ay madalhan po dyan sa inyo para yung pagbili po ninyo ay hindi na po sa online. Pero okay naman po sa online kasi door-to-door naman po yun na dinadala po sa inyo. Tama po ba?
1: Opo, mabilis naman po sa online. Mga ilang araw lang.
0: Correct.
1: Kaya lang may
0: pato. Tama po yun. Sige po.
1: Okay.
0: Tatay Ernie, maraming salamat po sa inyo ha, at sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At kung sakali po, Tatay Ernie, na may nakuha na po kayo dyan sa inyo po namang lugar sa Tanay, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
1: Sige po, salamat po, Kuya Boy.
0: Tawagan nyo na lang po ako parehong oras, Tatay Ernie.
1: Okay po, salamat po.
0: God bless po, mag-iingat po kayo, Tatay. God bless po, maraming salamat. Salamat po sa inyo, bye-bye. Mga kaibigan, all the way from Tanay, Rizal.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

Tawag po ang 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating palatudunan.

Tawag niyo po yan dito po naman sa ating po namang programa. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento,

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Magandang hapon po, Kuya Boy.
0: Ah, okay po. Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jaime po. Jaime yun, tumawag po sa inyo. Ang tawag po sa inyo nun.
0: Ah, okay po, Tatay Jaime. Taga saan po kayo?
1: Dito po sa Puerto Princesa.
0: Okay. Sa Palawan. O, Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Kumusta po, Tatay Jaime? Kayo po ay nakakuha na ng ating rice coffee?
1: Nakabili ako ng isang box lang dati. Tapos nung mumunta na ako, sabi nila may darating na kwan. So, rice coffee, pinuntahan ko. Tatlong box lang pala yun. Sabi nila 30 pieces. Tatlong box lang dyan sa South Star Drug.
0: Ah, sa South Star Drug. Tatlong box po. Lang.
1: Tatlong okay box po. Lang. Yun lang daw ang padala.
0: Okay po. Sa iba pong mga butika dati, wala pa?
1: Yun nga po. Gusto ko sanang malaman kung merong ibang outlet para makahanap ako.
0: Sige po. Wala pa po kasing sinisend sa akin. Pero napaabot ko na po ito sa kanila. Sa atin po naman mga deliveries. At ginagawa na, ang alam ko po, ginagawa na po talaga ng paraan dyan po sa Puerto Princesa na ang alam ko po kasi meron na. Pero wala pa po sa akin yung listahan. Ganito na lang po, Tatay Jaime. If ever na may pagkakataon po kayo makapaglibot-libot, kung meron po kayong sadyang iba, bukod po sa ating rice coffee, dyan po sa bayan po ninyo, maipagtanong-tanong nyo na po yung tungkol po sa ating rice coffee sa mga butika. Kung sakali pong wala pa, yun po, paabot nyo po muli sa akin at kukulitin natin yung ating po na mga deliveries. Ah, nalibot nyo na po?
1: Opo, naglibot na ako kami mag-asawa kasi natikman na namin yung isang taon galing sa South Star Drug. Sampung piraso lang po yun.
0: Sampung piraso lang. Isang karton. Tama po ba yung rice coffee na kuha po ninyo? Yung sinasabi po natin, yung binabanggit po natin kulay gintong dilaw na karton?
1: Opo, yun na mismo.
0: Yun na mismo. Opo. Sige po, hayaan po ninyo tatay at ifa-follow up ko po ito. Although nasabi ko na po ito dati, nung tumawag po kayo una, ifa-follow up po natin para ma-fast track po naman yung listahan ng mga butika na napaglagyan po nila or kung wala pa po, masabihan po natin sila na marami na po naghahanap dyan sa inyo at marami na pong nagbibigay ng queries po dito sa atin, sa mga text, sa mga tawag ng mga taga Puerto Princesa. Maraming salamat po sa inyo.
1: Marami na po. Sige po, pagkuan na para yes, maraming outlet, maraming mabili.
0: Tatay, salamat po. At tulungan niyo po kami kapag meron na Tatay Jaime, huwag po kayong magsasawang tumawag sa akin. Salamat po. Salamat po, Tatay Jaime. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po, Tatay. Thank you very much po. Maraming salamat. Mabuhay.
1: Salamat po.
0: Si Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. 70 years old po yan. Dyan po sa South Star Drug, Robinson's, Puerto Princesa. Ayan, nakakuha na kaya lang limited pa yung stocks daw sabi ni Tatay Jaime. Sige po at yan po ay ginagawa naman po ng paraan ng ating po naman mga deliveries po talaga. At dyan po sa

sa Lanao del Norte. Gusto ko lang pong, kung nakikinig po si Tate Johnny, dyan po sa Lanao del Norte, yung tumawag sa atin kagabi. Sa Lanao del Norte po, mga kaibigan, Tate Johnny, kung nakikinig po kayo, meron po dyan, meron na po dyan sa AGR Pharmacy, Aguinaldo Street, Iligan City, Lanao del Norte. Meron din po dyan sa RJQ Pharmacy, National Highway, Poblacion, Tubod, Lanao del Norte. At RM Pharmacy sa Rauan, Lala, Lanao del Norte, Horizon Resort. O, Tate Johnny, ha? Ito yung sagot ng ating po naman delivery sa atin. Kaya kung nakikinig po si Tate Johnny ng Lanao del Norte na tumawag po sa atin kagabi, dyan po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Meron na po dyan sa inyo sa Lanao del Norte po, Tate Johnny. At dyan naman po sa Dumaguete City, bukod po sa People's Choice kay Ma'am Janjan na tumawag din sa atin kagabi, meron po dyan sa Anis Pharmacy, Butika de San Francisco, and AVF Pharmacy. Okay, Nanay Janjan, ha? Yung nagsasabi po na naubusan daw po dyan sa People's Choice. Kung sakali pong naubusan dyan sa People's Choice, dyan po sa Dumaguete City, dyan po Nanay Janjan sa Anis Pharmacy and Butika de San Francisco, AVF Pharmacy, meron po ng ating po namang mga produkto. So puntahan nyo lang po yun, Nanay. Kung nakikinig po kayo at yan po ay pinaabot po agad po kasi natin sa ating po namang mga deliveries, yung pong concern po ninyo kagabi at yan po yung naging kasagutan po sa atin. Tate Johnny ng Lanao del Norte, meron na po dyan sa inyo. Puntahan nyo na lang po, Tate Johnny, ha?

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa Adibo Namang Kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atid pa rin yan ang Adibo Namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang Adibo Namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo sa Adibo Namang numero 0969-226-9623. Yung Adibo Namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo na gusto po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, tawag nyo na po yan at tayo po yung magkwentuhan. Kwentuhan po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At kung may mga concern po kayo katulad po nito ng ating po naman mga kababayan, itawag niyo po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po. Weboy, may tanong lang po ako.
0: Sige po.
1: Hindi po ba yan sa ano? Sa mataas ang acidic kasi po ako.
0: Opo, tatay. At taga saan po kayo? Ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Joseph po.
0: Joseph.
1: Saan ka na? Tagkawayan po.
0: Tagkawayan, Quezon.
1: Opo.
0: Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 58
0: po. 58, okay po. Kayo po'y acidic?
1: Oo.
0: So, ano pong nangyayari, tatay, kapag ang tao po ay isang acidic?
1: Ano po yung, pag napapagod po ako, yung parang nasikip po ang dibdib ko.
0: Nasikip yung dibdib po ninyo. Yan po ba ay napa-check up nyo na sa doktor?
1: Oo.
0: Ano pong sabi?
1: Malmal lang daw, lagi ang sabi sa akin.
0: Wala po bang binigay sa inyong gamot?
1: Wala
0: ho. Wala, opo. Kailangan nyo na po talagang uminom ng ating rice coffee kasi marami opo, na po
1: tayo. Ngayon, nasa Kalawag ako ngayon, napakinggan ko lang ito ngayon sa inyo. Araw-araw ako nakikinig.
0: Tama po. Kasi po, marami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. So, kailangan po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po natin para makuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po, araw-araw po nating iinumin yung ating po namang rice coffee.
1: Meron po niya sa Tagkawayan?
0: Sa Tagkawayan po, tatay, meron. Napakarami po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, halos po sa lahat. Carlos Superdrug, sa lahat po ng mga butika dyan, meron na po tayo ng ating rice coffee dyan.
1: Sige po, salamat po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa nga po. Ngayon pa lang ako sa inyo, mga tray. At dadaan ko din patay nyo ay asawa ko kung piling mo inom siya ng mataas ang kolesterol lagi.
0: Yes, tatay. Kung meron po siyang iniinom na gamot galing po sa doktor, ipagpatuloy lang po yun. Habang umiinom po ng ating rice coffee. Kasi kailangan po na ituloy po kung ano man po yung advice ng doktor, ituloy lang po yun habang umiinom po ng ating rice coffee. Dalawa hanggang tatlong sa shape po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Yan po yung pinaka the best para po naman ay masolusyonan natin yung problema po ninyo. At dapat po tuloy-tuloy. Wala pong putol dapat, mas maigi po. Hanapin po ninyo, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice. RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, tatay. Okay?
1: Opo.
0: Dapat wag po kayo magkakamali, tatay, ha. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Diyan po sa karton, meron po kayong makikitang isang tasa ng kape na may katabi pong dalawang hotdog. Yan po yung larawan na makikita niyo po diyan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Wag kayong magkakamali kasi masasayang po yung pera po ninyo pag nagkamali kayo. Salamat.
1: Opo, salamat po.
0: Balitaan niyo na lang po ako kapag nakabili na po kayo, tatay. Salamat.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Bye-bye. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Pwede na rin po.
0: Nagkasaan po kayo?
2: Anawan Ocampo po.
0: Kayo po, nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po umiinom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po. Hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Aklan, 8.5 PM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Kiraga, Pilipinas, may kapin 5 minutos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayag it programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas, Banwe, Calibog, Bugos, Caraga, Provincia, Aklan, Mayan-ayan niya gabi, ikaton, talantanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayag, ita programang Diretsahan. Today is Wednesday, July 29, 2026. Datod kira kapag agdag pag paabot ita malipay kira kagab ihon sa tod kira may kabarka nagkatundo sa kanginan nga naka-open yun dere kira mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo
3: Diretsahan.
1: At kira samon kira nga website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan.
1: Panaman natin kayo ng pag-abi-abi at malipay kayo ng kagabiyon sa tuwing 327 ng mga kabaranggayan. Di city natin ng mga kabanohanan, agrong kabisira kayo kung banwa ita Kalibo. Good evening sa tuwing mga friends, ila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo, Oyo Torong Satellite Market.
3: Diretsahan.
1: Panaman sa tuwing kayo ng mga suki, ang mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato nga mga public utility bus, ato nga mga tourist bus, ag Southwest Yellow Tax. Kutubo nga nakatutok makaroon sa pagpangalaga ni programang Diretsahan, damon kaya kinyo nga pagpaabot, it may nuswagon, malinong, ag malipayon nga kagabihon katon tanantanan.
3: Diretsahan!
1: Nag-ilinibak kita magkaroon kirang adlaw nga Miyerkules, hasta kita't alas 8:30 makaroon dong oras karat gabi.
3: Diretsahan!
1: Kanintak by co-technical side broadcast engineer, Boboy and Rigi Plasio, station manager, SM Lilia de la Cruz, CEO President Agile Manager Jonathan Cabrera, ako rin yung kareng Anchor Monday, yung kareng El Capitan sa Kanginan, Raya si Katunog Kabalkadang Che and Delibre, nga maghahatod yung informasyon at balita sa sugod banwa isang oras ang tunga sa pag-ililiba natin sa programang Diretsahan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan! Aklan on abroad sa atin nga ng mga domestic helpers ang overseas Filipino workers. Now, ano makano mga mainit na mga balitang isyo nga atin nga ng pagkatawan ni Kabuhi sa Kabilugan ita pag ililiba na ton sa programang Diretsahan?
3: Diretsahan!
1: Una, raya karabanwa nga pag-serbi kung warrant of arrest. Kung mga katapo ang miyembro

0: kung Philippine National Police kung yung Washington PNP. Sa isang ka-blogger, dating a broadcaster, na si Mr. Carlo Asturias. Una mismo sa nakarang residensya sa pabahay kung National Housing Authority sa may barangay Otsando ni Washington Aklan, I think at around 3 o'clock in the afternoon. Dayang cyber case nga kaso, ginpile da banwa kung municipal administrator kung banwa it ni Washington in the person of attorney Omar Francisco, the husband of Mayor Simonet Peralta Francisco. Ginpile dun dahil karang kaso ni attorney Omar Francisco kay Carlo Asturias sa Metro Manila, sa Manila City Prosecutor's Office. 3 counts of cyber libel ang may nakataya na rabanwa nga piyansa nga nag-aabot i 30,000 pesos.
1: Diretsahan!
0: Okay, hopefully tonight maabot na itong banwa o ito niya municipal administrator kung banwa ka na it ni Washington si attorney Omar Francisco para ipatpat ka ton, no? Kung si in banwa nag-umpisa, no? Rundaya banwa nga issue, no? Ag ano banwa dong mga ging talakay ni Carlo Asturias sa anak karang podcast rason narong municipal administrator kung banot ni Washington nagdesider nga magpilot kaso sa Metro Manila kontra kay Carlo Asturias.
1: Diretsahan!
0: Magkaroon na niya gabi standby because nag-abot yun kay Ina rung bago nga district engineer kung Department of Public Works and Highways, no? Si Engineer Randy Milo Santos. As a matter of fact, last week para nakarang special order nga ginpirmahan banwa ni Secretary Vince Diesel kung Department of Public Works and Highways. Si Engineer Randy Milo Santos halinday mo banwa sa Guimaras Engineering Office kung Department of Public Works and Highways. First day in office ni Milo Santos, di nagpatawag yung meeting kay ina. Tiyabay ko nga ni si Milo Santos, okay man da. O manit problema si Milo Santos. Pero problema, no? Basi ba yan yung mga dating nga nagpongko nga district engineer kung Department of Public Works and Highways nga may mga kontrobersiya sa sugod kung opisina ang tagatapan kung Department of Public Works and Highways intrahanan da dong pagmanihar ang pagdumagan ni Milo Santos sa district sa Department of Public Works and Highways.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Katanong ng gabi eh, standby pa mo because may natabo nga lang stabbing incident. Agin kamatay ginyan ni Rabanwa it biktima. Nga naging agan nga ra kay Richel Timpurasa bangon nga ni kung multiple stab wounds nga nakarang nasustained sa suspect nga naging agan nga ra kay Ronilo Montoya. Ti sa nabuoy ta kabi iagi information sa Daha Sur, no? Nga raya karang nga biktima, no? May ginubra na banwa nga bukon it manami sa pamilya kong suspect. That is why nga hindi mabuoy sa piniino kong suspect rugin buhat banwa sa anak karang unga. Rason nga umabot sa punto nga wagon gid nakapugong urundaya karang sospitsado ag sinugod ra imaw kabi'i sa anak karang panimagay. As a matter of fact, rundaya karang biktima nagmasakit da banwa. Gin-atakira, nagniwang, agrong sospek pa, raya karang si Montoya, dong nag-serbi banwa, no? Nga anang alalay. No? Imauro nagapaligos, imauro nagapakaon, ag imaw pabanwa doon nagamasahi sa biktima. That is why hindi matungkad kung suspect haman it umabot sa punto banwa gamay ginobra pa rundaya karang biktima sa anak karang unga o sa anak karang patinya. Standby ka mo makaunya gabi because we are going to play doon pakipag-angot ita Aklan Media agrong Radyo Todo pinagi kay katodong Reynald Banjola with the other members kong Aklan Media sa barangay captain kung barangay daha sur sa banwa itbanga as well as sa aton kinanga chief of police kung banga PNP kay Major Cesar dong bag-o gagamang bag-o gidya mga install na chief of police kung banga PNP station
1: diretsahan.
0: Okay, magkaroon man niya gabi standby ka mo because kung nagtaliwan nga adlaw nga Lunes nagduhog si Mayor Tim Brian Chudosyo sa regional office o aton kira nga Commission on Higher Education. Dong rason ni Mayor Tim Brian Chudosyo para gani nga mag-follow up kwanda ka nang ginubra nga appeal kung libaka local government unit sa Commission on Higher Education nga tugutan banwa nga tawan itemporary nga permit dong Libacau College of Science and Technology until no, nga makatapos rong second year college sa tatlong ka mga korso nga ginbuksan kung Libacau College of Science and Technology. No? Di, makaroon doon daya karang issue una kung makaroon sa Commission in Bank no? Kung Commission on Higher Education sa Metro Manila bangod rong Commission in Bank mang banwa. Doon may authority nga mag-resolve kung nasabitan kara nga problema nga ginapangatubang currently kung Libacau College of Science and Technology. Di, si Mayor Vince Navarroza kara banwa nag-react sa anang Facebook post sa anang karang account nga ginapagawa na nabanwa nga uwa imaw nagkuga. Ika nga, ginubra na nabanwarong tanan nandang medyos posibles. Para gang baka bukas nung Libacau College of Science and Technology. Di, wa man it problema ron Mayor Vince, nabuksan mo gid man. As a matter of fact, may mga admission nga ni it mga estudyante, may nag-graduate yun nga ni. Pero, dong pinaka main concern ko mga ginikanan ng estudyante kung Libacau College of Technology, wa ka nakabuog. No? It permit. No? That is why, no? Hindi marikognisa. No? Dong graduates kung Libacau College of Science and Technology. They have this difficult time na mag-re-enroll at mag-transfer sa mga pribadong eskwelahan. Bangod nga ni banwa, hindi no, pag-recognisahon no, rong inyo nga korso bangod uwa ka muna tao eh, it permit kung Commission on Higher Education.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay. Now, magkaroon ay gagabi, ibalikan ko yan si Oswag Ilonggo Party Lister, Congressman Jojo A. Ay kung mga nagtaliwan nga mga binugan basa nga gid si Congressman Jojo ang iyasakyan sigidas dong waydati sigidas rong istorya sa mga lideres kong tibyog itakyan sigidas rong promisa ag a sort of you know declaration yun no? Kung kandidatura ni dating Congressman Ted Nonong Arasco. Although si Congressman Ted, no? He remains silent, no, on this particular issue, whether he runs or not for congressman in the first district of the province of Baclan. Wa kita ba nawawa pa it pronouncement or whatsoever declaration si Congressman Ted. But the body language itself, the word itself, Banwa, naintrisado si Congressman Ted bangod ko mga statements ni Congressman Jojo. It was Congressman Jojo ang ganagambay, Banwa, nga iyat anana padaya ganon si Congressman Ted noong haras ko it Congressman sa aton kra nga una nga distrito. Di may mga sigak, may sigak yan yung si Congressman Ted, inaundaan ng itsura, no? Inauna kabutang former Congressman Tito Ted, ah, Nonong Harasco. Okay. Sige undong mga financial assistance, mga community works, no, ni Congressman Ted with Congress, with the legislative staff ni Congressman Jojo Ang. Takti. Wa man it problema ron nga kun ina si Congressman Jojo Ang. Kasi una bes, ka number one iya ba narong Oswag Ilonggo Party List? Ginpadaogid man naton si Jojo Ang. Dung aklan do sang bilog sa pinakamabahol na nag-deliver banwa it buto sa Oswag Ilonggo Party List. And therefore, kun makararong sitwasyon nga nung aklan gali sang bilog sa may mabahol nga kontribusyon sa pagdaog ni Jojo Ang, meaning nga may anaman ba ng utang nga kabagaslan sa mga akyanon banwa nga nagbulig ka na. That is why si Governor, ah, si Governor Joen Miraflores may mga instruction matabanwa nga pabayaan si Jojo Ang because anang responsibilidad, no, ag anang obligasyon nga magbulig manimaw sa mga kubos nato nga mga igmanghod ang nagakinahangan itbulig maskin sa segunda or sa una karang distrito ko aton karang probinsya.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Pero sumaya yung banwa si Congressman Jojo. Bakod nga ni nga sambilog imaw sa ginaganan nga kong truck or kong tractor. Congressman contractor at the same. Aginabaway ra banwa. Bakod nga ni may ginatawag ka ng conflict of interest. No. You cannot take advantage of your position bilang congressman, no, na makapangayo it pondo para gamiton di inyo karang kumpanya, di inyo karang construction company. Bangod, we are fully aware. It is common knowledge. No. And everybody knows that IBC belongs to the family of Congressman Jojo Ang. Okay. Angkol na nabanwa si Don Alfonso Tan. Okay. Di, mayang bagon nga ni si Senator, ano na, Luestro. No? Mayang bagon kasi conflict of interest, ginabaway na banwa. No? Ano na ba ni Congressman Luestro? Falsos in ono, falsos in omnibus. Di, anong gusto ang bagon karon? False in one thing, false in everything. Di, paano ba nwa magamit? Da, paano mamba ni Jojo Ang that his conscience is clear? Because according to him, when he was interviewed, he said that my conscience is clear. Di, paano ni mo ma-justify na Congressman Jojo Ang? Di ba nga, na ginabawagan niya, gi, ka, pamilya ninyo rin makabenepisyo kung mga projects nga nang ginapangayo or kamo mismo magbenepisyo kung mga projects banwa kayong ginpangayo. bakit? Di talawa ba ninyo magkaroon? May mga congressman ka maabo ba na? Mga congressman niya lang makong ginapreparar doon kaso ka na. Bago niya ni ka sanda mismo, oh, bago niya ni ka congressman sanda, gingamit na dalang posisyon para makapangayo ba na itpondo sa gobyerno. Agraya karang pondo, andaman mismong business partner, andaman niya mga pamilya, doon nag-implementar banwa it nasambitan ng mga proyekto.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Pero, sabay ko kani, justification dong depensa ni Congressman Jojo Ang sa nagkaugalingon is that my clear is conscience. My clear is my conscience is clear, should I say. That's what I mean. I'm sorry. My conscience is clear. Okay, now, may ambagon banwa sa Latin. Nga, obi, hos, ibi, remedio. Okay. Di, ano lang gusto ng bagon, karabanwa, no? May ambagon sa Latin nga, obi, hos, ibi, remedio. Now, in English, pag inambani mo, pag i-translate mo na banwa sa English, sa anang karang, kwan sa English, is that, where there is a right, no? There is a remedy. Okay. Di, kung nagapati mat ikaw nga sa tama, ikaw, di, maskin may kaso, ikaw ginapangatubang, normally, there is illegal remedies. Okay. Di, raya siguro, banwaro ginamba ni Jojo Ang, syempre, si Jojo Ang, we are fully aware, no? Sambilog sa mga wealthiest congressman. Di, siguro naisip na na that because of his influence, because of money, no, he can buy justice. Okay. Basira piniino ba ni Jojo Ang? No, that I am somebody. I am considered as one of the wealthiest congressmen in the country. No, I have so much money, no, in the banks. No, di, masibaw rabaro line of thinking ni Jojo Ang. No? Na pwede na nabanwa mabakarong lay. No? Di, tanawo natin da in the coming weeks, months, or years. Because buko niya mag-itdaya banwa doon ginapangatuba nga kaso ni Jojo Ang. Doon mabudlay pa kara, may kaso imaw sa Batangas, ginpile may kuunga ni Senator Loren Legarda. May kaso man, 5 counts, it grab, no? Gagin pile do mga religious advocates, no? Environmental advocates and religious group, should I say, in the province of Antique. Agbasi buko niyang itdaya banwa ro magguwa sa ulihin. Kasi kung siging ginuwa rong pangaga ni Jojo Ang, dong iba nga ra banwa, no? Nga mga probinsya, iba nga mga munisipyo, nga ginbutangan it proyekto. To. Kung national government through the Department of Public Works and Highways base sa bon mabokaran ag masayuran garo kontraktor man gali itayang mga proyekto ay Congressman Jojo Ang man rong IBC Corporation or else base sa bon may madiskubrihan nga may mga projects ng Department of Public Works and Highways nga ginbayran banwa pero uwa na implementar dong proyekto, that is why gina-consider as ghost projects.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali. Ina kay Sir Vinje Antaran Ikatron. Good evening, Sir Vinje. No, good evening, Sir Che. I'm watching iya. sa lapdag sa Banwa Itbanga. Thank you kay Sir Benji Antaran Ikagoy. Kay ano ba ni paring Joey Raman, ni Kapitan Joey ay. Kay Sir GB Maturi, good evening. Katudong Che, nagamonitor iya sa Olbuswang. Auntie Dailin, good evening auntie. No? Auntie Dailin Ong de Pilipi, good evening Che. Keep safe always. Thank you, good auntie. Same to you. Fernandez Ilig, good evening idol. Pa-shoutout iya sa Sitio Bilin, Barangay Rosal, Libakaw Aklan, Ilig, Colas, Alegria Family. Thank you, good. Sir Fernandez Ilig. No? Inasabay Barangay Bilin, Barangay Rosal, Libakaw Aklan, kay Mampuli Sabal, at kay Sir Edgardo Sabal sa California, USA. Good evening, Sir Che. God bless you always. Watching here in California, USA with Mampuli Sabal. Ina kay Paring Rinaldo Ingilio, pre, good evening nga atong amigo. Pre, iya nagatutok kami sa ano na, Marimaw Samson, ni Paring Kwan, Maui Samson. O Marimaw. Ako si Kapitan, tabi na akong tawagon si Kap Maui nga na, no? Marimaw Samson, ag-ana nga mga ML boy. Iya-ihaw-ihaw kami pre, shout out sa mga nag-ihaw. Si Ray, si Al, si Jambi, si Ray Jim, magkampuran sanda pre. Thank you, ginakong ginabing amigo ra. Okay, ina kay si Roger Lucero Nagalis. Good evening, katodong Che Indilible. Happy, happy Wednesday. Have a blessed today. Enjoy your day sa imong programa to the diretsahan pre. Always good health yang. Permi, God bless you always. Thank you, good. Si Roger Nagalis. Kay Sir Exalteo Telencio, ina sa Makato. Good evening, Nong Che. Ina kay Manny Alanza. Good evening, katodo Che. Watching live, diretsahan program. Kay Ma'am Marilyn Alonso. Baw si Maring, si Ma'am Marilyn. Good evening, Sir Che. I'm watching live in Silang Cavite, Tangsan, God bless. Ma'am Lina Mercado. Ma'am Lina, good evening. No? Ina sa Sydney, Australia, sa mga Mercado family. Ina kay Paring Rinaldo, pre, good evening. Umpisa yun habang gatambay-tambay iya sa ihaw-ihaw sa Old Buswang, pre. Okay. Ma'am Lina Mercado, good evening. Nini Bill Arsula, good evening. Good evening, Sir Che. Okay. Nga nakatutok sa ating programa, makaroon ka ng gabi. Eh. Daliangin. Ay agtonis ako sa akon ka ng personal account. Okay? Tunan ko ano yung akong personal account. Ito na yung ako anonda. Okay. Bumulatan niya viewers iya sa piyak. Okay, good evening, ina kay Kapitan Wendell Tayco Cap. Good evening. Good evening, katodong Che, watching to your program. Thank you, good Cap, ha. Kapitan Wendell Itmobo. Sir Marvin Makabinta, good evening, Sir Che. God bless you always. Good evening, Manjali. Kay SB member, former SB member, Daddy George Kimpog, kay Mami Mila. Kapirmi, kato, nagapamanto, nagapamati. Kay Sir Roland Itulid, good evening, watching in Sampaloc, Manila. Okay, Roland Itulid. Kay Paring Arnaldo de los Reyes, good evening, pre. Great happy birthday kay Bayaw Joy Retiro Ludovici. Thanks. Okay. Paring Joy, good evening. Happy birthday. Kay Kagawa Joel Itulid Ricasak. To, good evening. Good evening, Che. Inak Auntie Pasdel kay Tima nga nakatutok katon akong amigo sa airport. Kay Paring Anthony Tomlos. Pre, good evening, ha. Good evening, Sir Che. God bless. Kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio sa Amerika. Bayad niya gabi, eh, sir. Ila sa Amerika kay Ampon Eric Monterica sa Capitol. Good evening, Punche. Watching live, live shout out kay Attorney Steve Erica Ricamonte. Attorney, good evening, ha. Happy viewing. God bless you, Pod. Keep safe always, tang Punche. Kay Sir Pipito, ni Miss Inaudito. Tapos yung gali si Tatay Haris Coron. Basi mabalik ang ni Remo sa 2nd District. Okay, kay Ma'am Marilyn Ribostes, ina sa Daha Norte. Good evening, Sir Che. Watching from Daha Norte. Ma'am, thank you so much, ha. Kay Ma'am Marlene Ribostis. Mother da ni Hazel. Hazelin. Okay. Ina kay Manong Regie Ribocanong. Good evening sa Bobo. Good evening, Che. God bless. Kay Nini Chona Isuga sa Numansha. Thank you, Gini. Ina kay Uncle Julie Bao. Si Uncle Julie, ho. Good evening po, Che. Be safe always and God bless. Thank you, good call. Ina sa Nalook. Ampod Kapitan Vic Mandal. Good evening, Pod. Ina kay Manang Gina Cipriano, Che. Good evening. Thank you, good. Manang Gina. Sa local government unit kung Banwa ita New Washington. Empleyada rin mao sa New Washington LGU. At kay Paring Onyok Bulan Bilaniba. Good evening, Che. Okay, sige. Mga nag-view ka ton, makaroon ka ng gabi. Ina kay Ma Maylin, no? Nagtalon. Ma'am, good evening, ha? Ina kay Kwan, kay Sir Edward Juhinyo. Aga kay Piscal, good evening. Happy viewing sa Metro Manila, no? Kay Toto RG Junisio, ato good evening. Pa-shoutout sa Akel ko, sir. Gamat-amat, patay side, duiwag. Okay. Akel ko, attorney. Kapila ko. Hindi ko namat ako ka-programa. Sa hindi ko namat, di ako programa. 6:30, 6:45 ka kamatay ka mun iriiwag sa tabayon. Okay, good evening. Kay worthy brother, tong Tom Laglesa, at kay Vice Mayor, kay Vice Mayor Jincon Akon Gitarabi, kay Vice Mayor Jincon Flores, no? Happy pamati, agina kay worthy brother, S. Member, Tongtong Noblesa, aga kay Bagto Sapata, aga yung Pototoy Bilirente, happy pamati, no? Okay, now, balikan ko si Carlo Asturias. You know, kung kabuabu itang haraban, wang kaso, it's cyber libel. Okay. Buko niyag sambilog, buko niyag itdaywa, buko ni tatlo. Kabudlay yung taraban, why? Although, si Attorney Omar is considered as government employee or public figure, or si Congressman Carlito Marquez, ag iba pa gagin atake no, ni Mr. Carlo Asturias, no problema karamaura. Kung tigpilang counts dosang kakaso, dosang katawo, ti babubudlayan ka kara. Okay. Ti rong kaso nga naging file ni Attorney Omar was in Metro Manila. Ang nakitaan banwa it probable cause kung Office of the Provincial Prosecutor. Okay. Similarly, mauraman banwa rong kaso naging file ni Congressman Carlito Marquez. Okay. Ti si Kong Lito, ano abiin mong buon kay Kong Lito? Okay. Tapos yun naman nga termino. Every time nga mag-agto ka man kay Kong Lito, ginaabibar ka man, ginaprovide man dong kinangano ni mo, ginabuligan ka man, no? Wa ka man ginaalina kumagugang. Okay. Ah, no problema, maurabi, sa mga katapo it media. Okay. Kasi kung amat, kung ginabaligya natin do aton nga pagkatawo, ang ginabaligya natin dong issue, agraya kun lang dong source or means of our livelihood, matem kagid banwa nga mag-ubra ikwarta. Dahil tandaan ninyo sa mga katapo at media. Because do ako ni ama, almost 35 years banwa ka naging broadcaster sa nagsugod imaw sa radio way back in 1983 after ni tatay nga maghalin sa Rural Bank of Consolacion Cebu bilang manager at banko. Si tatay may istrota mo. Galingwang mo ni ila nga magturo. Nagturo imaw dati sa Naluok, nagturo sa New Buswang. Simpang, ibang eskwila nagturo si Erpat. Nagturo ulihin na nagturo sa Linayasan Elementary School. Galing, dong teaching, bukon tabanway it ana nga 40. So, nagsugod imaw sa bangko, it pila nga dagon banwa. And then, dong pinakamabuhay ni tatay nga employment sa RMNDYK. 1998, no, nag-transfer na unang sa kaibahang boots, sa Dailinet, sino gindaga ito ni Kwan, no? Transfer sa RGMA, ag sumugod man banwa, sumunod man anda man nga ginbuoy si tatay bilang empleyado kong RGMA Kalibo. Okay. Di, abay ko nga ni, kung kurap kang roakon nga ama, siguro kung siin man kami nga iskwilahan nagtuon. Kung kurap pang roakon niya, mati manami man siguro amon nga bagay. Di ba ka? Ah, di, dong bagay nga ginaistorya, ginaistara namon, anat ako amon nga lulo ag lula. Di ka na kami nagaistar. Abay ko nga ni, abay ko, kung gingamit siyang ni tatay, dong mikropolo sa pagpangloko ag pangbutol itawo, di, abay ko, basi kun siin man ako nga eskwilahan nagtuon. do akon nga mga manghod tanan puros public school. Okay, kasi hindi, we cannot afford. Ah, my father cannot afford to send us to the private schools. Okay. Nagapangutang man do akon nga makuna katangis ka lang manyani kun amat. Kasi kun amat na, nakulangan pa kami pagkaon. Bugas kasi sunod-sunod kami mo nga magmanghod. Sunod-sunod kami nga magmanghod. Hindi makaya. Oh, galing sariling sikap. Okay. Sariling sikap. Ako, nag-initiate mata ko ka akong kaugalingon kung makapaalin ako makasunod sa Santo Niño Seminar. Okay. Pangaywan ako niya manghod. No? 2-year course siya sa ENCF sa New Washington. 2-year course ba nwa? Nakasugod sa Aklan Electric Cooperative. Pangatlo namon, no? 4-year na mechanical engineer, hindi si tatay makasarang. Kasi kamahal sa Garcia. That is why pumundo na ako nga mangod na pangatlo. Manog 5-year yun imaw sa mechanical engineer. Engineering ba nwa? Ang nag-ship ito-year course sa computer sa ama. Na makaroon supervisor una sa Marianing Southwest. Dong pangapat na kun yung mangod, nagtapos man ba sa Auckland State University? Sariling kayod! Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Nakulihin nag-ship cook at lisuli sa Boracay. Pag pandemic, nag-retrench ba nwa? Nagbuhi ni Tawati. Do ako niya pangay, amon nga panglima, do ako niya bayi, pag-graduate, do ako niya manghod nga bayi, it nursing sa Auckland State University because they are pioneer, nagapasagamat, ginako, because si Congressman Lito Marquez Banwa, hindi ra malipatan kung pamilya. Ang maskin ko ako niya manghod nga babayi, maskin ano magkanabo. Okay. Si Kong Lito, bano nagpasugod ka na sa provincial hospital? Nung youngest namon, okay, nga engineer, iya makaroon municipal zoning officer to kung local government unit kung Banwa it kalibo, si Engineer Brian. At least kami, nagpaninguha, at least may kasugid na kami, may kapabugay ta kami, nga among ama. Uwa ta Banwa nagtinunto sa anak ka ng trabaho bilang broadcaster. Kung may maurabi, gamiton mo yung microphone because may imong nga microphone. Ang magpanamad ka kung imong isig katawo, di tama pa ba? Is this moral? Is this legal? Ah, ano yung pagkaumusing mong kaugalingon? May, ah, nga hindi ka pwedeng makasuhan. Although, ah, una sa aton ka ng constitution dong ginambar nga freedom of the press, freedom of expression, freedom of speech, but this is not absolute. Okay. If you go beyond to the limit, kuy mo banwang ginahambay sa kahanginan, definitely, kasuhan kating banwa ka na. Kapin pa kung bukon it minatuod. Because always make sure, naruin mong ginapabangod sa isig katawo, it must be back up with proof and evidence ba na. Para sa akon, may akong makaunya pinding a kaso ba? Di, paano na nara? Paano na nara ma-justify? I mean, natuon nga may gilungaan ka. Oh, paano ma-justify a common knowledge? Gingamit traki mo rosang bilog na gilungaan mo. Gingamit traki mo way back in 2019. Tagpagdagaganan. Daya sa batan, common knowledge sa batan. Oh. Dayang anang mga igmanghod, ginpaila na ng kaso, may record una sa korte. Di, paano na namambay nga nagpinuril ako? Sige, B. Paano na namambay? Fourth. Public figure imaw. Ah, dahil ginapangatubang ko makaroon banwa nga cyber libel. Di, sino ako nagpinuril di kara? Ay, minatood. Doon mga nanay nga raw nagambay nga, ana, di, pinuril da? Okay. Di, dahil nga rang allegation nga na kay Attorney Omar kabudlay nimo mapamatud-an. Allegation nga na nimo kay Congressman Carlito Marquez kabudlay nimo mapamatud-an. Ah, si Kong Lito tanawa ba niyo si Kong Lito? Okay. May bago nga sagakyan si Kong Lito ay? May chopper si Kong Lito? May jet si Kong Lito? Ano ba ro kabuhi ni Kong Lito? Kasimple-simple. Ano, sinong congressman ba nwa nga nagasakay sa sagakyan it iba? No, taga-anap at sagakyan, sinong Alex Panabur? Ro, yun doon ginasakyan ni Kong Lito Marquez. Kunamat kay nung Lino pa, nagasakay. Nakita ninyo ng magarbong kabuhi ni Kong Lito? Kung minatood, rong allegation niya ng gabaton si Kong Lito, 10%? Huh? Alay, tanawa ba niyo si Jojo Ang? Tanawa niyo si Jojo Ang? Tanawa ba ro, ginadayang mga sigakyan ni Congressman Jojo Ang? Tanan, mga luxury car, mga luxury vehicles, may chopper, may jet. Kabudlay ra, raya kong ginambay. To, ti araon makaroon. Nagwa gondong warrant of arrest. Sa agambay kong ani. Ah? Ako, may nagwa nga warrant of arrest kakon? Gin-handcap ako? Okay? Dahil nung kinaiba. Because, maskin police, ginarispito mata kita, maskin police sa tong kontra, ginarispito mata kita at ibang official it police. Okay. Ginpagawa it ibang istasyon niya, gin-aristo niya, never. No? Wa taban wa ako pag-aristo ha it PNP. As a matter of fact, gin-escortan pa ako PNP. Okay. Gin-escortan pa ako banat PNP. Umpisa kung siin ako nagalin pag paabot sa banat sa kampo, gin-escortan ako PNP. Abo nga mga chief of police, tatlong ka mga chief of police gatawag ka kon. Pre, iya ka pre, bro, iya ka. Kami bahala kimo. Di, may isang bilog. Pag i-expect siguro yung mga magwa, ruwaran to baris. Di, paano? Paano magwa? Kung bukun ako't palangga kung mga empleyado in at korte, kung luwa ka ako, Jesus Maria Cagos. Di, tanawan niyo si Carlo, baga. Oh, kung may concern kay Carlo nga ra, hindi ka pagpusasan. Kasi una bes, matimbre ang isang dakimo. Carlo, may warrant to baris ka, preparar ka. Oh, kita mo, permi kang pusas. Permi kang sugod sa prison. Now, sa mga katapo it media, kabay pa nga, always, no, i-maintain natin atong integrity. Now, kung ginatawaan kita, di pasamat kita. Pero, hindi natin pagamiton do aton nga isyo, ro aton nga nga, mikropono para magpangbudol kita ko atong isig katawo. Okay. Para magpamayag ka sa ibang katawo, kung hindi ka ako magtao, kimo, tanawahin aga, hanuton ta. Bukunit maurabi. Di, sino pakimo karun ba? Noro marispet? Sino pakimo rumatanaw karun? Okay. Sino pa? Oh, kita mo. Ordinaryo nga mga tao sa New Washington, ginasupay ka. Kasi kuha ka yun eh. Diba? Mga ordinaryo yuta ako sa mga lowest mammal yuta. Ginakutya ka yuting nanda. Meaning to say, nauwa ka yuting. Okay, tanawa ba nga, paggambay nga itong gindakop ako, tanawa ko may komentar nga negative ka kung sa deck station. Gindipindihan pa ako. Diba? Huwag itagambay it negative una ni karon ka kung pag-post nanda. Sambilog ilang, kasi may nagpile imot kaso ka kung tagugta rin ka sa kapitol. The rest, kabaabo nga mga comments, never may ginambay nga negative kay siya hindi libre. Huwag ginambay. Because uwata ko nagpangtuntok akong isig katawo. Ang uwata ko nagpangtuntok it mga politiko iya sa akyan.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: 48 minutos. Nakataliwan oras kara 8:07. Manumbalik ang programang Diretsahan pagkatapos siya mag-itekara pang-importanting mga panubdom. Stay tuned.
1: Diretsahan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na akong inom, nagbalik sa

0: mula sa pagkasira, mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At hindi sa mga gusta. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Okay, balik kita ba na sa second part ko at ka na pag-ililibas sa programang Diritsahan. Our time right now is already 56 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Good evening, galik kay paring Vicente Romakin Ibisate. Good evening, ina sa ERC. Kay Manang Mitilin Nilyaska na Barosa si Loyo Manang. Good evening kay Manong Una, no? Happy Pamati, no? Kay nung Edward, Sir Edward Eugenio, ina sa Metro Manila. Kapitan Uying Rago Cup, good evening. Kay Nini Riche, ina sa Poblasyon na Banga, ina kay Sir Alioxos Mationg, Meding Gabi, Igmango de Mer Langkoy Mationg, kay Kagawad Mark Pugak Bilyasa, good evening, kay Dr. Alex Ramos. Doc, good evening, long time no see. Aton gina big amigo ra. Okay, tara ng live, ino tayo mamakon sa kwan sa Madlag, no? May anawit ang farm. Hello man kay kita kay Sir Alex Ramos. Thank you, good sir, ha? Alex, no? Like Colonel Yutra anak karang unga no sa kan uga takiro unga ni kwa ni Sir Alex kanini Andrea ni good evening wife ni worthy brother police captain Christian Nalangan bro good evening bro ah happy pamati kay Ma'am Rose Arcala sa kanong Rapi ina sa Leso good evening lang Rose kay nung Rapi thank you gid sa pagbiya sa tuyo programa good evening sir Che shout out sa Project A Hand to Hold kay Kagawad Mark Pugak Bilyasa kay Ma'am Rose Alcaraz good evening sir Che watching now from Minaliso kay Manang Mary Tanbao sinang Mary okay good evening sir Che okay aga sa bilog na pamilya ni nang Mary ina sa Kamansisur sa Banwa Itnuman siya okay Kamansisur okay kay Manang Mitilin good evening Che God bless regards to nung kontra thank you good happy pamati na nga kinyo kay nang Lina Mercado kay Ma'am Lina Mercado okay dali nga may ibang message di kara ina kay Mila Nerbar good evening sir Che ina kay Rosie Ma'am Rosie Isog ina kay Lionel Balincia good evening sir Che God bless you kay Ma'am Gina Atolentino good evening sir Che kay Jose Ributar Hapin good evening from Quezon City nga nakatutok sa ating program abo man gagawano sa piyak ag sa piyak natun sa piyak 24 sambik 27 26 thank you gid sa aton kirang mga viewers ha ita radyo todo kalibo dali ang gid ay i-play ko anay kinyo interview ra sa barangay captain ita barangay Dasor sa Banwa Itbanga okay. Actually kabi pa nato na buo information nga ra siguro mga 11 o'clock o 10:30 in the evening gamay na tabo Banwa nga stabbing incident. Masubo ra because kaiping malang sandara Banwa Itbagay. Agraya nga biktima, nagmasakit na Banwa. Ginataki ra sus kaniwang niwang. So, ura nagbantay ka na ka nagabinulig. Raya man mismo nga suspect. Imaw nagayaha, imaw nagapakaon, imaw nagapaligos. Tanan Banwa, gabakay itbogong, higko kong biktim. Hasta nakarecover, Banwa. hasta naka-recover no daya kara nga biktima. Kayang habunan kabii. Et. Pero masubo-subo abi. Say gamo ko na nor istorya ka. Kadagum-dagum ba? O, kadagum-damo as in kadagum-dagum. Ag hindi matutungkan. Kung suspect, come on. Despite sa akon nga, ginubraki mong mayad. Pagbulig kimo, hatubsan mo parang pamilya. Minor di edad para ba? Waro anang hatubsan. Minor di edad. Ugaling, pobre man abiraya karang pamilya at suspect. No. Wa manit kwarta. Okay, para kanda ko magpilot ka, sumuga. Kasi mag-ano pa, ano pa naman. Kasi, siyempre, ga-appear ka sa court, tanan. Okay. Di, hindi na nasiguro, banwama. Hindi na matungkad-tungkad, mabaton-baton sa anang kaugalingon. Naman, amaan, gintratartagon ikaw nga pamilya, matsaigmanghod, tanan, nga bulig, extend ko kimo. Tag naka-recover ka gun. Okay. Hatubsan mo parang pamilya. Okay. Hatubsan mo parang pamilya. Kita mo imaw mismo. Waman imaw. There was no, you know, sanang kaugalingon. Total, ruan ang asawa, pumanaw gun man. Tapos binoo parang unga ka na. Kasi isang bilog para nag-trigger ba yakan. Kasi gin-blame imaw ka ng asawa hamat mauraro na tabo. Gin ay one kuro nga kimo nagsalig ako tapos sara may natabo. Isipa ba ninyo't mayat? Tiyabay ko, hindi ko man mabaso raya karang sospek. Kamag hatubsan na na. Agwa ka man, actually, wa ka man itmahambay ka na sa sospek mo. Wakit mahambay ka na ka na. Wakagin. Basi mangutana ka mo ka tudong check kilaga mo. Yes, kilaga. O si mambay ka mo, katundong siya, manakambay kit mauron. Nakaibaan mo rin suspect, yes. So, i-play natin makaroon. Raya ka na nga, pakipag-angot itaklan media, kay Barangay Captain Arnold Tiada. And then, isunod natin interview itaklan media sa Chief of Police Kumbanga PNP. Kay Police Major Cesar, Ronald Cesar, kung aton kira nga banga PNP station
5: diretsahan.
4: Okay na bro, naton niya recording. Okay, i-play naton agud ma himay-himay naton da banwa makaw niya gabi.
6: Ikra si mong dayuan ka pumuyo ya.
7: Kabi ay what na ani man ako kasayod karon nga aroyon ana may komosyon ta ito banda sa crossing ato. Mm. Ay iya ta kami nag-istorya ken kang tiyo. Si Mrs. Song gagubugot ah. Mm-hmm. Ay, may nagtawag. Gali, ro nagbugtaot anar, akong tang baye, ngao nga. Nga. Mm-hmm. Oo. Ay, binuksan anana, ay hakita na si GR nga may bit-bit ang siyaw.
6: Ah, si GR, mismo at okay
7: po? Oo, agdimos dugo. Mm-hmm. Ay, doon nga, sinarado na pertahan ang ilak, ang pukawo na raan ng nanay, mm-hmm. Ang maroyon yung mga nanay, nadismayo tayo mo.
6: Duim unga nga to.
7: Oo, oh, oo. Oh. Haging tabang aron, hay ako nga ra, nanawag ako, dahil o na sa DR.
6: Oo. Oh.
7: Ag, ano mga problema ay, ah, makon binuno ko man na si, kuhan, si Richel.
6: Naku.
7: Ay, binuno ko anay ro siyaw.
6: Kanan.
7: Oo, oh, ag.
6: Haba-haba, mahaba ka.
7: Isot tagod gilang, mga 10 inches siguro.
6: Dimos dugo.
7: Oo, oh, dimos dugo ron. May ninaman ni Mau. Apat siguro na napuros alima, ag, maiyang ato yung ano.
6: Okay. Oo.
7: Hay, man doon naging ako naging tatap, ginbugkusan ko, ag nanawag mo na sa bilog ng aking unga, ginbugkusan na na, agad hindi magtubo dudugo.
6: Dugo.
7: Ag, ko, kwan nga rin doon nga, pinahaom ko yung sayakyan ko.
6: Daya, daya.
7: Oo, raya. Mm. Ag, pinasakay yun, imaw.
6: Oh, okay.
7: Ag, dinaya, tanamon ito sa, kwan, kalibo.
6: So, inunat na si GR na sa ospital?
7: Oo. Oh, okay.
6: Huwag ka kasayod nga si Richel. May igo to.
7: Medyo, anang hambay ay medyo patay. Ah, imaw man mismo nagambay.
6: Patay. Pidad na ko ng bisis buno.
7: Uwa man yung matambay kung pilang bisis ra ng pagbuno.
8: Ano rakap si GR nga ra? Ag si, may mga record ba sa akong barangay?
7: Awa, ruwa matrikod do yun, mga sa mga krimen, awa matrikod do yun. Mabuot mo sila pareho ron.
5: Nakasugid mo, Kap, kung ano ro rason abing, haman nagibunok na kabiro na ikampod mga ra?
7: Doon, doon, di ako kasama, tuwagin ako, tika.

0: Iya, hindi para nga ron ni DR.
1: Okay, atubang mo lang doon eh.
0: Oo. May pila ron sa likod, mabaho mo tara pila ko. O ni Richel nga ron. Gano'n na nagdipara si DR. Eh, nga niya ako kabi eh. Haman it na tabo nga. Sanda pa ron, daywa nga.
1: Lulo, kitang bensan na magkapon.
0: Ay, kung uwa si DR, ay patay ko taron si kwa niya ron. Si Richel, dahil sa kaniwang talaga.
2: Sinimukap kabi eh sa hospital si DR. May hanak ang pag... mapagagyot akong time out?
0: Uwa, bukon at pagagyuraan lang ito, nga pamanaw.
2: Ano ta lang pa
0: yun? Ga, iwas at imaw ko rato nga
3: tawo.
0: Ay pat yun kung imaw ko tawo nga ito sa ilid na na.
1: Sa sulit emergency room.
4: Pagabot na yakabi, ikimukap ay hilong-hinong gid imaw o bukon?
0: Bukon man gid itilong mayan.
5: So ano yung ginatanaw kap nga motibo kara? Tandang away gid makaroon?
0: Ay, dodo, wagid ako it knowledge karon. Sir, kung ano doon ang dahilan, naman it nag-abot sa nasa makaroyon nga magbugunan na sanda.
3: Uwa man abim kap, gakuan, abot sa tayong nga pasigin nervyos imaw, kagit abot bagamana, kay paras to sa senaryo kami sa hospital nga ginahamba na nga patsyon imaw datong naka-face mask nga to, oh.
0: Ay, uwa man, uwa man imaw it kuan nga abin na nervyos imaw, pag adto na nga to iyang nag-surrender imaw.
1: Ano background ni GR nga kapiya sa imong barangay? Pagkatawo na gitabi sa imong kasayad?
0: Anong pagkatawo karon ay gabuyot itortol dun. Gabuyot tortol, tapos kun siyempre kun matapos tortol,
1: paghapon,
0: tagay-tagay.
1: Normal malang dun?
0: Oo, normal malang roan ng karong hobby.
1: Wat at background, may mga gulo iya?
0: Wat na ron, wat abe, pangaway, wat na ron.
1: Imo ang ginaway?
0: Oo. Uwaman, halos uwaman ka na gaaway karon iya.
1: Wala, trikot siya ng daywa nga, biyawa sa barangay, ay dayang daywa nga rin, kampod.
4: Pamilya naman si JR nga lakap?
0: May pamilya, pero kuhan na ron, kuhan na hikasay ka ng asawa, pumanaw ta nga nila ng asawa, naiwan tayo mo, dayat na ron nga.
6: Si Richel nga rakap, may trabaho pa rin ako?
0: Kuha man trabaho ron.
6: Pero makaroon, nakakatikang matakunta?
0: Oo, ga. Umpisa yung tanga ni tagay-tagay man doon yun maka.
1: Ano itong lapad sa kwan eh. Ginaiwan mo to si DR kina hospital nga ito sa Banga Makan Police o ito pa sa hospital?
0: Sa hospital agro, Banga Police, ito. Ino rin bantay.
1: Naiwan mo ko?
0: Oo, alas dos yun abe.
1: Pag aiwan mo, kung mga alas dos kayo na ano, istorya niyong daywa, maumpawan yun mo, saan ininom?
0: Aywa, gidas pat ano, maikwan pat aron, masupok pat siguro, itagak na ng ugo ay.
1: Bukod iba, normal pa istorya hon pagid?
0: Bukod pagita.
3: Nakita mo ka pro sitwasyon ni Kwan, biktima, pag saan ang katri nga itong inaguban?
0: Ay, wagid ako.
3: Wagid ka kanto ito?
0: Pag halinamon it, mga last dos, umagi ako kuna sa bagay ko, biktima. Ay, habuuta.
3: Habuuta.
0: Purinalya.
3: Okay.
2: Si Kwan Kap, si JR, anang tama, kamusara ng pagkira?
0: Mga maintok mo lang anang tama, raya mo lang ito mahaba-haba. Madugo.
1: Sanduko, guro ko, no? Inapo imaw, sanduko?
4: O kuchilyo mo? Tumagos ka na.
0: Hey, taw nga na, may sanduko. Abis, sa kilid, mando yun niya.
1: Biktima.
0: Oo. Hey, alam mo nga na ako, kung what na mag-sukol, what na rin, what nina si GR?
3: Kami
0: nina apat eh. Apat rin nina.
1: Huwag tayo mo masugid nga rin mo sa birthday, kung ano gitan ng tabo, inagin na nalo, biktima. Huwag mo kasi nariyo.
0: Uwa man, basta rin pag-report na iya nga nag-surrender imaw ay... Kinamang ko tama na, rin rana yan.
1: Tama, kaya gumong siguro biktima eh.
3: Oo, tunggu guro biktima.
1: Oo. Pag atubang ni mo, hukas patang kutsilyo.
0: Horon, bayot na tago bagkwan.
1: Kutsilyo?
3: Oo. Hilong nga mayad kap si Kwan si JR?
0: Bukon, hindi man gin. Hilong. At may respeto, matabi kang runga nga ron. Ay. Ito man, taubrat na laro. Makaroon man sana.
1: Kalipong kayo mo nga, kinubaan kayo mo kung dugo siguro may kutsilyo.
0: Oo, rin. Sa kutsilyo na nga to, ay siyempre dimos-dimos at dugo si JR. Tapos bit-bit pa na norsiyaw nga to.
1: So, pinagdad ko yung mga?
0: 18.
2: Pero mong siyaw kap na recover mata?
0: Oo, yata
1: ka. Bumata?
2: Mamunod tahaba ka, pero nakarang nga, ninyanit nga.
0: Pwede nga ninyo makita.
1: Pwede? Sige, sige, kap. Thank you, kap.
7: Good morning po sa ating lahat at sa mga listeners po natin.
1: Sir, base mo na tayo sa platter, sir.
7: Okay, as a brief background, and at about 11 PM, balik kagabi, naka-receive po tayo ng tawag from Barangay Captain of Barangay Daasor, informing us na may stabbing incident dun sa area niya. And immediately thereafter, our elements, the station, proceeded to the area. And nung pagkadating nila, nakita na nila yung body ng victim. Yun nga sir, it was observed

0: maraming multiple stab wounds. Ang suspect naman natin is sa initial investigation, habang tulog yung victim natin, yung suspect, pinasok siya sa bahay. Pumasok yung suspect natin sa bahay ng victim. And he was under the influence of intoxicating liquor. Yun sir, habang tulog yung victim, sinaksak niya. But yung victim natin nakagain ng consciousness. So naka-retaliate. Naka-inflict siya ng injury sa suspect natin. And after nun, yung suspect natin tumakas, but definitely nag-surrender naman siya sa kay Kapitan. So si Kapitan sir, siya din yung na sinamahan niya yung suspect sa provincial hospital. Sa ngayon, waiting for surgery sila sa kamay niya. And yung sa victim sir is nasa ano na sir, Serenity Funeral Homes sa Washington.
1: May latest sir po nilang talagang tama ng biktima?
0: Yes sir, ngayon pa lang kasi sir pupuntahan yung doktor natin. Okay. So wala pa kaming official report kung ilan yung tama.
2: Established na sir yung motibo ng crimen by the way?
0: Yes po sir, actually sir, may personal grudge yung victim tsaka suspect. But accordingly kasi sir, actually magkaibigan sila sir.
1: Magkaalam din.
0: Hindi naman sabi sa barangay sir, hindi naman sila related. But itong victim kasi natin sir is once na paralyzed. Actually si suspect pa yung nag-alaga sa kanya. Yung bahay nila is 30 meters lang yung pagitan sa magkapit bahay.
3: Nasabi sir ng suspect kung ano talaga yung pinaka-rason na bakit nagawa niya ito?
0: Yes sir, medyo malalim kasi yung ano sir, personal grudge talaga nila sir, medyo sa related sa family.
4: May mga ano sir, may mga previous record na rin po ba sila na nagpang-abot din?
0: Yes sir, actually sir, nung nandito yung taga-barangay kanina is wala talaga silang record. Yun nga, yung taga-barangay mismo yung nagsabi na magkaibigan yan sila. At yung suspect mismo, yung nag-alaga ng victim nung time na na-paralyze siya sa, in relation sa sakit niya.
4: How about their family, sir? Especially sa victim. Andyan po ba? Bakit po yung, ano, yung suspect nag-alaga?
0: Yung victim kasi natin is, andyan naman din yung family, sir. But yun nga, sir, magka-barkada, magkasama lang sa trabaho. Yung farmer kasi sila, sir. So, nagbulig-bulig lang sa ba? Kapag hindi naman siya talaga yung soli lang ng galaga, but tinutulungan niya yung pamilya din ng victim that time.
2: Pinasok talaga sir, literally. May sa tingin niyo sa investigation niyo, intentionally talaga na hinintay pa ng suspect na matulog yung victim?
0: Yes sir, kasi according sa mga witness sir, is yung suspect natin is it was observed na lasing na siya sir, nakainom na siya before pa sa inuman. Before pa pumunta.
3: Sa birthday.
0: Yes sir. Tapos, yun sir, umuwi siya doon sa bahay niya and yun nga sir, sabi ko
1: kanina. Dinaanan yung biktima.
0: Yes sir, malapit lang kasi yung bahay nila.
1: Kasi open na niya mga tinutulogan ng biktima eh.
0: 30 meters lang sir, away yung bahay nila ng dalawa.
1: So sa mga ganitong incidente sir, kasi pag daw intention talaga, anong kaso na ipapayad natin?
0: Actually sir, pwede siyang mahulog sa murder kasi murder. May intention committee.
1: Mabibigat na kaso yan. Yes sir. Hindi rin na-downgrade ng piskalya.
0: Yes, depende naman sir sa fiscal office kung may makikita silang mitigating circumstances. Depende na yun sa ano nila sir, sa pag-weigh-in ng mga circumstances.
1: Mahabol ngayon sir, yung kaso.
0: Yes sir, i-inquest naman natin yan sir.
3: May ano sir, may ano na sa pamilya na posigido sila magpay ng kaso?
0: Yes po sir.
1: Nanay yan dyan eh.
0: Yes po sir.
1: Sir, may ebidensya na dala si Kapitan Arnold Tejada na interrobin siya yung patay mong nagamit ngayon?
0: Unfortunately sir, according sa investigators, wala.
1: Dala
0: na. Dala na din. Ngayon na sir.
1: Yan.
0: Kanina kasi sir, wala pa.
5: Sir, saan yung sugat pa na ang suspect?
0: Sa kamay ma'am.
5: Sa kamay ma'am.
0: Yes ma'am. But for surgery, according sa investigator natin.
2: Ano yun sir, naagaw pa ng victim or?
0: Hindi na ma-establish sir yung kung naagaw ba kasi yung victim kasi natin is ano din, farmer din. So may mga gamit din niya sa itat. Possibly sir naagaw, possibly din na nakagamit siya ng sarili niya. Medyo pagdating kasi natin sa area, kung nakita natin sa picture, magulo na yung ano. So may commotion talaga na nangyari, may retaliation. na
1: lumaban ng biktima.
0: Nakalaban yung biktima
1: sa gamit yung itak.
0: Hindi natin masabi sir kung ano yung
1: itak yung gamit niya.
0: Nagamit niya mismo.
5: Sir, pero yung family ng victim, wala ba siyang narinig? Wala ba silang narinig sir na condition during that time?
0: Ito kasi nangyari ma'am, medyo gabi na. Hmm. According naman ma'am is wala ma'am. Kumbaga si victim is parang siya lang yung wala that time yung ibang relative niya.
2: Sir, may mga nagko-comment sa post sa social media parang sinisisi si Cap na bakit hindi dito diniretso. May liability ba si Cap or nakatulong ba kaya?
1: Kasi may wanted na biktima eh. Okay. Ayong suspect eh.
0: Ay, sir. Wala naman sir kasi syempre sir, unahin natin yung yung first aid, yung kapakanan ng tanto ng tao kahit sabihin natin suspect siya. Presumed innocent pa naman siya.
1: Yes.
0: Kahit sabihin natin
1: siya na ang umamin.
0: Kahit sabihin natin umamin siya, presumed innocent pa rin.
1: Innocent pa rin siya.
0: And pagdating naman doon sir sa hospital, tinawagan naman tayo ni Cap. Actually sir, na-effect naman yung arrest. So under hospital arrest yung suspect natin.
1: Nag-attend pa daw na magpanto, tumakas kagabi dahil under the influence of liquor pa rin yung suspect
0: sir. Yan nga sir, yun yung mahirap pag under the influence of liquor tayo. Medyo baka hindi pa tayo wala pa tayo sa atin ng isipan.
1: So, pwede natin gamitin hospital arrest ngayon yung suspect?
0: Yes sir, actually naka-hospital arrest dun sa provincial hospital.
1: May police na bantay?
0: Yes sir, may bantay.
5: Sir, dadalas pa po yung victim
0: natin? Yes ma'am.
5: Na-establish natin sir yung motive sir, medyo na late ma'am. Na-establish natin yung motive.
0: Actually ma'am, personal grudge po yung established na motive namin, yung findings po natin sa investigation.
5: May discussion before na nangyari ang incident sir, between sa dalawa?
0: Wala ma'am, kasi si victim is tulog sa bahay niya. Si suspect naman is galing sa inuman and umuwi sa bahay niya. At doon, pagkatapos siyang umuwi sa bahay niya, nagpunta sa bahay ng victim. Ang bahay ng suspect at ng victim, mga 30 meters lang po, magkapit bahay po sila.
1: Considered na-solve ngayon sir yung kaso na yan? Yes. After pa, hindi na-file ang kaso?
0: Actually po, for filing naman po, actually inquest, arrested naman, siya, so masasolve po siya.
1: Salamat po.
5: Sir, siguro mensahe na lang po sa mga bangahin po natin.
0: Yes po, hinihikayat po ito po yung mga ano ng mga listeners natin, yung mga taga-banga na...
6: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
7: Okay, pa ni Doc Alex. Good evening, Sir Che. Watching from Mina... ay, nakatingali sir sa Mina Lesbo. Okay, Sir Alex. Ina kay Toto James Sudosyo to. Good evening sa Daasur. Kay Paring Rodel Sabiaga sa Andagaw. Kay Mamang T. Sir Itamar Inbi namang. Good evening. Kay Sir Edward Eugenio. Good evening. Kay Paring Arnel Taiko. Paring Arnel, good evening. Ina kay Ma'am Jane Malihan Kim po sa Hong Kong. Kay Toto Edmond Perez sa Chicago, Illinois. Kay Kapitan Ampod Vic Mandalbao. Si Ma'am Jeanette ya Predison. Dong mahugod ag maayam ag mabuot nga asawa ka atong hanggang doon ni alkalde Kumbana itbanga paring boy todo action ready son. Ma'am Jeanette, ma'am good evening. GSIS Aklan. Kay Nini Ropel Kainap, good evening. Ina kay Manong Yol ag Manong Dudoy Mansayon sa Dungon East ag West. Kay Sir Edward Junior, Sir Edward, Sir Edward Innocencio. Sir Edward, good evening sa Rabia Law Office. Ina kay Toto Kinet Diaz Pinos. Ina kay Toto Bon Aribalo Roldan ita Dinabuan Sur. Kay Ma'am River Lisoto, good evening ma'am, good evening. Long time no see. Kay Ampod Early Peralta Shahol, good evening. Kay Toto Amri Taligatos Buntogon. Kay Kapitan Prani Reyes Cap, good evening. Ina sa Banwa Itnomansya. Kay nakatutok sa ito niya program. Okay. Nasubuan niya ako it raya nga ng istorya. Nga mat-gameplay ko. Why I decided to play this interview? Kasi, what a bit naga-expect ka na banwa nga maurat aro manabo. Although, rong taga daha, sayod nanda banwa nga may natabo sa pamilya kung daya karang suspect. sayo nanda kung ano una natabo. Pero problema, wata nag-file sanda it kaso. Wata sanda ba naman nag-file? Kasi, ano mang ginaisip? No? Nga, ako kimo, grabe ang pagtatap kimo, grabe ang pagpalangga kimo, pag masakit po, hupog ka, hindi ka makatikang, ha? Nagagubog ka, ako rin nagaserbi kimo, ako rin nagapaligos kimo, ako nagapakaon kimo, tanan, ginubra ko, tapos, natubsan mo pang ubrahon sa akon nga pamilya. You know, moral story ka, ano moral story ka? Imagine mo, pares na sa vlogger nga ra. Nga, grabe yun ka na binulig. Grabe tanan nga bulig, tinatao ka na, pati alima, buon pala na, kimo. Pag abot na karon it, wa tayo mo na kwan kimo, ag, ubrahan ka ting istorya na na. Believe me. Pag wa tayo mo kimo na kwan, may ginapangayo, ag hindi tani mo maiprovide ka na, andam ka ka na. Kasi hanuton, maskin ano, rin mong ginbinulig ka na, ano rin yung pag-amigo, hindi tanana pag, hindi tanana ron banwa, pag-isipon, ginasit aside tanan. Tanawa ba na tabu ng rasa banwa itniwasin? Tanawa ba rong bulig ni Mayor Simonet Peralta Francisco karani attorney Oma? Okay. Maskin si ini mo wala matyanda, ang maperdi, ginapadayahan ni Kwarta. Ano rin problema? May mga kaso, imaw man. Wa man nagakwando mag-asawa nga rang Francisco ka. Now, ara, gintinira na ito sa piyak, Mayor Jessica Panambo. Okay. Di makaroon igton kay Mayor Jessica Panambo. Okay. Di, basi Mayor Jessica, ah, basi kung madrain ka, maubusan sa bundong busay, ginapaisayod tayang kamo ni Bularo Rindy Lopez. Kasi baga maubos dong busay. Kasi watay mo nag-iisip ra kung amigo, kung ano yung mga tao kanak na kamagayran. Okay. Sipa ba ninyo? Oh. Di aram ba kung ani, kay kong Lito Marquez, ano ba kay ko? Oh. Kadaagto naman ito kay kong Lito karon, waman ni mo ginabalibari ni ko. Tanan, waman ni mo tanan. Ginatauan man ni Mauni kong kung ano kinanganon mo, ginatauan man. The same kay Governor Joanne Miraflores. Hindi man doon matago. Because pilang dagon kaming kaibahan ni Joanne sa seminaryo. O, sinurong chief of staff, sinurong alalay ni Joanne? Si Ivan Patron, ex-seminaryan. O, rumang kaibahan ni Joanne, anang circle of friends, halos tanan, ex-seminaryans, naging kaibahan ko sa Santo Niño Seminary. Masugid gilang nun ka. Sino ina, Ricardo, sa sugod sa inner circle ni Governor Joel? Si? Di, kung makara ka huting, hey, ano kuting klaseng tao? Di ba ka? The same. That's why, nakarelate ako kay ina ko istorya ka ng ginpatay. Imagine mo, tanan gintao gun kimo. Ginbuligan ka gun. Tanan. Tanan gintao kimo para mabuhi ka, ginalagaan ka, tapos sa takuran mo pang maurunon dong unga kung nagbulig kimo? Isipa ba nga? O, tatakuran mo pang maurunon? Ayun di kakak. O, just the same sa istorya ko sa bilog ng vlogger. O, tanan yun. Tanan yung tudlo, ginsugod mo kung saan ang baba. Pero, bukon gyapon imaw banot content. Bukon gyapon kanon ka pagyaponan. Pero masakit ka ra. Oh. Natabo sa kwan. Okay. Kasi ako I do not want to ano to discuss gid things about this guy. Pagsugod sa nasa piyak na istasyon. Kasi ako rogin paunto mo. Nga ako bahala, mabay-bay karon ka na. Pag makasugod ako sa imong station, may kaaking man Tagana station gakon mo. O, gaong Tagana station, magamit na na, rayang kwan, vlogger ka na. Ipahanot na ako, tingsinuki mo mapati. makimot mapati maskin ano imong hanot ka kun. Oh, ti datong sa bilog, kinbaybay ara, ginkwana na rong prosecutor's office, kabay buhay yung kunra akong kaso una, haman uwa gyapot action do, taga fiscal's office, ano man na rin yung kwan? Question pa na pangin kwan do, malayin pa na ng fiscal's office, sino ako kuno, ano na akong influence sa fiscal's office, haman tamat taga duda ka sa fiscal's office. Oh, di ba nga? Oh, di sino kimura, sino ka na nagdikta? Sino ka na nagsugo? Pati kay kong Lito Marquez, sin okay mo, Sus Maria Kagusip? Hindi man ako magpati karon nga, uwa it bas-bas dulit. Ano? Ina ako nagalin? May sugo panganik ako na pabay-bay dong mayor at kalibo? O galing hindi? Pabatas, common sense? Empleyado ako it munisipyo at banwat kalibo? Sugoon mo ako at mauron?
6: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
7: Hopefully, ma-realize mo rin. And you make, you know, amends. No? You make amends. Ano ginabi? Ano ginabi gambar nga? I have to accept my shortcomings, my mistakes, and then I will repent. Ano ginabi karon? Kabudlay ginagatulon ko aton nga pride ay. Kasi ugaling, hindi maobrara. Kasi nga ni, basikon, ako bahala. O sige, Gcash ang kakon. Ipalawan nyo gang, i-RD phone shop nyo gang, maurabi ko namat eh. Ako bahala ka na kung mabagbag. Di hasta yung uno. Nagaginugang yung kita ho. Nagaidad yung kita. Bukon yung kita at parehas teenager, 20 anyos, 30 anyos nga babakod pagid kita. Ano pa ito niya gusto sa atong kaugalingon? Okay. Ano pa itong gustong i-prove sa atong niya kaugalingon? Diba? Kasi, hindi taman ma-predict ko ato niya life. Kung hastahin uno kita. No? Eh, pero sabi ka ron, oh, ordinaryo ta ina nga uwa-uwa guta sa New Washington, gina-insulto ka guting, gina-bully ka guting, gina-gago ka guting, ay wakaon ka ron. Pag-gro yun nga mga ordinaryong kaintok-intok, ah, ginasapak ka, ginapakawian ka, meaning to say, wow, ta kimot respect. Ang kunwa kimot respeto, wow, ta ikaw, kredibilidad. That is why useless magbuyot ag maginambay ka sa microphone. Useless. Parehas man dun it maistra. Kunwa kimot nagapamati sa classroom, meaning to say, wow, ta kimot respeto, ineffective kauting. Oh, so what is the next thing to do? Sabi, ask yourself, what is the next thing to do? Okay. Disiplinahon mo? Or palingkon lang? Kasi maskin anong disiplina ni mo, waman kin mo nagapamati. Oh. Di, ano pa? Ano pa rupus ka ron? Oh. Kasi ginagamit na tundong microphone sa saga nga pamaagi. Ginagamit na ton do aton nga limog ag aton nga microphone sa saga nga pamaagi. Gamiton na ton do microphone ag aton nga baba sa tama nga pamaagi. Pasigamat kita. Okay. Nagintawaan kita at oportunidad nga raya ro aton nga bukasyon. So gamiton ta sa insakto ag gamiton ta sa tama. Okay. Okay lang na kung nagabay-bay ikaw. Pero dapat waron dapat ikabaylo. Do not expect in return. Okay. Kung nagabulig kita sa atong isig katawo, bulig kita. But do not expect them to return something in you. Kasi pag nagbaton ikaw karon, ginbaybay mo sang katawo, ang nagbaton ikaw, ibagun niya istorya nun, believe me. ginakompromise mo hon di imong trabaho, agree mo karon nga pagkatawo. Oras sa Pilipinas!
6: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
7: Good evening kami ina kay Sir Gualberto Bartolo, Sir Check Great Mumando Bartolo family sa Ginbaliwan, nagamonitor sanda si Papa Kimo. Thank you good kay Kapitan Jojo Ingalia Isagan. Good evening kabarkada ng Check. Watching your program ina kay Jose Ributar Hapin. Good evening ma'am. At kay Ma'am Gima Tolentino. Ma'am Lina, merkado may nagya gabi eh. Okay, i-check ko ang araw ako niya iba nga mga kwan basi ko may nagapamati ka ton. Gawa mga naton ha kwan. Pasinsya gid ako ninyo ha. Okay, dali ang i-review naton da. Review tara. Okay. Toto AJ, Bilanoy Bahawod. Good evening, Nong. Kabarkadang Che and Delibre. Good evening to. Agina kay mama mo, kay papa mo sa Laging Banwa S. Numansha Aklan. Kapitan Prani sa Numansha. Okay. Basi Butchok, happy birthday, boss. Ronnie Castillo. Butchok, good evening. Okay. Aga happy birthday sa akon nga amigo. Ina sa Numansha. Kay paring Ronnie Castillo. Pre, good evening, pre. Aga happy birthday. Ina kay paring Nilo Franco. It DBP. Okay, akong amigo ra, security guard at BBP. Pre-watching you habang nagapailaw at manok. God bless you. May entry ka pre ay? Okay. Good evening, ina kay Uncle Julie Israel. Sino para? Kay Ma'am T. Sarabia Oro. Ina kay Auntie Ann Rodriguez. Kay Uncle Chito. Kapitan Wendell Tayco. Paring Jason Alayon. Good evening, Sir Che. God bless. Stay safe. Paki-shoutout kami ni Pari Bari. Gatagay. Pre Bari, good evening. Kay Kapitan Arsenio. No? Kay paring Jujet, good evening pre, pa-shout out ina sa ano na hindi kapitan Jujet nga. Kabilawan, okay. May day nga gabi eh, sa Kabilawan. Nini Marie Chris Bao, si Nini Marie Chris Milena Bakani. Good evening Sir Che. Nini Marie Chris, good evening. Nag-enjoy gitay mo sa anaw makaron nga new toy. Mahilig gitay mo magbaril-baril da. Oh, Nini Marie Chris, long time no see ha, ba na miss taman si Nini Marie Chris ba. Okay ka ng Meritan watching from Kamansi Sur. Sino para? Okay, sino pa? Okay, wala na. Good, baka pagumbay-gumbay kita. Okay, sino pa? Oh, kay Disa, watching from Greece, nong, habang nagagaha. Thank you gito, dahan una, ina sa Greece. Kay Uncle Ari, watching from Greece, nong, habang nagagaha. Kay Uncle Aring, ina kay Auntie Diday, no, sa Bakersfield, California, United States of America. Sa ako niya classmate gali sa Metro Manila kay Toto Idel Perez to. Good evening. Happy viewing no. Sa ato niya programa no. Makaon niya gabi aga kay Piskal Neil Inventado no nga nakatutok. Good evening man ina sa mga friends nato sa Banot na Malinaw kay Vice Mayor Ariel Igoy. Vice, thank you gida sa imong ad sa ENC. Ang ibang miyembro sa Sanggunian Bayan ina kay Worthy Brother Tungtong Nobles sa ako niya amigo no kay paring Nestor. Happy pamati pre no atong yung mga amigo rabi kay Attorney Tingtong Ibarita ag kay SB member Kinisyo no it kay Kwanjali SB member Bulano Jerome Iskala happy pamati wag yung tatolos ba na sa atong kira kapag ililibag yung endorse ko gid kinyo no magbakay ka mo it more power probiotic 8-in-1 coffee mix no available daw na sa second floor it ka sa Isidra Building Broadcast Center kung Radyo Todo Kalibo o so yan ninyo si Ma'am Janet ha? Ag si Ma'am Lilia, si SM Lilia, para maka-avail ka mo it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Belated happy birthday sa mother, no? 80th birthday ko mother ni Bulano Ivan Patron, dong head it provincial barangay affairs office kong Capitolio Provincial. Blans pasinsya gid ka bi. Okay, wa gid ako nakagusot una. Okay? Sa one of these days Blans, thank you gid so much, no? Salamat gid. Agti happy happy birthday no sa mother ni Bulano Ivan Patron. Sino para dali nga ay abo pakato nagakuan. Ina kay Nini Jocelyn, Nini Jocelyn, good evening ha. Ritomi ag kay Engineer Ritomi, no nakita kami ni Mr. Boko siyang gabi sa bagay. Kay Ma'am Ham Polencio Enero, ma'am, meday niya gabi. Abaw si board member Jojo Cordoba. Okay, board good evening board ha. Salamat gid. Dong mahugod nga board member sa Segunda Distrito ko aton kira nga probinsya at akan board member Jojo Cordoba sa akon nga amigo kay retired na pulisa Major Jose Itoralde itbanwa kara it malinaw. Pre, good evening ha. Kay retired Major Joe Itoralde. Kabuhayin kay kami ginag-iba ni Pari Joe na hidlo. Magkita kay Pari Joe ba? Okay. Pre, one of these days kabay pa nga mag-cross ato niya way. Hasta lang kita rin ka na ba? No? Sa atong kinaka pag-iliba, makaroon ka nga adlaw nga Miyerkules, July 29, 2026. Sa kaya ka akong mga technical partner sa technical side, broadcast engineer, Boboy and Reggie Plasio. Station manager is Emilia De La Cruz, CEO, President, Agile Manager, Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchorman, din yung karang El Capitan sa Kahanginan, Raya si Kabarkadang Che, hindi libre nag-aayuan ka at malipan niya gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
8: Diretsahan! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music.
0: Radyo Todo, Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom!

0: andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, dapat tata Navara.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound kanaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay kundi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo, it more power biotic coffee, ang ginami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number 1, trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: More hits when we come back. Stay tuned.
6: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at nibuswang kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it more power biotic coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Canton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio. Hit after hit.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ino.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, idinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5-6 na oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: radyo, serbisyo totoo, trabaho, walang personal.
1: Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Maririnig mo sa kanya mga balita.
1: Banwat, Kalibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Maayong buntag. Buenas dias. Kruhay. Maayong aga. Maayad-ayad gid nga agahon katon tanan-tanan. Welcome sa pagpangalagad programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Webes. Pet sa 30 taon. Kabugan kara ita Hulyo dagong 2026. Nagahabil-habil lang hinaga. Pero katapusan nga petsa at katapusan nga adlaw para sa bugan ita Hulyo, Biyernes 31. Ay bangod sa Sabado, welcome Agosto na po. Agosto gun sa Sabado ha, ay hinagaro katapusan ita bugan para sa bugan ita Hulyo. Kabay pang maging paborkaton, masinadyahon, bugana ag abo it grasya. Rong pagsugod it bugan it Agosto. Kinauman-uman ko ha, July 30, 2026 kita makaron mga katudo. Adlaw nga Webes. Ag sa aton makaron nga pag ililima o banwa, ibhinyo anay ako ag tugutan nga makapanamyaw, makaabi-abi, makapamukaw-pukaw sa aton karang mga pinalangga nga mga suki. Linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati, mga taga-suporta, mga followers. Kunyang itiya sa Luzon, Visayas, ag Mindanao, kundi hasta sa bilog nga kalibutan. Worldwide po. Kani ginatamyaw taman ita maayad-ayad gid nga agahon duaton nga mga kapwa Pinoy, mga Pilipino abroad nga nagatabid yun makaron sa aton karang pagpangalagad. Bangod nga aga-aga iya, agahon iya, alas 5:10 yun it agahon, ngani ginatamyaw ko kamo tanan-tanan, ina sa abroad it maayad-ayad gid nga agahon. Ano mang oras o nakid nyo, ay siyempre ro aton nga ginasunod iya, hayrong Philippine Standard Time.

Welcome, welcome, welcome, and good morning, Western Visayas. Mga pagayag programang Todo Berada, sa sugod it daywang oras agtunga. Ay hasta kita alas 7:30, makaroon nga adlaw kara ita Webes. Ag syempre sa kabilugan it aton nga pag ililimaw, pag warang-warang, magaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy ang nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para lamang mangagap it mga press kadayag po ag haunang nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo karang nga pagamatinan. Standby ka mo sa hindi magbuhay ha. Ay i-check na tondo dayagan ita panyempo. Kamusta hunta si Hanging Habagat? Kamusta hunta rugi na porkas nga El Nino Pinominon? Ag kamusta ho naton durayang na ispatan it pag-asa nga sangka low pressure area sa sugod it Philippine Area of Responsibility. Wa man yan ikono chance ra nga magiging bagyo, pero ipangamuyo ta ag sa gihapon magpamatyag kita ag magpahaon. Ay mayad arong haom kaysa kun una gon saka kita magkamas ag magtagang-tagang. Standby ka mo ha sa aton nga weather report direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Aga standby man kamo sa mga report ko aton nga mga katodo patrol reporters direkta sa may provincial hospital. Report ni katodong John Cabicilla. Mga biktima at insidente-aksidente nga mga king pangsaka sa aton karang bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras igabasyada ron ni katodong John Cabicilla pinaagi sa anak karang hospital report. Ay pagkatapos ni katodong John manindahan dayon kita ay adlaw-adlaw naton nga ginasuyaw pero sitwasyon presyo agro supply ko aton nga mga bagakon adlaw-adlaw una sa aton nga temporary public market nangangamoy Agosto na nga eh ambay ko aton nga mga tagatindahan pero hindi mananamon masayran idol kon Agosto kami mahalin or sa sunod pangabugan or sa sunod nga dagkon ay tiis-tiis yang makon kamo kon kaya pa ninyong magtiis ay kung hindi nyo kayang magtiis ay kinyo man do maging desisyon diba ga desisyon ninyo lagi ay kon sa mag tilinabon malang kamo ag magkinaperde malang adlaw-adlaw aga konsumisyon kamo ga consumer kamo nga imbis kumita ay uwa ay maalin lang kamo ayang nga ipilit nyo ro inyong kabudlay ro na nga uwa malang kamot ginakita pero inyong aning ginasaligan do pagkahuman it bagong tindahan base ina lang kamo makabawi-bawi pero pangutana san o san o pang adlaw yas ba ako kanta nga lubi-lubi Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septiembre, Nobyembre, Desyembre, come back to me. So good morning ulang ha. Smile yang mga taga-Kalibo Public Market. Ang marunong pang ngumiti po ngayong umaga. Samahan niyo ako. Pero yung hindi na po makangiti at kumakamot ng kanyang ulo, hindi po kayo nag-iisa. Marami po kayo. Yung problema man niya ni Rotaga MMG Aklan ay bangod niya sa mga bugan ita Septyembre, Oktobre ay ma-operate man sanda. Agarong rogi na rason it ato niya gobyerno lokal hay wari man nakamit halinan. Oh, hay anyong problema? Ayang pa problema

0: mahon tani nyo ro taga MMJ nga ron. Ay haunat ana sanda una di karon don. Ang hindi man ninyo sanda mabaso kung may andat ang expansion. Ag magabukas sanda ko andang hospital. O ayang-ayang ro hospital pa kinyo mag-adjust. Ayang-ayang ro hospital pa ding dong rohobalin. O ayang-ayang nga usoyan tat MMJ ita relocation do andang rong pagabuksan nga hospital. Kamo nga mga taga-tindahan ang mag-adjust. Problema ro ninyo medo kung si inyo ipang daso. Ediyahin nyo. It's very long time overdue na po. Overdue na. Ayang-ayang nga ro taga MMJ pataro mag-adjust. Anda pataro mag-osoy relocation site para sa anda nga ro ipagabuksan nga hospital. So good morning ulang ha sa aton nga mga taga temporary public market. Good morning man sa aton nga mga SB member. Ay kaapon si Marte. Ito na, may abuton pagit kita. Sarayang panawagan kapag blacklist. Kapag blacklist. It mga kontraktor agrayang mga illegal nga mga subcontractor nga nagapanamit aag nagalustay kung pondo nga inutangan it banwa para kunta sa katuyuan nga mapanamit man bisan sa utang lang ang ipakita nga may mga proyektor aton karanga banwa itakalim no subcon illegal po parehas kuro yung welcome arc nga ron uwa pat na matapos ron basi halipat ka mo ang hindo na ay masahihon taro kontraktor ano paro imong ginahugat ano paro imong ginahugat para tapuson mo roroyon nga ron nga welcome arc ay uwa pat aron matapos may kulang pat aron ay may mga design naging pilian ka to nga i-showcase man aro mga dunang manggad mga heritage it aton nga kabisirang banwa itakalibo obrahong palamuti halin sa haligi hasta di karon sa bakal nga ron nga nagapilo kaparehas baga kurayang pakonte sa logo it ati-atihan festival naging lonsar itakapip may nagdaogun ay med pangani mga kondologo kontes nga ra
1: ang inyong mga bunga
0: tapos yut ag may una ang manamit rayang aton nga welcome arc una sa Pook Diversion Road. Uwa pa matapos basi halipat kamo mga kalibonon. Sokto naton ang kontraktor. Ay, do yun haging subcon man 1 million yun kunoron. Mangayo pat another 500,000 pesos ay kapiste. Tapusan nyo. Problema nyo ron. Bahala kamo. Ang panawagan ta sa local government unit at banwang kalibo, hindi na kamo magpaguwat kwarta. May nagani kamo sang ginasweldo sa mga GO. Nadidelay gani ang sweldo. Dipindihan nyo pang mga balasubas ng mga kontraktor. Ipang blacklist yun doon. So hindi na aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan ni taton karanga pagpangalaga. Ay may hahumtan ako kahapon ina sa LGU. May naka-istorya kita. Ay may una uman nga paborat tismo. Paborito nga kontraktor. Kay Mauraro nagaturag sa mga kabaranggayan. Ay kun bukon malang kunot daya ro gusto ni kapitan, ay mas mayad pang uwa lang kamo pag habyit pondo. Indi man madayon. Aro inyong proyekto. Pondo budget halin sa munisipyo. Sino ba garon ay? Ro nagadikta sa kapitan. Good morning, anay, kay Kapitan Vic Mandal, ha? Nagapamati ka ton. Okay, dali yang. Ay ato na na yung kamustahon do report ita pag-asa. Ay si katudong Lian Loreto naka-standby na po. Araw aton nga weather specialist. Kamustahon ta si Habagat. Kamustahon ta si LPA. Ag kamustahon ta ro panyim po makaron. Ay kainat aga-aga nagtugo-tugo imaw nagmiha-miha no? Nagmiha-miha ay kalibutan. Okay, dali yang. I-check na to si katudong Lian Loreto.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, oh, kamusta ro Habagat? Kamusta ro LPA? Katudong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Good morning at happy Thursday po sa ating lahat.
0: Good morning din.
3: Ito po ang ating latest weather update ngayong July 30, 2026. Ngayong araw nga may dalawa tayong low pressure area na binabantayan.
0: Naiwagin.
3: Una po yung nasa loob ng ating area of responsibility. At kahapon nga po tumawid na po ito dito sa may southern Luzon area at nag-emerge na dito ngayon sa may coastal waters ng Nasugbu, Batangas. Sa ngayon nga po no ay mas mabababa na po or mas mahihina na po yung mga pag-ulan na dala nitong low pressure area na ito. Kung mapapansin nga po natin yung mga kaulapan nito ay hindi na masyadong makakapal kumpara po kahapon. Within the next 24 hours, maaari din po itong malusaw na lamang habang binabaybay yung mga karagatan dito po sa may West Philippine Sea. Samantala, yung isa naman po na low pressure area nasa labas pa ng ating area of responsibility at huling namataan 1,615 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga po ay almost stationary po o halos hindi po ito gumagalaw. At sa nakikita natin, within the next few days ay mananatili lamang po ito dito sa may karagatan malapit sa Philippine Sea at dito rin po sa may Western North Pacific area. At sa within the next 24 hours, no, hindi natin ito nakikita na mag-develop pa bilang isang bagyo. Sa halip po ay maaaring mag-dissipate na lamang din po ito o malusaw na lamang po ito sa susunod pa na mga araw at hindi makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Other parts naman po ng ating bansa no, ay possibly dahil na lamang po ito sa mga localized thunderstorms, yung mga panandali ang buhos ng ulan natin. And dito naman po sa may northern Luzon ay easterlies naman po ang nakakaapekto sa kanila. Kaya para naman po sa pagtaya ng ating panahon, possible pa rin po yung maulap na panahon dulot nitong low pressure area dito po sa may Ilocos Region, sa may Central Luzon, maging dito po sa may Metro Manila and Calabarzon. Samantala po dito sa areas po ng Cagayan Valley, possible naman po yung mga maulap na panahon dulot naman nitong easterlies. Other parts naman po ng Luzon ay generally maaliwalas po yung ating panahon, although may mga tsansa po tayo na mga panandili ang buhos ng ulan dulot po ng thunderstorms. At inuulit ko lamang po, no, kung malusaw po yung ating low pressure area, ay easterlies po yung mananaig. So meron po tayong mga break sa mga pag-ulan at usually po ngayong araw ay nakikita natin maulap na lamang po yung ating panahon. Hindi po parehas nung kahapon na malalakas po yung ating mga pag-ulan. Ito po yung mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po dito sa may Tuguegarao at sa may Legazpi. 25 to 32 po ang agwat ng temperatura sa Tuguegarao. Dito naman po sa may Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Sumunod po sa may Lawag, 25 to 31. Baguio, 18 to 21. Sa Metro Manila, 24 to 29. At dito naman po sa may Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at sa may Mindanao kung saan maliwalas po yung ating panahon maghapon at kung meron nga po tayong mga pag-ulan ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm. So magdala pa rin naman po tayo ng mga payong pananggapo sa mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa may Kalayaan Islands, 25 to 31, Puerto Princesa, 25 to 32, sa Iloilo, 24 to 31, Cebu, 25 to 32, Tacloban, 24 to 32, maging sa may Cagayan de Oro, Davao, and also dito naman po sa may Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayo nakataas na gale warning. So malayo po makakapagdayag yung ating mga kababayan. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:39 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:26 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po yung ating websites, pagasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Lian Loreto. Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Daywalt ah! Nagadagapitando LPA. Sambilog nakasugod, sambilog uwa pa, no? Pero according sa Pag-asa, hindi manda magiging bagyo. Maisot nung tsansa nga magiging bagyo ro daywa nga laka mga LPA. May tendency nga magusaw, hinaga, no? Or hinduna, rong nasambit kara nga LPA. Ag magiging sangka weather disturbances lang imaw, no? Easterless. O galing ro easterless ay panyempo man nga sala sa init, sala sa lamig. May tendency man nga magatuga itapag-ugan, pagpanagugdog ag pagpangilat ang mga katudo. Pero ipangamuyo ta nga pati ro easterless ay matunaw man, ha? Maduga yun ay ginaaslagun kita ko LPA nga ra. Ginaas lagun kita ko bagyo nga ra, no? Kabay pa nga tawaan kita it manami nga panyempo sarayang pagtapos it buwan it Hulyo ag hasta pagsugod it buwan it Agosto ag pagtapos it Dagon
2: 2026.
0: Oh, sa aton niya mga mangingisda, bugsok na kamo ha? Sayod ko nga ro iba, kaina pa. Ay pagbangon ta kainat mga alas 3:30 nagabiti-biti undo gabod. Ha? Naga sinalida undo mga baruto nga di motor ay sipre bation malinong, no? Maguwas ko pamagot manok agahay it ayam ro nagabiti-biti nga mga makina, ha, sa gabod motor, no, sa gabod ro aton nga nababatian. So kabay pa nga grasyahan kamo it gabod ha. Agmanami ro inyong ngisi sa pagdungka ay may inyo nga grasya nga igauli sa inyo karang pamilya.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Inapatamyaw gali ni Kagawad Inday haroana nga mga constituent ina sa barangay Mabilo, no? Ang congratulations ha sa mga winner ag sa mga non-winner. Ayan, ay kabi-i nakatsimpo man kita nga magpamasyar sa covered court, no? Para nga magtanaw italiga. Na-enjoy man kita ro, naghinibayag man kita, no? Mga katudo, no? Sa hampang ita mga player. So, congratulations, tanan ang good luck, no? Sa pag-abuto ninyo nga final. Ayan, sa mga nag-intra sa liga ita basketball, volleyball, ano rara yung pickaball, tama ba, pickaball? Agarayang ML. Ayan. Doon do mga game, no? Sarayang kasadyahan sa kapiestahan it barangay Mabilo sa pagtao it dungog. Kuamon karang patron nga si St. Joseph Calasar.
2: Todo berrada! Berrada!
0: Oman, congratulations. Tamyawon ta anay raya kiho. Ay ginghukip kakunda it sangka tricycle driver. Patamyaw man mana kami idol nga mga taga Suba. Iyaron sa Aklan River, no? Sa Patricio family ha. Kay Ronnie Patricio alias Takop. Ayos ta. Agkama naman kay Celeste Patricio ag kay Flor Dili Patricio, no? So sa uman sa Patricio family, maayad-ayad gid nga agahon kinyo tanan ina sa Suba.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: I-try man naton do nga maabot ha si punong barangay Lourdes Nene Reyes. Amaan. Hay malipayon ta si Kapitan Nini malipayon taruan ng adlaw. Malipayon taro tinigaw nun sa rayang pagtakop itbugan itulyo. Ag magiging malipayon sanda sa Agosto. Ay bangod nga ni nga nag-abot yun. From Superior Motors Corporation, nag-abot. Roandang brand new nga service ag rescue vehicle. Ayan. Raya hay sangka Suzuki FB Type Multicab. Air condition manual. Ag abo ro makasakay sa likod. Ag magapad nga may pagabutangan. Itayang arang matsakatri, no? Or gugban ita pasyente kung may mga emerhensiya, no? Nga pagarespondihan ag may mga iga-transport sanda going to the hospital, no? O going to the center, it aton karanga banwa ita kalipo, no? So malipayon si kapitan, ay kahapon nakita na yun. Rong nasambit karanga Suzuki FB Type Multicab, no? Raya nga ranga si Akyan, ay matsa haagtog at abaga sa hagangagan nga may isang ka pumuguyo, stakeholder, nga ito tangani ra nagatinir sa abroad, nga saan da nga pag-uli, ay matsa nakamensyon, yata roana nga mister nga, kung sa katon ay itao kung ano ang gusto it barangay, soging pili ni kapitan sa yakyan nga maga-serving service it barangay ang maga-serving nga rescue vehicle. Ayan, double purpose, ha? Kasi rurayang arang sa yakyan ay magapad niya ni agmabahol. Kung may mga barangay meeting, seminar, panaw nga nagapangsyon sa operation ita barangay ay magamit ra. It mga taga-barangay at tinigaw. At the same time, kung may mga raw respondihan in terms of emergency, hayaan da pagid niya magamit. Ang plano nga ni Ranga pabutang at sticker, no? Ay ruraya nga Ranga sa yakyan, hiding bakay aging donar. Ni Mrs. Maria Pilisa Colendres Spivey. Agko Colendres clan, mga katudo, ging bakal, aging donar. So kahapon binayaran na, pinull out na, I think una-unda sa barangay, pero ginaproseso pa, ro dokumento for proper turnover, no? From the Colendres clan to barangay council o barangay Tinigaw Kalibo Aklan. So congratulations, ha, kay punong barangay Nini Lourdes Reyes. Ang kamanaman, ha, salamat gid, ha, kay Maria Pilisa Colendres Paibi, the Colendres clan ina sa barangay Tinigaw Kalibo Aklan. Ha, hambagit iba nga mga nag-comment sana all. May anghel din na mula sa langit bumagsak sa lupa, sa mga kabarangayan ang magpanguta naman. Ano bang kailangan nyo? Parihas ko Barangay Mabilo, may pinding man nga request kay Oswag Ilonggo Partiles, Congressman Jojo Ang. Ay hambay ko gani, sa pihak ko hira-hira, sa pihak ko kaliwat kanang issues, akusasyon, kay Congressman Jojo Ang, hay una gihapon imaw nagasabat sa mga needs, ang mga proyekto, ang programa it iba't ibang mga lugar, kasi national in scope, noro Oswag Ilonggo, kaparehas kay dating Kalibo Mayor Rima Ribaldo, ang makaroon ilihado nga sanggo niyang bayan, for the second term around. Ha? O tama, pang second term guna na, pang third term guna na sa 2028 mga katudo, no? So may anang resolusyon. Nga nagahin nyo kay Congressman na Jojo ang itoswag Ilonggo nga kung pwede ay mapaobrahan ita municipal police substation iya mismo sa sentro, no? Kasi uwait, butangan yun, wat silungan do ato niya police eh. Ha? Kung may substation kita, ito sa diversion, sa intersection, kato sa may Atigayon, ha? Nga traffic light, ikato, may andari kato. May ikto man sa Puok, no? Ruwa, ay iya, aman. Ay uwai, oh? Kuwasan na, binuusan na iya sa Captain Helmy Harris Building eh. Kasi ro Captain Helmy Harris Building, under construction, ginggo ba, para obrahon nga museyo, ha? Itaton kara nga banwa itakalipo. Kasi roraya nga nga Captain Helmy Harris Building is a landmark. Ha? Kabuhay utara. Ha? Kasi kwanda imaway, rebuilding, ging pangagan kay Captain Helmy Harris. Rebuilding, nag-occupy sa Idagom, rong Kalibo Municipal Police Station dati. No? Naging pangagan niya ni kay late Major Ilihay Hall. No? Ro ibabaw ay mat sa library ang function hall ang mga katodo. Pero raya tanawunta kung nano may silungan bagaro aton nga PNP sa Idagom hamaan nga nag-request si SB member Rima Ribaldo kay Jojo Ang ang sa aton nga PNP chief, no? Nga kung pwede magpaobraro aton nga PNP it municipal police substation iya sa sentro it Banwang Kalibo. Ha? Ang mga katudo, no? Okay, daligang. Ay, akon anay nga kuan. Akon anay nga buon, no? Pangagat. It daya nga rang ging requisan, no? Ni SB member Raymar Acevedo Ribaldo. Ayan. Tara ho. Kay Police General Jose Melencio Nartales Jr., Philippine National Police Chief, nga gusto manana nga mag-request nga magpa-construct roaton nga PNP. Ang imauman kay Oswag Ilonggo Party List Jojo Ang. Despite kara ha, ay una gihapon do pagsalig ang kumpiyansa it iba nga mga elected official sa pihak ko ginapangatubang nga crisis ni Congressman Ang hay una gihapon do pagpati it iba nga mga ilihado nga mga official nga sa pihak ko anang ginapangatubang ay sayod natong kaya naman don ay aron nakapiyansa man imaw ang mga katudo, no, hay masabat gihapon do needs it ibang mga nagapangayo, no, especially iya sa Banwat Kalibo para nga ni sa pagpatindog ita municipal police substation. May isot malang ra eh. Kayang-kaya ra, kumbaga sinsilyo malang ra kay Jojo Ang eh. Ha? So try natin nga maabot ha. Si former Kalibo Mayor ag now SB member Raymar Acevedo Ribaldo.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Dayuang adlaw nga ra, grabe ro nagkagatabo, no? Sa tinapway, banga magtiyo. O, ro gumankon, binuno na roan ang tiyo, patay. Sa dahasor, PWD, ha? PWD, gagubog. Sinuod na rito't suspect aging hatok-hatok ta itabuno. Pagawa, nakita tagbagay, yung pangutan na paro suspect. Haalin ka to, siin kahalin. Ah, sinugod ko mana si Kuwan, nagbinono ho, ato mana, patay yun siguro mana to.
2: Kamu ha? Komentaristang walang
0: daw sa wala lang. Ging disarmahan pa ko tagbagay, ha? Ang mga katuduro, rayang nasambit ka rin nga suspitsado, no? Ag may mga nina, ha? Anda pa nga, ging buong-buong ro, naging butang at higot para hindi mag puswak rong dugo, ha? Mga katuduro. Grabe, no? durayang 40 anyos nga sospechado, ha? Agro 50 anyos nga biktima ang mga katuto. Nga nag-implikar it multiple fatal wound sa anak kara nga nagakasari-sari nga party tiyawas. Rosa New Washington, I think matsahabiyahe yun si sir, no? Dayang 51 years old nga binayo. It 19 anyos nga namatay man samtang ginabuong sa hospital. Ha? Grabe, no? Hadumduman ko malang, ha? Nga grabe ma ako doon nagkagatabo. Bago naton aywan dong bugat Hulyo, may mga pamilya nga nagatangis, may mga pamilya nga nadugaan it miyembro't pamilya ang mga katuto, bangod nga ni kuraya nga nga mga insidente nga hindi gid mapaiway.
2: Todo berada, berada.
0: Aragon kita sa aton nga mga headline.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Roma nga ging set up nga mga border control checkpoint. Ayan, it of bet. Ag sa idago man kong executive order ni Governor Joen Miraflores. Ha? Ro border control nga mga ging pang set up. Ay di ba nga, hauna ro Banwa ita Altabas. Ay bangod nga ni nag-upok una sa Kapis nga may mga nagpositibo, no? Dayon to sa Negros, mga katudo, no? So una ro Altabas, pagkatapos kurayang mga reported massive nga mga pagkagamatay it baboy sa iba't ibang mga banwa, sa iba't ibang mga barangay. Dinugangan, may border checkpoint sa Nabas, may border checkpoint sa Burwanga, kasi ro entrance at exit Altabas. Entrance at exit man, Nabas, no, iya sa may cruising, going to Pandan. Another entrance at exit is Burwanga. Boundary to Libertad Antique, di ba? Ro Sambilog, hayro Katiklan GT Port. Siyempre may mga ginabiyahe ron. Alinman sa iba nga mga probinsya, sa Gua, ita probinsya, ita Aklan, mga katodo. So, ngani, cordon yon dubilog nga probinsya, ita Aklan. Altabas, Nabas, Burwanga, ang Katiklan GT Port. Raya nga nga tikang, hay para mapasiguro, nga uwa yun, it may makasugod, nga mga buhi, ang karni it baboy iya sa probinsya Itaklan, mga katoto. Pero, nakibot ako. Despite ko mga report nga nakaabot sa opisina it opbet, nga may mga nagkagamatay ang mga baboy. Ay taugang kung ging pa-examine nanda, rurayang nagkagamatay, agro mga nagamasakit, nga namatay man, kung hapa-laboratory nanda, ro anak karagadugo, no? Kasi, doong probinsya at Aklan, hay nagapabilin ang A is a pre. A is a pre. Base kay Doktora Ivy La Chica. It office of the provincial veterinarian. Agbastik. Mga katudo. No?

0: aton aga ginabasihan nga raya hay opisyal ngarong probinsya Taklan hay ASF free Aprico sa pihak ko mga kaso
1: Silyo, komentaristang
0: wahin standby anay katodong yun ha sa pihak ko mga manasari-sari nga mga isyos ang pagbatikos magapadayon gihapon ro helikoton ordong ginatawag nga humanitarian mission ko grupo it ang Supremo Dagohoy Clan Incorporated suno municipal chaplain it Clan Incorporated mayakon nga hamuon ha nga way ang tuno ang kung paano nanda ma-deliver team prayer ha pagrosaryo ah no may kakaibagin mata sa gina-apply naton nga sa rosaryo naton nga gina
1: komentaristang walang
0: aging pamatian ko aging pamatian ko ang mga katuto roandang way ko pag deliver ko rayang the holy octave rosary or prayer hayas tagat asa kwan siyam no
1: komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak gabahin sa dugang pagidaton niya mga balita.
1: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Ay kahapon ging presentar ko kinyo para ipahisayon, ay matabok kita makaroon sa may banwat numan siya, ay aton nga isiris do pagbasa. Kuraya nga ranga desisyon, it Commission on Audit, Regional Office 6 from the Office of Archive nakakwalyon na yun ang mga katudo. Ngaro pagbakal it water track ko dating Argesarel Templo Nuevo kung banwa it numan siya nga nagabalor it 1,535 pesos and 72 centavos nakitaan ha? It pagbayular sa Section 9 kong DBM Budget Circular Number 2022-1 rason naging disallow it COA raya hay base sa decision it COA Regional Office 6 Office of the Regional Director nga nakadakit sa RD6 decision number 2026-026 mga katuto.
1: Ang bawat balita, hindi
0: so,
1: palalampasin
0: ng Radyo
1: Todo. Radyo Todo.
0: Amat-amaton ta, kasi kung gulpihon ta na, base hindi nyo magubtan ang mga katuto. Base hindi nyo magubtan. Ay harap from chairman to the member, nagpadagat apila. Pero wa pagpamati. Nag-explain man, nagpadagat apila. Hay nano, Nano rosabat it kowa mga katodo. No? Kasi, roana nga ra it back or bids and awards committee haging deny kumata is not given due course for having been filed beyond the reglementary period. Uwa man sa tama. Kaya nga ni nakahambay ako kapon, your foolishness is come back to your body. Kasi sa budget nga isyo ang sa EIP wala rin sa tamang oras.
1: Todo berada. Berada.
0: Ay paalin ay ginapagipabalik ro si Akyan. Kasi segunda mano, chap-chap ang si Akyan. Nadakpan to sa LTO registration mga katodo, nadakpan. Sa LTO mismo.
1: Rentillo, komentaristang walang.
0: So, aton karaga pagpangalagan.
1: May punto ang
0: baton niya mga balita, banwa, Si SB member Ronald Marte nagpahayag it pagpabor nga nagabuyot it maanomalyang kontrata it proyekto ko aton nga banwa ita kalibo. Dapat ba nga i-blacklist ining One Mark Engineering Technologies Bersen Build and Construction Supply pati ang subcontractor nga illegal ang Rotaplex ang GC Tamayo Enterprise, ang iba pa!
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Dapat ba?
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Sumangod!

0: Rong Bids and Awards Committee ay nagsabat sa resolusyon ko sang guniang bayan it banwang kalibo. No? Nga ro resolusyon nagahambal nga ginamanduan nga maghiwat sanda it post qualification and site inspection sa Kalibo Memorial Park ag crematorium. Ha? Ag i-verify ha? Ro construction and accomplishment. Ha? Ang mga katudo, no? Sa mga proyekto nga ginpatuman niya sa aton karagabanway at kalibog.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay, siyempre, rosanggo niyang bayan, uwa na ila. Nga isalaula, ro budget para sa proyekto. Nga ro proyekto para sa development at aton niya banwa. Nga makabenepisyo rong kalibunhon. Na sino rong nakabenepisyo ka na? Halimbawa, abi. Sa bidding. Oh. Trataron ko mga taga-Bids and Awards Committee. Oh, nakapasar. Duratong nakapasar ang nakabool, mabuogat at mobilization to, ah, ang ipagamit sa subcontractor, ang subcontractor, makuha man sa mobilization to ano what will happen sa pundo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ah, andang aging kinit-kita niya kay bago ro implementasyon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ro panambak nga kulang, ro gate nga kulang, mga iwag nga kulang. Oh, palpak na ginabitat PVC pipe.
1: Todo berrada.
0: Dapat ipakot-kot, ha? Agpabayluhan. Okay. Apon, grabe. Kat ma-interview na to. No? Ay, gasays ang covert. Ikto nyo, awawigan member. Gasiba, recovery nyo nga na. Tabang o dumo. So, inyong mga constituent ang maibutang nyo sa Antico. Aman ka mo sa Antico, wakabot brown.
1: Ontario.
0: Wagit ka mo ka brown. Ow!
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: O dali yan, ay nakastandby yun si Katodong John Cabisilla.
1: Radyo Todo Live. Report. Report.
0: O mga balita nga natipon direkta sa may probinsya, al hospital, ang sa Todo Bantay Preso, Todo Bantay Supply, kamusta ro supply, baboy, ang presyo at mga panakot. Sang kilot sibuyas kahapon tong sang ta i-check na to.
1: Radyo Todo Live.
0: John, pasok.
2: At mga matawha insidente o insidente naging padangat sa atong buhay pubungan sa nagkaliwan ng mga anay nga nag-uunga no agrato ng mga medical cases katulong Jiril pero mga aksidente ang insidente zero kita sa atong lagbok pero pinakalas ito nga nakabalag sa atong lagbok o nakarecord ay tagrato kahapon nga itong nagbunaan ito sa may barangay Daha sa may Banwa Itabanga pero maadto lang kita katulong Jiril no sa mga nakakunfine makarunya sa atong provincial hospital. Sa surgical ward daton may 74 ka mga naka-confine. Sa media wards, 50 ka mga naka-confine. Sa atong OB wards, may 104 kananay ag female wards. Sa second floor, may 70 kananay ag may 5 ka mga pandulo naka-confine. Sa atong nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari ng mga batian ro naka-confine, may 119 ka mga naka-confine. Isolation ward, agro-ICU ward, ay may 19 ka mga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya. Sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katulong nga dyan, no? Nagdiretso kita rin sa aton nga may Kalibo Public Market. Iya ako makaroon katulong dyan sa may bagay.
0: John, pukos-pukos si Anay Abiro Kwan, mga panakot, kasi kahapon, buyas, no? Ito, pukosan ta Anay.
2: Sa printi, ita Lopez sa store, no? Iyakin sa printi na, may sibuyas rin, may...
0: As, bawang ina, no?
2: Pero sibuyas nga rin, pre, pilano kilo? O sang gatos ka tulong dyan ro kilo et chips. Tulong dyan ro.
0: Bahay pataruloy ak.
2: Ay siguro si pre na apektuhan it pagtigilin nit ito nagtaliwan ay base ka tulong dyan do. Para tong dulo pi sari sari store nga ra mga pamilyar ni nung Dani nga nagtiliwan yo tulong daan
0: ni Don si nung Danilo.
2: Kato kanoal kami ni supporter mga tong chaklan. Sang gatos ro kilo loy as 140 ro kilo no. Ang iba pag nga parakot. Amars pilaro kamatis nga ra bar. Kila kamatis? 100 bandok kamatis na turong adyo.
0: Bawang, na, bawang.
2: Bawang natun, pre. Bawang, pre kilo. 130 ro bawang katurong adyo. No? 130 ro bawang. Ina pa nga, bago palang abi. Bago palang abot ro si Ma'am Lopez. No? Bago palang imong abot. Yung tinarata na nga baka no? Sa anang sari-sari. Sinalin pa rin ro mga sibuyas ninyo nga ra. Manila patakot. Noiba Isiya, Noiba Isiya kuno si Buwes. Taliwan kita nganing atong nga mga bilinulan ay abaw haya na yung kamahal kita no agabot kita nganit 200 milyon atong mga bilinulan no dahil yo ayaay gitar si Buwes katong nga kwan no.

0: Ga Kristo gitangani ka tulong nga Judel. Agdikar sa akong likod no kay Ma'am Jocelyn Adok nga kuano anang bugas gat bangus ko nito mga first class o bangus ka tulong nga latag riya no. Sa nagawat-huwat ni Gog Precious Isda ka nagabutan riya para ro mga isda makarunya sa aton nga Kalibo Public Market. May marot iya, may maluinto karang marot sa gatos ng kilo. May pero dahil nga marot higa padyat raha taga saraingon raho pwede pertuho no.
1: Mabahot mata, mabahot ulo.
0: Doyo. Ito yung dumarot po karun niya. May damulo na rapin na sarat yag to ra. Baka nami paksiyon ra no. Sinto si Sintaro Kilo. Ruban talaan riya. May bantalaan muli ito. Katang ra. Bilog kahit 300. Pero tag ginakiwa o tang bantalaan. Halin i 340 hasta 300. Kilo kay bantalaan. May tiyaw kita ra. Baka taro kilo. May bilong-bilong ako na 200 kilo. Tamba na ito niya. Sanggatos o kilo. Pamsa 400 kilo. Asa-asa, baka namin yung doon, asa-asa nga na, no? Sinta kay paring Judy De La Cruz, no? Rukilo, no? May mataan kita riya, 240 rukilo. Durado ni Brad Rino, 160 rukilo. Rukirok riya, tirok, 250 rukilo. Ag may nakita kita ng isdang bato riya, katulong nga Judy, no? 300 rukilo. Danggit, 300 rukilo, rugusaw. Amuloyin to, kaling rugusaw nga na, no? Saraingon nila nga, 140 rukilo. Agrobisogo na ito na, kasarap siya, agrobisogo nga na, 350 kilo. Agroposit ay 200 kilo, pero buko tatambas na posit, pero positabi nga abas na tamuwag ko, 400 kilo, dahil nga 200 ka na. Kaya medyo sa ibang probinsya na galing na agroposit nga na. Pero tagiya sa atong tangdakop, ga 400 kilo posit katulong nga Jul. Agropinakabo riya, ay bangus makarugutin katulong nga Jul. No? Iyan rin ka sabay bagsakan ni riya, hasta di ka to susunod kayo na, pag abot na ito, no, abo nga bangus riya ro nakahilira. No? Bangos no kaya paring Raya no. De La Cruz anang bangos ra barato ta katungil no.
1: Pila taman nyo sang kilo? No. Daywa o sang bilog?
0: Sang kilo pre. Pilang bilog ro kilo daywa? O daywa sang kilo katulungan jud 180 lang ro kilo.
1: Manami, manami man maton ihawon don tiyanan.
0: Manami kuno pre hilayan ihawon ron tiyanan. Abali katulung jud ay manami kuno katulung jud ihawon. Ato sa tabok,
1: butang at kamatis.
0: Oh, agiya man dikara sa tabok, agaling ubo sa tao, lucky purpose dealer no. Iya sa tabok no aga makarunya tariya ay kay paring Ryan da De La Cruz eta makarunya bangus na. Pero kanami ra nang bangus na ito sa suod naton ita.
1: Barato ang kwalidad niya bangus kay paring Ryan.
0: Tiyanan no bangus na kara kanami ton. Kay paring Judy to nga De La Cruz may bangus man imo to no kay Ma'am Nining.
1: Ano yung isang tricycle nga rong bagong abot? Ano ron?
0: Bangus ma anay. Okay, bangus man kayo kung dila, anak, lucky for peace dealer, galing pinakyaw, tara, ginakuan nyo, tara, ginagawa, utanandagi, rasakuan, mga ginabaligya na katulong dila sa mga iba't ibang kabargayan, no, ginpakyaw na, tara, yani, haya, yaban, bangus, makarong doon, na, tanan na halos, gigalibod ro na sa atong mga kabargayan, kaya bangus ro na, ro, isda halos, yaban, makarong bangus, abo, kitang bangus, no, sa suho dito, sa kay bro, Jopel to, puro bangus, na, iba't ibang sizes, no, ro, bangus, makarong, dipindi sa agdo, no, may maluintok itong bangus, 140, sinto ba nga Ryan Tangara, gagto tra na, kanamitun sa 200, 220, no? Kaya pili, ataka mo, kuno, tako nga bangus, so, yun, katuro nga, Judil, no? Pagbot sa karne, huwag na't problema, abun.
1: Mungo naton yung mga negosyantit baboy, nga mabudlay yun sana mag-usoy it stock. Okay, kasi according sa agriculturist officer, Oriel Las Piñas, base sa inventory, abo patakitat stock ng mga buhing baboy, no? Hindi pata kita maubusan, no? Hindi pata kita magkaroon ng crisis kung siin kita mga dahap. Ha? Pero kaabo, taro ginakonsumo galit naton per day. 100 heads per day, ro ato ginakonsumo iya sa kalibo.
0: Ay, mga kumutabo ron, sa adlaw-adlaw, 100 heads ka baboy ro ginakonsumo naton, no? Sa adlaw-adlaw ron. Pero sa makaroon iya sa ato nga suod, ito nga mitsik siyon ka pero nga Judel, no? Abunda taga po kita karni. Wa ta na majuwa pa ta na batyagi nga ni rubaboy na to nyo nagakrisis kita. Pero suno sa atong pa interview kay ma'am ano no Ribanyo kay base sa sunod nga mga ilinadlaw nga ra di karon nyo naton babatyagan ro pag krisis ni aton nga karni ita baboy dahil sa aton nga ra nga pag cross border nato mga kabanuhunan nga hindi ron kasunod sa bawat banwa ro baboy gid lang nga pwede ro mismo sa nga baboy sa sunod ita nga banwa para sa Kalibo. Iya lang gid lang sa Banwat Kalibo man ro baboy nga ma tatay nato no nga hindi un mag-alin sa iba pang kabanuhunan no dahil may mga cross borders kita no ginaharang ro na ro mga baboy nga mag kalhit na kung sino magaling yung mga

0: kabanohanan sa Trungil. Pero yes, ako yung banot kalibo, no? Nakikita natin, abunda patagyapon ro, karni at baboy ro yan, no? Iba't ibang, ano, manok, baka, anwang, abot tigapon, magaling na sa printi, taton may chiksyon, hasta rito sa likod, abunda at ana, akita ninyo sa picture na, kung runa, inatang abunda, watot problema ka sa karni at baboy. Pero ato nga, dress chicken, agratong backyard, 200 matagyapon ro kilo, pero ato nga native na manok, 380 matagyapon ro kilo, pero kabot ro parts sa karni at manok, nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Ratong baboy, wa matangin, nagtaas, wa managnaba, no? Imang matagyapon, nakapres matagyapon, randa nga, presyo itandang karne, no? Rukasim porchat aglimpo, 300 sa 320 matagihapon ro kilo, no? Pero kababot ro par si karnit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang sweet ham, ang dinuguan, mga amigo, kaya parang tutungo ni pumusok naman siguro sa piyak to na nangabot sa karne na tutbaka rin pero kilo, pero kababot na ho, no? Pang dinuguan, so, no? Pili, agulay na kon, araw, sa tabulay, no? Aton nga may kos, no? Sa kilid mismo aton nga pisik yun, ya? Di karon do mga binulog-bilog na gulay. Pag di karon yun, di karon kay Ma'am Bibi Magallanes sa parehas na ano, lupis sa sari-sari store, no? Pag abot kailan yung mukarara, kumpleto si Kados, wala ka nang hanapin pa. Sulod kailang di kara, tanan niya gusto niyong mga panakot, mabol niyong mabakal niyong mga sa lupis sari-sari. Una, di karara, pagpasood ko palang ito sa aton nga pisag may chicks yun, pagkita ni mo rin nga lupis sari-sari store, no? Ay kay nung Danilo Lopez, no? Pero nagabaligyat mga kakanina ron, kanami to, no? Mga kakanina
1: manami kasarisari. Manami kakaon no? Makaroon ituan, dagos-dos.
0: Oo, ato, may mga dagos-dos, may mga kumpleto, kung ano ang mga klase, no? Peputo, may may balingka, may sari-sari, may kutsinta. Aro, no? Nakasari-sari, may mga dagos-dos, ro, no? May mga kanami to, may ibos, kumpleto, katro nga, didil, no? Aglikato sa piyak, mga frozen products, mga aglikato sa piyak, no? Frozen products, no? May mga kakanin, may mga mangga, mga nga nabaligya, katulong nga dyan.
1: Matsa ginagutom, John? Matsa ginagutom ko imong ubrang ko na.
0: Ngayon, hindi ka rin ako nag-plastar, hindi ka rin abi, pero may abot ang mga kakanin, imong kita rin ka rin, makagutom. Hasta di ka to sa printi, abong kakanin, pagpalapos ni mo, di ka to sa may klatso, si Rod, abo man rin ng mga gulay, no? Mabakal ka mga gulay, rin di ka rin, nakahilira, ag, mga dayang ginaka. Aga-aga nato no, kamuti saging balingka, ina, gabi, aburo na, di ka ron doon. Agdi ka sa katunganan, sa mayasan loring surod, inaro, prokasan, ni papadan sa ratong nga amigo, no. Naghalata, gusto na, pilasan na kalatok, no, nagasigabong kita di ka ron, no, sanda nga latok, no, sanda nga mga baligyaan, no, andang prokasan, may mga mangga sanda na, kay papadan, may mga itlog, mani mong nabaligya, nakasari-sari ng mga sizes, no. Ang ani di ka ron, sa tabok na di ka ron, may mga gabligat bao no kay ngong bani di karon nagabligat bao ag naman kay paring mong sabaliro nagabligat bao ag sa pinakalikod itaton mitik yun ina ro agakuskus ag nagapuga ita payok ngani haya kumpitos likados ko karon ag magestrami magtulit prano kamo ita pagpanindahan agud makabakal kamo ita mga marami nga mga klasik mga isda nga nagabutan niya sa sud itaton nga merkado publiko katulong nga reading radio tara aton riya nga mga negosyante no. Agahon patabi sandara nagaplastar no nagakwan alas 4 patana nakahilira sa dala bila ato nagabaligat mga suwa naton riya ayaw sa temprano pata katulong adyo ag bago ako mga istro no ginagreet happy happy listening si Kapitan Isda Flores it barangay Lasirna ita sa Banwat Navas kita kit kita ro na Kapitan no Flores dahil may side ko may imo ro na nga bakbakan boxing tournament sa kapistahan
1: no, si ita, Kapitan Isda Lasirna, Kapitan Isda okay.
0: Isda trana karang palayaw at imo raga pagana pangalan
1: jar dai ay may aton man iya sa may aton man iya si New Boss Wango si Kagawad Ignacio si Bangus King di ba Bangus King matawaton iya sa New Boss Wango eh, di ba
0: ay magadto ka tingto sa Bilog na Nabas ana ta kara pangalan ni kapitan Kapitan Isda Pintoy Flores na ni may pag gusto i-share niyo imo tarong kilang kilala ti imo sa kay Kapitan Isda si at ato niya kapitan at barangay na sirna sa Panwa ita tapas aga yata sa atong panot kalibo lalong lalo sa poblasyon ay sikap Neil Ibaldurasa Candelario no si mas kapitan Neil no aga team buboy sa buko nagapinamati sa nabakarong katong tanan ba si paring Julito Flaviano three timer nga naging kagawad ag magabalik na kagawad sa bay barangay Istansiano aga kay kagawad Honorable Irwin Okindo no Konsyal, happy happy listening again. Aga Honorable Barangay Kagawad Lawrence Mira Flores, aga Honorable Barangay Kagawad Jongjong Polincio at Barangay Pisto, di ba? Sina sa may barangay Alina Buansor, no? Former SB member George Agmamila Kimplo, aga pinamati sa nakatun makaroon, no? Kay Butbut Agudon, aga pinamati, puro kono sila sirna, no? Butbut Agudon, rano pamilya, aga pinamati makaroon katun. Agra akong Ison Christian, Chanya Milgarijo, aga pinamati.

mati man. Mm. Si Roger nagalis pa rin, Roger, happy-happy na sining gino, firme, gito yung mora ka ako nag-chat, no? Nga rin, nag-chat ko mo siya parang Roger nagalis, no? Aga, kaya, bray, kagawad, Michael Villanueva, suli na, it barangay, laging banwa west, na pinamati mo, gachat mo kato, no?

0: generals kong kandido, no? Aga akong classmate nga si Rogelio Relinti Jr. Of course, sa chip liit, batsuyan, inaadikara sa akong mga amigo sa chill ride na itong mga grupo, happy-happy na siningida kinyo tanan-tanan. Dahil na itong ginil, may atong datong nga balita, no? Magaling niya sa atong mga area of responsibility, no? Magaling dito sa may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital, paadturya sa atong nga masako-sako na itong nga temporaryo na itong nga may kalibo public market. Siga po, para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga June Kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
2: Abugid niya sa yamat ha, kay Katudong June Kabisila, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility, alin sa provincial hospital. Agpaagto dayon maos-os kami sa temporary public market. Haron among bangos, manami paksiwon, ihawon, prituhon, manami bunlison, agmanami sigangon, robangos ni paring Ryan. Ayan, una man lang sa may bagsakan, ibaw ha, nagahugat kinyo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Kahapon, nakita kami ni paring Junior Alcaraz, no? Good morning man ha kay Mary Eden Adok. Wow. Kanami kita ko anang atong saging turon ag lumpiang gulay. Ayan, ay balik-balikan hindi na namon ni Tatay Jesus, no? Pakyawo namon doon, ag dapat paamanan. Ha? Madam, Mary Eden Adok nga nagasigabong man do programa ni Idol. Aga good morning man kay Ma'am Lilian Tulio Laurente ina sa Veterans Avenue kay Maring Janet Aguilo Rupin nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagad kay Bayet Bautista Yamog ha pati man kay Madam Bibs Pinyalbar Pinyalbert no nga nagapamati man makaron kay Ampod Mila Taiko kay Noemi Santa Maria. Ag sa akong amigo nga si retired police, no, Sarhinto Romel Morato, nga nagakapi-copy on it more power, sandan ni Tatay Jesus. Ay si Tatay Jesus, nagpatuga kakot na iwang karton. Mga nangan, pagkatapos ko, deliberan ta ka. Ay, Roy Buntugon, no? Aga kama naman, kay Magno de la Cruz or Magno Gonzales. Kay Mami Jo, ha, malapad. Kay Jo Wide, ha, good morning.
1: Berada.
2: Agi naman sa Team Militar ag Team Milgar. Ayan, Tatak Militar, Tatak Milgar. Ayan, kay Coach Militar, no? Ag kama naman kay Kagawad, Junjun Fernandez, and family ag sa akon nga kumari, no? Ag kama naman kay Kapitan.
1: Ang bawat komentaryo.
2: Ag sa mga naga-birthday today, ha? Romero Ganal. Birthday man kay Do. Enjoy your special day and God bless ko, no? Aros. So sa tanan niya mga naga-birthday today,
3: happy birthday!
2: O, sa uman ha, hindi ko man kamo mahingaganan, happy pasok gang
1: Berada!
2: Nonoy Edbert to Bird Court, naga-lulingling si Sigida Srong Pali.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Aga good morning man, nagasigabong kita sa GN Parisan sa Veterans Avenue ha. Kay Boss Nelson Ratay, about delivery, abi kami yan ni Ding Dong, inyong Paris nga ron para masamitan.
1: Berada.
2: Okay, ag siyempre sa aton niya pagbalik, itry na aton niya maabot ha, si Kagawad, si Kapitan Nini Reyes, no? Aga kama naman, si SB member Raymar Acevedo Ribaldo. Agropag plaster na aton, kurayang aranga desisyon. It office of the Commission on Audit, ha? Kasi no Commission on Audit, pwede nga makarecommend nga mapilot kasoro mga responsable nga ra, ha? Mga sangkot ni kara sa anomalya nga pagbakay. It water truck nga nagabalor, it sobra 4 milyon pesos sa banwat naman siya.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Ay atunan ko mga nangan do discussion sa timeline of this allowanceability ko mga apiwa. Oras sa Pilipinas, alas 6:17. Agroray ka oras ginhatod katon ni San Miguel Pilsin, the true global Filipino bear. Good morning, anay, kay nang nini Amalia de la Cruz Obiaga, kay nung muli, o na sa Amalia Store, kay nung Dulpo Morado, no? agi naman sa Relostore, no, sa

0: kay nang Julien aga kamanaman kay nung Merlin ha nga nagapamati man makaron sa aton niya pagpangalagad. Ayan. Anyong birthday. Boss, pakigreet man do akon nga daughter-in-law nga si Meryl Ann Rocco Merced. Ha? Atibulan nga naga-birthday today. Ambay man ko ang amigo nga si Roland Robias sa Tibulan. No? Nga naga-monitor man makaron sa aton karaga pagpangalagad. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Rendillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag inistani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano it.
1: Mabakal sa Meadow Street, Calibo. Billiones Disposable Store, 3 Drug Store, Libas Public Market. Tandaan, Mix, your cup.
3: Life Extension, Vaingan, si Roberto.
4: Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement before na hindi pa siya nakagamit?
5: Anya, sir?
4: Oo, tapos
5: na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan Life Extension D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa?
5: Na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
6: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog.

0: sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Punto ang bawat komentaryo.
14: Good morning, Anay, ha? Kay Ma'am Sherry Herbacio Lozada, no? Nga nagapamatigid ka ton adlaw-adlaw. Agara may pagaga si Kagawad Elma Sukgang Regalado, no? Pakipatamyaw, katodong Judel. Ro akon nga gwapang gumankon sa happy birthday kay Janice de la Ostia. So sa uman ha, happy birthday kay Janice de la Ostia. May pagagas pa si Kagawad Ilma. Happy birthday po.
15: Happy birthday! Happy birthday!
14: Kay Wendell Ramos ha, ginatamyaw kuman ita maayad-ayad nga gahon. Dali yang ha. Ay si katodong Rinald Banjola at si katodong Rolly Boy Herrera naka-standby. Ha? Sa report ni katodong Rinald Banjola, rayang natabo nga to sa daha, no? Ay matsa may old graduate ako no sanda to eh. May dating bagina, no? Ah, mga katodo, kaya haagtot sa pagpatay. Okay, i-check na to. Naro, kompleto nga mga detalye pagtutok ni katodong Rinald Banjola.
4: Radyo Todo Live Report.
14: O, naka-standby ko.

0: sa piyak kalinya sa Special Communication Patrol. Please come in.
1: Katodong Judel sa aton karon nga police report, no, update sa natabo nga stabbing incident, no, sa Barangay Daasur sa Banwa Karaita Banga. Katodong Judel, personal, no, nga kaakig arong nga rason or motibo ita ray karang suspect, no, nga man anak ragin buno ronde kraga biktima patay kurang taliwan kagabi una karon sa may Barangay Daasur sa Banwa Karaita Banga, no, daya ro nagagwa sa investigasyon ita aton nga Banga PNP katodong Judel sa natabo karang pagbuno patay ray kaga biktima, no, kasi Rachel Temporasa ita Barangay Daasur sa Banwa Karaita Banga, no, kung si indong suspect kay kara isa si Ronilo Montoya, no, kahapon na sayo na ton nga indi magali, no, magayo nga miyembro ta pamilya ronde karang suspect katodong Judel kay magigbata naman sa dano sa side kong nanay ita ronde karang biktima katodong Judel ruray karang suspect si Ronilo Montoya, no, aro sa part kita ton nga barangay daw sa kay Kapitan Arnold Datihana ita Barangay Daasur wa gisandanot na sayuran abi, no, nga motibo kung naano git abi kaladong rason itaray kag pagbuno patay daw sa sambi kag biktima kay bangod gani nga during sa time nga nagmasakit, no, ruray kag biktima katodong Judel tag indi imo makapanaw hayro nagalila kara kana nagalaga kana isa ruday man mismo karaga suspect, no, katodong Judel. That's why bisan dong mga official ita barangay nakiboto gahaman nga nakometer na na ruray karang insidente, no, ita pagbuno patay, no, sa sambi karang biktima kay prior nga
0: matabo ruray. Di ba nga biktima nga ron, hay PWD?
1: Actually, hindi naman yung PWD katong Judel kasi nakapanaw na taimaw. May
0: nagigat. Pero may sangkiring kapansanan ang ginakonsider nga PWD.
1: Okay, what imo katong Judel, eh, kasi okay. Dati yung mata na nalumpo imaw, no, pagpasakit na na. So, nga hindi mo katikang baga, pero dahing late nga ra, okay, what imo, nagbayad na imaw. Kasi dati ko no nagbunot balat tay mo ra ka Judel pero nag-alaga ka kana
0: do yung pumatay
1: isa, ka mismo, no, nga
0: do yung pumatay ka na
1: do yung pumatay ka na imo okay. Nag-alila ka na ka Judel imo gid nag-alalay kay ko bagay abi itry ka nga suspect mga siguro mga 30 meters pa lamang distansya halin sa barong-barong nga ginagugban man itaray ka nga biktima ka Judel, no, kay ro bagay itna nay it biktima ka Judel ina man sa unahan agro ginagugban itray ka nga biktima di kara sa pinagka-prente, no, open imaw, bali may katriga tayo ng kaplastar, katong Judel, agwa timo ra itakwan, wa timo ding-ding, bagarong pinakakilig karon ron, so open tayo imaw, katong Judel.
0: Bukas.
1: So prior, bukas, no, so prior nga matabu o rekang isidente, rung suspect, halin imaw ra sa sangka birthday party, una man sa rekang barangay, ag kaibahan na nga inuman, dong igmangod, itrek rang biktima. So, So, nagaong imaw nga, maulit imaw. So, wapat na gagaong bro, ray ka rang igmangod.
0: Igmangod, itrek rang biktima nga, bumalik.
1: O, nga doon yung tabi ng plano ron.
0: Nga, so, bumalik imaw, bumalik.
1: O, wapat nung balik sa ilimnan. Kasi ron biktima.
0: Binalikan na ro, biktima sa payag.
1: O, pang uli na, at katong Judel, ay bumusigod siyaw, ag binalikan na, samtang nagakatulong.
0: Nagakatulong.
1: O, nagakatulong rong biktima. Ayro na hambay kay Kapitan Abi pag surrender na hay at man ay kinamang ko tama na si, no, so nakibot man dugo may bitbit talaga siyaw nahimatay pa ni rong unga nga dagaga ni Kapitan Katong Judel kasi gid nervous ana kasi di mos imo kara ita astro gin kabuligan ni Kapitan aga na ko nga unga kahigtan, no, ro anak ro nga nasan agin daga iya sa kamusta si sin man na si Juan si Richard ay matay magpatay tama na dun do nga ana nga hambay Katong Judel pero waagit imaw naka-rason na na, gaman gimbuno na na, ruray ka rin biktima, no? Pero sa part kita ba nga PNP, sa anda ko nga pagpangusisa, nakasugit imaw kakig, wa naman ginambay, pero hambay ni Major Ronald Cesar, nga personal, no? Hiligit anon sa pamilya, no? Katodong Judel, no? Doon doon anak ron nga rason sa pagpangantanan, no, sa like ra nga isa biktima particular, no, rodek ra nga rich si Rachel Temporasa kunya Mrs. Campon, no, nga kasundan
0: imo nga ging padaga pagkatako kimo nga matsa gagu
1: tan-aw nga niro picture, picture. Kay basta wa ko nagpan pero king kumpirma ita na nga member pamilya aga ato ga banga PNP aga rum barangay kagawad nga nag responde ka to dyan nga guwa git ano ro pando anak ro nga part ita gawas no tuga itray ka nagangkod ya lastro olpo ka to dyan wala na ang kontrasto itry ka
0: patron. Eh, at man ko noon ni na ito sa dahi.
1: Dahi. Oh, masadahi na nagkapit.
0: Pero grabe, no? Pero grabe. Kamanalin. Eh, di ba?

0: nagapalikos patugo ro rayang suspek nga ra no. Ikto man na ho, sinugod ko si Makarag.
1: Imo ta mismo. O imo ta mismo personal nga nag-adto sa panimagay ni kapitan para nga mag-surrender. So nagapanawag ami mo sa bagay ni kapitan. So pagwa ay manay anang unga ta minagkuan nga nagguwa ka to sa delegabayi. So nga nahimatay ro nga dimos itugo ro ray kraga suspek. Amay bitbit kraga dai ato manay ginbuno ko taman na si Kwan, si Richel Abi, no? Siyempre, may ninaman imaw, gin sa pupo anay ni Kapitan, no? Gimbuligan nanda, gagin igtan, doon na kung naangkon ka lang nga lastro, no? Itry ka lang suspect, at katodong yun dahil, pagpangunta ni Kapitan, ay malay, si Inan, si Kwan, ay madya patay, tama na. Rindo, anahambay, katodong yun dahil, itry ka lang suspect, aging kumpirmaman ni Kapitan nga, parias no nga uwa kana ita magain nga record no sa barangay ruray kraga daywa no particular day kraga baga involvado no sa sambi kraga insidente kato jodel nga pagbuno patay taray kraga 50 anyos no nga gagaki una kuno sa may barangay Daha Sur sa Banwa kana ita Banga no ang kaso no nga murder no ginapreparar no itatong kraga Banga PNP kay puro sing particular anda oro day kraga nga itato nga pila ka bag opis barangay ang pamilya nga mahimo na na oro day kraga bagay kay bangod gani nga sa tiempo no nga nagamasakit ginapila na oro day kraga biktima butot palat na kato jodel ayro nga sa pupo ka na nga alila isa oro day kraga suspect no ang kato jodel that's why nakibot gisanda ag matabo no oro day kraga insidente ako nagtaliwan kraga gabi una ko sa may barangay Daha Sur Banwa kara itabanga katodong gadudel so naka-hospital arrest pa no ro ray kara nga suspect kay posible makaron nga gahon iga file no ro kaso ka murder no ita aton karon nga banga PNP kay sempre nagakatug tabi mo katodong dahil sana karon nga katri tagagin ka ba
0: walang kalaban-laban
1: wa gitaron ay kada siguro nga kanya persa
0: so
1: ako ni pag biktima siguro ay matanang mga hotel siguro man ay pampatuhog matamana na kon nga katri nga dagugban daw kay insidente barangay Daha Sur sa Banwa kara ita Banga. So, siyempre, yung suspect is nakunod, no? Roray kara nga mga insidente, nga naguntad, pinapaiting mga barangay sa Banwa kara ita Banga nga gabi. Arong kaso kara nga murder, ay porsigido nga magpasaka ita reklamo rong ina, no? Ita kara nga biktima ang katunodal sa pagpabuno patay sa barangay. So, par, no? Sa iba na to, yung mga municipal police station sa atong kagapagsikyar, kagakitiya, sa atong kagalibo PNP, waagit pa yung mga insidente, no? Nga naguntad ka to dahil kaganabo iya sa Banwa kara ita kalibo. Although nga may aksidente kami, self-accident sa may part kara ita puok, aga kaano, no? Pero wa na gin-report iya, no? Sa ato kara nga kalibo, municipal police station, although nag-responde. Pero ato kara nga kalibo, PNP ka to dahil kay matapos mag-informa si Kapitan Vic Mandal. Pero wa na gin-man, no? Gin-blatter kay self-accident, no? Tabo, ato yung mga Banwa. Nga sa ako pinatong nga incident
0: so, na ginagunta ging...
1: ay ginabantay ang gidrot aton yung mga kwan aton yung mga ay ay mambay mga pintas man ba ayaw man ayaw man
0: oh. Kaysa makadisturbo sanda itawong kapahuway
1: ay may ko man may nagarubing matutuyo daw ang tag-anat ni ALG nga to nga dapat ay kung mga kwan na nakupaga nagainom sa mga pampubliko na karang lugar nagakrea kang disturbo daw katodong Judel ay nagtoga pero ato niya kalibo PNP ay sige das man aron pag arubing no especially sa just oras kray ita gabi at the same time so ato niya mga bipat no ita barangay poblasyon no galing siyempre ko namat sa mga kabarangay ang katodong Judel ay hindi ginaton no ma-perfect kibaga nga may una agid no ko namat ng mga senaryo nga nagakanabo especially no sa mga kabarangayan bukod lamang no itiyas aton sa Banwa Itak Kalibo. So pagkano dyan, no, dyan na patong karang nga, mga initial karang nga report, no, direkta iya sa atong karang Kalibo Municipal Police Station. Sa Gyapon, para sa Todo Birada, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report.
0: Ako gid nga sa gamat, ha, kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report sa anakarang area sa una distrito, kuaton nga probinsya Itaklan. Abaw, sinong Gido Reyes nagbugaw, ta? Duda ko ay naglaylay patasan ng apura. Nung Gido, wow, naadlawan ka. Kasubatan ka't adlaw, pero sige yan ha. Late man, pero nakakahabol din. Okay. Good morning kay Edna Aragon. Agi napatamyaw na roan ng pinsan. Nga daywa ko no, nga dungan nga naga-birth. Happy birthday lang. Kay brother...

0: Jamar Carpiholian, it plaque of the divine mercy ha, ina sa Otsando, New Washington Aklan nga permigit nga nagapinamati kato no si brother Jamar Carpiholian ha. Adlaw-adlaw ta ibawra wa manimot kong katda sa pagtambid katon no sa pagpinamati sa aton karaga programa. Kay ampo Jinjin Mary Cipriano ha. Birthday agbunyag ko anang apo no. Ika-fourth birthday ni Dina Chloe Delatore Cipriano. Agbunyag ni baby brother Delatore Cipriano it is tancha. Oh, anong oras po ako maagto ina? Kaibahan si kagawan. Ah, anong oras? Ah? Ay, total. Mahapit na ako ita lumpia ag lumpia saging ag lumpia. Madam. Idol nga ra. Okay. Ha? O, sige ah. Basta kay Mary Eden, no? Gahapit ako hindi na to, mabakay ko ita lumpia gulay. Kanami na ng lumpia gulay. Kahit yang daw ka. Kay Will Andrade Tambong, ha? Maayad-ayad gid niya agahon. Si Katodong Rolly Boy, naka-standby na? Dong? Okay, sige. I-check na to si Katodong Rolly Boy, ha? Agot pagkatapos ni Katodong Rolly Boy, si Kapitan Nini, ma-commercial break dayon kita, no? Aga balikan taro banwa itanuman siya, no? Ay i-series naton. Hindi man naton da pwedeng sangka basahan niya long coupon band nga desisyon, ha? Ita commission on audit, ha? Sa ratong maanomalya nga pagbakay ita water truck, ha, mga katodo. Okay, ara na si Katodong Rolly Boy Herrera. Dong, i-check naton. Katodong Rolibo. Oh, ara na.
1: Todo live report.
0: Update
1: report.
0: Sa suspect nga nanggabo sa Nabas sa kustodiya gihapon it Nabas PNP.
1: Report, report.
0: Oh, para sa kumpleto nga mga detalye sa investigasyon, patrol Katodong Rolibo, pasok.
2: Yes, Katodong General no bilang update kaya no matapos nga gin-inquest ang kaso dito sa Judicial Procedure. Agunta kay Roberto no kita Habana Nabas. Matapos na ginabo rin sa in-inquest tayo sa kunasahan-taliwan niya daw ato niya kanya. So, ginbalik ko ato niya mga kasikan sa ato niya Nabas sa police station matapos niya ma-inquest. Ginawa silang wrong commitment order alin sa korte kung siya imaw kaya i-remix baya sa ato niya ERC o ko na
0: BGMP.
2: Then, mabahot pagawa ka rin ang anang asya sa parang na kailuayan. Pero matiya, siguro na ang mission 2040 na magbukuha kayag

0: kumo nga nagpati mataas sa atong yung mga otoridad ay nagpahoy na tumugog ulang ron.
1: Sa present, Ibe, kung ikaw?
0: Ano yung alas din. Ay, no, ito niya mga kapatid nga mag-ipo sila sa pag-ipo sila. So, pag mayangon na lang ito, mong Jibel, baby.
2: Masama.
1: Makaibuli mo, bro.

0: fried rice. Egg.
1: And tumbo, no? Tapa.
0: Tapa. Mga itong may basi. Tita pa, mga tapa. Malita, mga isimagana yung nasalamatan ko ati Imana ay raga isa noon. Pero iba sa check one.
1: Paya. Pamaya paya, ro yun yung mga isita ko.
0: Oo. Ang yung mga masagag nagahinay dahil kundi ko sa biyak na kanto. Oo. At mga masagag ng mga motor nga may mapler. Modified. Abahay kundi ko dahil sa biyak na kanto. Wa taga diretso. Kita ang domestic print. So, din na naman na sila at matong yung mga information na report na kanila sa ating area.
1: At Totong Rolly Boy.
0: Para sa Todo Birada, ako naman sa Totong Rolly Boy area.
2: Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo
1: Todo! Okay, salamat kita. Makaldira. Ita Katiklan Malay. Kugang eh, no? Aga kay Maritoni. Sikap na mag-commercial break, no? Kapitan Nini Anay, no? Okay? Samtang inahugat-hugat ko si Kapitan Nini, ha? Ang mga katudo, no? Ita Barangay Tinigaw, ay. Tao ko nakatugog, imora ka, bi. Kapitan Nini, nakatugog ka? Kung isipo na, bi. Jit. Ita Barangay. Pero mga mahuwag ko, malangabi, butang ta poblasyon. Istansya. New Buswang, mabaho man da eh. Andagaw, Puok. Pero yun malang sandar o may mga magagpo nga mga ira o magagpo nga mga budget. Mga katudo, no? Nga may ikasangkol ba yan nga magbakay it mga sayakyan? Ha? Ah? Pero kung halimbawa nga may tawot ang ging operan ka, ginapapili ka, eh haman. Diba eh? Huwa man imorong ipangayo ah. Gracia ro nag may proper documentation man. Halimbawa ro ginatawag nga action. Oh. From the stakeholder to barangay. Kasi nalipay man sa daron nga equip pro barangay. Diba? Nga kung may mga panaw-panaw sa function it barangay, wag lang po sa grocery store. Ha? Wag lang po sa mga kasal at binyag at libing. Ay galing gina-service man ko naman sa mga hubong ray. Di ba? Basta wag lang po sa outing ah. Oh? Wag lang sa pang-grocery. Ha? Sa personal. Kundi function it barangay. Sino man agmanami ay aircon pa to, no? Hakita ko to kahapon, igtuman ako kahapon sa Superior Motors. Pero gingbuan it. Tawag tawagi yang dong imaw dong. Ah, sayod ko nga bugtaw tay morang nagapamati, no? Si Kapitan Nini Kap. Nagatawag ako Kap, nagatawag, ah, kindly kuana. Pakisabat ko imo nga telepono ay nagatawag kami, ha? Para mabuan ka ita pagpahayag aga basi gusto mo nga magpasagamat sa Colindres Clan or kay Mrs. Maria Pilisa Colindres Spivey. Ha? Ngay mauro anghel na nagmula sa langit, bumagsak sa lupa, ha? Biyaya ang tinigaw nun. Ang bakto. Pal Health Office ay pinton magayo ay natamad na magbakta si nanay. Ha? Mati ko, no? Nagapamati. Dito sa bilog sa mga problema ko doon, no? Ay harun yon magamit na sa piyesta ay saratong o yata it andangin aga tipdas. Okay, ano nagapamati? Okay, yung mensahe agpagpag Colindres Clan o Colindres sa Spitman Katon
2: Berrata.

0: on July 30 man gali imaura.
1: Happy birthday!
0: Oh, happy sa kaan ang nagasilip. Oh. Nagatawag kami kap, ha? Ah, kapitan? Okay. Ah, si barangay.
2: Good morning. Kap, ako. Sumurang ako na mga barangay. Man doon yun.
0: Ay kami abi sa todo ay walang pinapalam. Ha? Pagmanami nga balita. Oh. Kamu sa barangay. Kung totoosin, hindi hagos makabalita. Ay, multi-king tunar or the Colindres clan ay mabahot ang makon niya bagay, no, nga maging service. Rescue vehicle, it inyo nga, barangay. Ano ro background?
2: Ano ka na, Andira Idol? Nag-ano nga to, nag-uli, nag-vacation ba? Ipa ka na ko, no, nga, manami ba nga barangay namon, ang simple nagkikita na, nag-adso sandaya sa bagay, ang nag-humble imaw nga, kat manay, ano manay inyo nga, gusto manay nga, ano man ang kulang man sa inyo nga barangay? Nga mga gana ko, ma'am, nga maghambal si mo. Sige kung kulang tama ko na ikabuabo, tamong kulang o galing eh. Siyempre, sa nga nga nga ni Idol Judel, nga imaw ra kami nagabinulig ita kamon. Magsulisit kami nga rakanay, huwag ita imaw ra nagabalibad kamon. Nga ni Ahay, naghambal ako kanay. Na yung nga, mama ko na kung ba sa kung ano ro amon nga kulang iya sa barangay pero kulang ni ama kon sa amon iya hay na ya nga emergency vehicle or rescue vehicle dahil nga ni makon nga hindi kita makon kami maka bakal kara dahil kulang kita makon do amon nga budget hay nagambay kaya gi imong nga idol ka kon nga ay sige man nakap na ya nga
0: wa tay mo magdaywang isip ha wa tay mo magdaywang isip ay
2: magdaywang isip
0: ang laki oo, naman yan eh sayod man aton do mga presyo sa akyan makaron
2: oo ay sapos ana nga ambag ay sawa ay makabuli gi man na yan man mag ano magkato in sige da nag duyon do ni ro ana nga ambag ni nang asawa iya sa isa barangay Pinigaw ay nag-usay talaga kami et ano itayak yan ang kabuabo ang mga inusul yung tech baga nga, nga open baga ang pwedeng masakyan et abo ang mga sayap yan ay mayat nga ni ay una sa superior ay may nakita kami nga manami at tama kita nga pang risky vehicle diba nag-istorya kami at manager
0: okay.
2: Sa superior nga makararo presyo ay gininayuan ni kanamon doon ay siyempre maman kami na ila nga pwede nga medyo ginasamantala o tanamon nga ni hamba na akong sa manager pagpinasa
0: barato
2: gusto nga itao ni mo
0: kamon pagmat sa itao mo lang maton nga presyo
2: oo ay di gin ko na kami nga harap ut amana ka pro presyo tapos ay
0: gin-report nyo na dayon kay Mrs. Paibe gin-report nyo na ang presyo
2: wa baby pero yan ta kamon do presyo no yan man kamon do picture tapos yung nagtawag ko matay mo nga ra naman na sa kay ay ano nakakita on man na kamo kay sinako na kay ito lang makuti mo ro ang mga kita
0: hello ka
2: si Mrs. Paibe problema ang pinahangan kahit abiro na mo man na kamo yung problema basta man na maihay pwede man na natin yun nga adunan ag mabayaran ay wow dito ama na yung idol judel na makarang aranga diba ka may mahal karo presyo nga ron tapos ay itaaw at akamon
0: kahapon habakay gon ag ha-deliver gon sa barangay Tinigaw Council no ag schedule lang siguro ro little ceremony no for the proper turnover ag signing ko ginatawag nga date of donation.
2: Oo, makaroon abi ay doon, hindi na may amon kami hindi na at mga council nga gapitan yung kami at may mando green at ipangalaman naman kay Mrs. Pai kanya para nga kung ano turn over
0: okay
2: ang susma ko na nga pagkatabula nga rin nga pasalamat sa amon doon ay siyempre na yung hatawaan sa kami ay kaya yan nga sinahangin kita namon.
0: Mabahong nga bagay no para sa Tinigaw noon.
2: Okay. Mabahong nga bagay. Pero itawaan kami ang simpre. Isang dat araw ng uso. Amo na eh. Ang kanaot ang matuod no.
0: Pero ibang ani gambay sa naol mana may makaroon man nga anghel nga tumugpaya sa barangay. So basi kung gusto mo nga pasalamatan do da kulin

0: Mrs. Clan or si Mrs. Paibi?
1: Oo. Doon nga ni Nora, ako na yun. Pasalamat din ako noon man makaroon si Mrs. Paibi. Ay, kapasalamat din ako nga mauron na imo nga sa latihan kung ano rin kinangan naman niya sa barangay. Ang gusto din ang hanin nana ko na hindi ang hanin nana ipagbutang mo anang nga pangalan.
0: Mm.
1: Kaya na akong hindi pwede to eh. Nga sa muwa nga hindi pwede to. Pero donation niya, uwa kita baga sa sagatiyan niya, naka-imprintay. Mm-hmm. Kaya ba na kung ano lang mana ka, pa'y Kulindres Clan ang mana. Dahil mm-hmm. siyempre, Kulindres yung sabi mo pagkadagaga. Kaya nga niya, okay ma, kung ma'am, kung ibutang natin ng Kulindres Clan, donated by Kulindres Clan, at siyempre, idol-idol, mabaho kita pa salamat sa pamilya ng dad. Very supportive kita sana na pag-abot niya sa amon niya, ng mga ano niya sa barangay, kapin niya ni nag-abot. Nagsulat ang pagkungan. Sabi yung di imong tinaong, hindi ka namon mag-sulat. Ay, may kulang din kami sa finansya.

0: in yung maglipat din ng hibutan sa nga sa ng residente niya sa Binigaw nga ni Ibon Jibel nag-post supportive
1: Binigaw Nanini, thank you again.
0: Magdi kay Mrs. Mariam Lourdes Clan.
1: Yan. Masarap Kapitan Lourdes Nini Rhea. Ay hambay ko iktumakon ka. Hindi talapida ikabitakira naton, no? Ita barangay tini. From the Colony consult yung ninyo sa DILG deed of donation, ha? Ikaw ay mapagad na makaroon. Good morning, Elmano, no? Kay Pidad, no? Ginapatamyaw na si Neil Alegria Nadora at kay Tay Isot Nadora Aklan. Ayan. Kay Nilson Calibo, ninong Greg Karakana Hindu na. Salamat, get. Aton, magabalik ako, ha? Ang Wilson. Dapos siya magana. Pila-pilang beers lang, may coupon na kasali. Pila mo ang coupon, San Miguel Pilang Win.
2: It's worth of GCash kapag Pilang Win promo. Get chance to win GCash participating San Miguel Beer Products. Visit our Phoenix 6 for DOH responsibly.
3: Kapwa't higop, tagoy. More power probiotic coffee mix.
4: Mga katodo, diretso sa aton nga agtunawon ag i-distribute rong mga dapat nga ipabili naton nga healthy pinatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it impeksyon. Ginapakilala namo Raya hay may mga ingredients ag makabuli it malunggay, amarguso, sa kape ag creamer. Gani healthy coffee na Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Store sa inyong mga lugar. 47751 Probiotic Coffee, your cup.
5: It's some bilog sa mga nakainom it more power probiotic.
6: Ako nga pala si Babe sa paggamit ko ng more power protekan ako sa akong ngawa na nagnami ako 3 to 4 days. Kaya kung sino man no amiro in fact sa
5: More Power Probiotic St. Anne's Store, Poblacion Makato Aklar, Joy Joy Store, Tangbanga Public Market, Diding Vegetable Store, Numao Public Market, Pukid Store, Atavas Store, Calibo Shopping Center, Mia's Drug Store in front of Provincial Hospital, Traje Maypass Pharmacy, Poblacion Umansha Aklan. One Coffee Mix, your cup of success.
7: Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
9: Yes.
8: Hindi, nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung rectal cancer.
9: Okay.
8: Tapos vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
9: So, tinake
8: po yung D3 ninyo.
9: Okay.
8: Tsaka yung ano.
9: More po natin na experience na parang nag-improve yung condition po. Sabi sa cancer po ninyo?
8: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako. Ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nirehinan na nulok. Okay.

0: Electron Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipagi-pagi ko sa mabataan ko muna na anti-aging pa.
0: Southern Gopamit. Sumay. Kasrong. The number one extra strong beer in the world. Kaya sulit beer. Drink responsibly.
2: Diti Home Fiber Prepaid. Tuloy-tuloy ang
3: sa Ali.
2: Free Ali Wi-Fi Prepaid na. Visit the 6 for DTI Fairtrade Dix.
0: DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos lalo na may sakit ako sa puso ko, yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice kami habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Todo Berrada. Berrada ng katotohanan.
8: Good morning, Anay Gali, ha? Kay nung Nelson Ratiles. No? Todo. Pero, decision.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Nahulog 4. Muchak na parurusahan niya ang nagkasala. Muugong ang hangin, ulap ay pa mga pa. Lawit Webes.
0: Walang kinikstigasyon. Punto. Komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast

0: Engineer Dingdong Rubiso, ang Chief Engineer Bumano, katuwang sa pag-aso-asugid nga mga sakitala. Po lamang as usual, Nario Pananawat Pantay. Okay lang yan. Kung may data ka, may sabi ng ilanggay, importanteng panawagan. Numero, zig-zig-zig. Radio Todo, inyo kami sa lahat.
1: Sa Lipura, Radio Todo.
0: Date, ayara, may ilkinabana-bana base sa unas sa Mr. List.

0: na ni Pangulong nga Lunes ay id Congressman Carlit Bilog nga pamilya of the nation address. Mga district, mga pila sana kong Marco sana ang tentative. Well, sa House of Senate, kundi ko halinpak angal dong mga distributor, mga distributor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan Radyo.
0: Sa mga epekto, duga ng mga konsumidor. O galing, huwag kita kasi. Ano rong ibaylo? Sit mga o mga
1: din ang inaatrasan sa
0: speech ni Bro It Howdig sa bilog sa pinakamanami membro it kamarata congressman
1: inaatrasan FM
0: Rapon naglingigin o si sana quest

0: matik mo ana ang supplies and material technical gina take over it nagasubcontoy na sa Ilocos Republic Act 9 Kidman i-block mineral contractor kaya
1: walang ina-address 5 FM
0: makontrobersyal call permit di na
1: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 F.
0: Ay, yun di patulanak ng tipakling talaga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sapi ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated, garay. Ay, yung inabuita na itong Certificate of Incorporation, kurengarang budol nga gulirong